0: ya samu mintuna ko ba zai ba amma yana samun sa yi alole salar kabitu ya karya wannan cutar ba za ta yi saki tasiri ba sai je ne magani cikin sauki kuma mata fuskar ta kiyuwa ba zai samu wannan
1: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman da ke addinin ku ci gaba da sauraron radio Rahama a kodayaushe

0: Nigeria,
1: kasarmu ta gado.
0: Nigeria, abar albarinmu. Nigeria, jagorar kasashen Africa.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Nigeria, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa ta mu.
1: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Nigeria za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawa ta da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television.
3: Assalamu alaikum warahmatullah. Za a sauri tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage a karamin kalla. Bismillah.
4: Fahu mudubur halal jihadi Sheikh Usman shine kashin baya na yakin Sheikh Usmanu. Amma aka ce raha ana nufin dutsen nika. Dutsen nika irin na da wanda ake sa kamar irin na dokin siga din nan. Za a yi katon dutse haka a ciki ake zuba tsabar, sannan an dauko wani katon dutse marga-marga an gyara shi. To in aka zo sai a dinga rike wani ba ana juyawa haka, din da aka juya sai dinga nike ga wannan tsabar sai dai ka ga gari yana fita, shine raha. To yace shi Shehu Abdullahi shine wannan dutsen nikan na yakin Shehu Usman dan Hodiyo. Duk inda aka juya shine ke murka komai. Wa ka'idul jiyush ko shine komandan sojoji, wa shekul madaris ko shine shugaban makarantu, wa imamul masajid ko shine shugaban masallatai, wa wazirul amirul mu'minina sannan shine wazirin sarkin mu'minai, wa mudabbiru siyasati wa mu'assisuha shine mai dabbara siyasa ko mai tsara ta, wa muqimul adli wa banihi shine mai tsaida adalci ko shine mai gina shi. Dan da man shi bai san kai shi wallahi hadama subhanallah. A inda yake cewa din nan walam arid isha'atal mafakiri ala adibin sayyidil akabiri bar innahu bayanu qawli sha'iri kam tarakal awwali ailil akhiri wa la yudahu alimun fi ba'ilin wal haqqu maqbulun wa law min jahili. To anan yi fito karara ki fadi munufarsa a rayuwa. Yace ban nufin zan yi alfahari ga babban malami ba, sayyidul akabiri shine wannan ma mai rubuta littafin nan abin da Feroz Abadi wanda ya rubuta Al-Qamus. Yace ban nufin masa alfahari ba, amma Feroz Abadi ya samu wa'insu yan tintibi yake so in gyara. Sai ce amma innahu bayanu qawli sha'iri kam tarakal awwalu aidil akhiri, da yawa na farko yakan bar wani gibi so da na baya zo ya samu sai ya samu nasara ban. Sai ce wala yudau alimun fi ba'ilin ba abun malami akan banna, wal haqqu maqbulun wa law min jahili gaskiya ita ke karba ko daga bakin jahili ta fito. To sai fito yace nuhibbu shaykhana muna san Shehu Usman, amma uhubbuna lil haqqi aula sanda muke wa gaskiya shine sama. Idan Shehu Usman ya tsaya nan gaskiya ta tsaya nan, Shehu Usman zai gaba ma tare da shi haka ya ga masa. In ya tsaya nan yana da shi ba za mu tsaya ba. To shine muqimul adli wa bani wa ma zalika huwa al-katibun nasikh, tare da ka shine al-katibun nasikh. In aka ce al-katibun nasikh shine mai rubutu na sauya, idan littafin da yazo zai zauna ya sauye shi shine al-katibun nasikh. Sannan wal mu'allifun munshi'u, nan kuma wanda ba kwafa zai yi ya sauya a littafin wani ba shine zai ta'alifin ya samar da shi, kuma shi yake wannan. Wa sha'irun nasiru, sannan shi mai waka ne, sannan nasiru mai rubutun zube ne, wa nazimul muhallil mai kuma yin nazami ne, muhallil mai bayyana hukunce-hukunce da tahalili na hukunce-hukunce a cikin nazaminsa. Wa fi kulli fannin lahu kitabun shamil, a kowane fanni yana da littafi magami. Falahu minal kutubi tafsiri wa fununu, wato daga cikin littafansa na tafsiri da fannin tafsiri na daya shine da ya'u ta'wili fi ma'ani tanzili allazi intaha min ta'lifi wa bi sulasa li sab'in khalawna min sha'ban sanat alf 231 hijriya rubi'a bil qahira. To yace wannan littafin ya gama rubuta shi ne a ranar talata li sab'in khalawna min sha'ban a cikin kwana 7 da suka wuce na watan sha'ban shekara ta 1231. To kaga nan na ji rubutun sa ne na kansa alan da ya gama don ko larabci sosai. So da cikin ilimin nahwu akwai abin cikin sa at-tarihu, akwai tarihu, akwai ta'rihu. Tarih shine fadar ahdas, at-tarih shine rubuta kwanan wata. In ana so a gane eh larabcin ka a fadar kwanan wata daga ran 1 ga wata zuwa 15 ya zaka rubuta, daga 15 zuwa ran 30 na zaka rubuta. Kana yi in baka iya larabci zaka fadi. Babi ne sukutun da guda a nahwu ana kiransa at-tarih. To nan shi ya nuna kwarewa li sab'in khalawna, khalawna ko ce li sab'in khalat. In an ga dama an bai da shi khalawna da waw da nuni, an ga dama an bai da shi muanna khalat daga sha'ban. Sannan an rubu an buga shi al-qahira shekara ta 1370, wanda ya daidai da wato shekara ta 1961 kenan. Walam yuhaqqaq ba'du, amma har yanzu ba a yi taqiqin da ya'u ta'wili ba. Wannashiru huma Ahmad Ahmad Abu Sa'ud wa Usman al-Tayyib hu fi arba'ati mujalladat, wanda suka yi nasharin sa akwai Ahmad Ahmad Abu Sa'ud da kuma Usman Jallaba namu na nan Kano, shine Usman Tayyib a cikin mujalladi guda 4. Sai na biyu shine al-fara'idul jalila wa sa'idul fawa'idul jamila fi ulumil qur'an wa ba'da adabihi, shi kuma wannan littafin akan ulumul qur'an da shashan ladubban sa akai. Wa huwa nazamu ma fi shawshawi, wato nazami a cikin shawshawi mai ilmin tafsir. Wa hadhal kitabu dubu'un bi inayatin nashir al-haji abdullah yassar, wannan littafin an yi tabi'in sa da kulawar malam abdullah yassar Allah ya ji kansa bi taqiqi dubla ali abdul hamid ustaz ma da tayi tafsir wal hadith bi kismin dirasat al-islamiyya bi jami'ati bayero sabiqan, wanda ya taqiqin sa shine abdul ali abdul hamid shine wato professor ne na ilimin tafsiri da hadisi a bangaren ilimin larabci domin addinin musulunci na jami'ar bayero, amma wanda ya wuce lokacin muna dalibai zai aiki anan. Wato hafizin qur'ani ne ko matashi mutumin Pakistan ne eh sifi wato mai ado, ka ganshi kwasai kwasai kwasai kwasai. Akwai ranar muka je aka je makarantar caste yanzu, muka je da al'asar zai yi lecture, aka gayyace shi lokacin ko tana kafin ta koma gowal, aka ce zai zo yayi lecture. To akwai na baban mu Malam Hanza, aka je aka zanzauna sai yace wai malamin ne, wai malamin ne. Sai ganshi ya shigo da coat haka da wando da parachute shirt kansa ba hula, dama kamar Bature yake yana shigo yace wannan shine malamin naku, yace kace bai hude kai. To da aka zo ya miƙe zai fara magana sai ji da turanci yake ce wanda ga muku ya tabbata bai da turanci lecture ta sa dama, ko shi kan yi tahajjud a masallacin bayar a lokacin daman da abinda aka taso na hadisi. Sai ka ga mafafuka ka sai ce kaza ne dan Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, dukkanin su yanda ka san Fatiha haka ya haddace kowanne, duk ya haddace su daga Qur'ani, ko yanda ka san ruwa yake sha haka yake. Sannan masanin tafsiri ne na innanaha, sannan hadisin ya san shi riwayatan, ya san shi diraya, kuma wannan lokacin da yake kan wannan din shekarunsa ba su haura, ba za su wuce 45 ba. Abdul Ali kenan. to shi ta hakikin wannan na al-fara'idul jalila wa sa'idul fawaidil jamila.
3: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage. Sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Mura bokan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Amin summa amin.
4: Wa yaqaw hadhal kitabu fi nahwi 500 baitin. Yana da kwatankwacin baiti 500 kasan har Sheikh ila sab'ati fusulin alajat tartiba suratul qur'ani wal qira'ati wa adabi hamlihi wa bayan fadlihi. Ya raba shi gida 6 a sura 7, wato yayi magana ne akan tartibu suratul qur'an, jera surorin alqur'ani, yayi magana akan qira'at, yayi magana akan ladabin hadda alqur'ani da ko bayanin falala alqur'ani din har ta kutabu na annabawa da sauransu suka rubuta annabawa sai ya lissafa su. Sannan na uku shine miftahu tafsir wa manzumul kitabi al alim al jalil al-jalaluddin as-suyudi an-niqayatu wal itiqad. Shi kuma miftahu tafsir nazami shi ma wake shi, amma littafi guda biyu ne na jalaluddin as-suyudi hade su yi musu nazami shine an-niqaya da kuma al itiqanu. Duk kowanne littafin suyudi ne sai tattare su sai su shine miftahu tafsir. Yayi bayanin a cikin sa ayoyin da suka sauka da sanyi, ayoyin da suka sauka da zafi, don suka sauka da damuna, ko suka sauka ana ruwa, ko suka sauka bayan dauke ruwa, ko suka sauka annabi sai ya kwanta a shimfiɗa sa zai yi bacci, don suka sauka annabi sai ya farka daga bacci, da wanda annabi sai zai yi tafiya, da wanda suka sauka ana hanyar tafiyar, da wanda suka sauka an isa inda aka je, don suka sauka lokacin da za a juyo, don suka sauka ana kan hanya, don suka sauka an iso gida, duk sai da lissafa su. ويزيد هذا المؤلف على ألف بيت من الشعر وأن لتابن شكو يا بي حول بيتي دبون واقع أعلج فيه شتى الموضوعات مثل الهبات والصور المكية والمدنية والقراءات السبع وغيرها يمو أعلج تمورو أيد بندبم أشكين وأن لتابن دقوم سورور نمو كدن مدينة دقوم كراوي بقوي دوننسو وقد حقق الكتابة الدكتور محمود كبير يونس شي kuma doctor wato professor Kabir Yunus a yanzu shi ya takikin sa na labihi darajatul ad-darajal aliya ad-doktora fi tafsir wa ulumul qur'ani bi jami'ati Bayero Kano, da ita ne ya sami daraja ta doktora, shine da yan wato ake kiran sa babban dali in ka je nan ka kore jami'a kuma da wannan zaka zo ba kuma karatu zaka yi ba. In dai karatu ne a saka a gaba a koya maka a yi maka jaraba daga doktora kakari wancan professor da wai wannan kawai matakin karatu ne ce ka zama level kaza wani level kaza ne kawai shikenan. To da shi ya samu ad-darajatul alamiya ad-doktora a cikin tafsiri da ilmul qur'ani a jami'ar Bayero shi professor Kabir Yunus. Sannan sulalatul miftah shi ma littafi ne na hudu iktisarul miftah at-tafsir shi kuma tafsir tafsirin ya dan rereye ya takaita shi. Akwai kifayatu da afa'is sudani fi bayani tafsir, wannan shi kuma shine wanda littafin da zamu yi magana akai, yace homo du dirasati nalit nayi jarisin magister fi tafsir bi jami'ati ibriqiya al-alamiya, shine maudu'in dirasan manje malame masu taqiqi wato saboda samun daraja al-magister wato masters degree a ilimin tafsir a jami'ar ibriqiya. Sai na shida Nailu Suli min tafasirin rasuli, shi ma littafi ne da Shu'ab Lahi ya rubuta. O kuta yi bun sagirun shi littafi ne karami haka, ina jin abe wace da kaɗan haura shafi goma ko madaidaici ne haka, ya kuma faɗi manhajinsa wajen wannan. Jama fihi al-mu'allifu ba'dal ahadith al-musnada min tafsir rasuli sallallahu alaihi wasallam da ibadi ayat al-qur'an al-karim wal kitab ma zala mahdudan, shi wannan littafin me shi ya hada wato asa al-ahadith al-musnada min tafsir rasuli alaihi wasallam, hadisan da aka danganta shi da tafsirin annabi alaihi wasallam a wayan sa ayoyi na qur'ani aka ce ga yanda annabi alaihi wasallam ya fassara, to su ya dauka amma har yanzu rubutun hannu ne koda an buga shi inda ba ce kikinsa ba, sunansa mahadudi. To wannan a littattafan tafsiri ga irin abin da aka samu na Shehu Abdullahi din. sai wa filfiki da islami wa usulul fiqi wa siyasatul shar'iyya a cikin fiqihu da usulul fiqi da siyasatul shar'iyya akwai tafiya akwai kulasatul usuli fi ilmi usulul fiqi nabi akwai diyabul umma fi ajlatil a'imma wa kitabun nasr yu'alij fi ba'da ba'dal mu'amalatil islami min furu'il fiqi al islami bi shakalin salisin wa uslubin adabiyyin ra'iyyin لا يرقابه إلا من تمكن من اللغة العربية وسرع يدوي أهاليك لمتى أقراج تعبيري سبحان الله تو يتشي لتابيني أكي شزبي ينا واتو يمغناني أكام شاشن معاملولي نمسلنجي تقوم هنيا wace take wara wara wara wara dalla dalla dalla wannan nabon wannan kamar abun waya usulubin adabin ra'i usulubin da yana adabi ne wanda yake taba adifa ba akalu ba wato ba wanda zai iya kaiwa ga irin wannan usulubin illa man tamakkana min al-lughal arabiyya sai wanda ya mallaki ragamar harshen larabci a alkalamin sa da harshen sa shi zai iya rubutu irin wannan shine wasa dan yi dawai a ha likidimat agradit ta'bir ko me yake so zai fada alƙalamin sa ko harshen sa zai iya bin sa yanda yake so ya fito da abin da yake cikin zuciyar sa ya rubuta shi sai wanda Allah ya baiwa irin wannan shine zai iya rubutu irin wanda shi wallahi a cikin usulubin da yayi a cikin da ya ulumma fi adillatil a'imma sai na uku al-ulumul masun shi ma ho manzumun zada ala alfi baitin yastahil hadi hazir abiyat shi ma nazami ne ya haura baiti dubu ya bude shi da wayannan baitattukan qawaidud din ala ta'mimi salatuhu alayhi bit taslimi lam yatani wa galibud dullabi fi qudri hali fa qad fatahil babi illam najin nazma fi ha muhazzaban yaftahu illa al manhajul muntakhaba to ne sune abinda ya bude baitin da su wato baitukan guda saboda dubu ina magana kan qawaidud din wanda suka gama komai da kuma taslimi wanda kuma lokacin wufi yawan dalibai ba su sami irin su ba sai tattara su dan ya taimaka mafi kudirha a wannan fasashen namu na duniya abin bai fatsama ba ya samu ya tattare su sai na wuri shine at-targhib wa tarhib shi ma littafi ne fadaitarwa da tsoratarwa munaqishu qadayar ibadat ya tattauna masaloli na ibada wa tarhibu nasi fi da'ati llahi wa fi lokacin nafsi ya husu ala adami tarki salati yana fada wato kwadaitar da mutane wajen ban Allah a lokacin ko yana kwadaitar da su a sabarin wato akan su guji barin sallah wa yirhibuhum anil ghaflati anil ibadati yana kuma tsoratar da su a rasul yana kafa dalili a cikin zancen sa da alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na biyar shine diyawul anami fil halal wal harami shi kuma shafi 12 ne mahdudi ne sai kuma na shida shine daulul musalli shi kuma shafin sa 79 to ya kami kiyasan sa shine wanda a malaman soro yake kinsa gajere daulul musalli amma wato in ka karanta daulul musalli kai kade ko a daki sai kai jinjina ko sai kai sunkuya ka tabbata shi wallahi malami ne idan sallah ta tsere maka ta kubuce yanda zaka dawo ka daidaita ta in ka dinga lissafa maka inda zaka yi sai kai kaza sai ka dawo da kaza wace ce sallar farko a musulunci shin azhar ce farko ko ko asuba in an dauka azhar ce gane zaka dauko sallar gane zaka daidaita ta tsuba ta koma ta hadu da wacce kabari inda isuba aka dauka gane zaka dauka in sallar rana ɗaya ka bari ko a cikin rana wani ka bar guda ɗaya ya za kai ka jera ta a mako in ka bari a wani makon ka kuma bari a wani makon har zuwa sau 100 sai dai ga maka yanda za ka yi in mutum ya karanta wannan ya san malamin na malami ne amin sai na bakwai shine da yawo siyasat wa fatawin nawazili min wahu min furu'id din min al-masa'ili a cikin sa ne ya kawo wancan magana da fada wanda zai riki shugabancin jama'a Allah ya kuna audalil furuji Allah ya kuna audalil manazili Allah ya kuna audalil marakibi Allah ya kuna audalil malabisi duk ilisafa bai kau hazarkita bai kau fi mujalladin wahidin kitabun mujalladi ɗaya ne kan fita ihi kullum ne Dr. Ahmad Muhammad Kani sannan Tabu'atu Zahra bi Ilamil Arabi sannan wa Sheikh Umar Abdullahi shi ma wanda suka yi takikin littafin kenan wuce ba sai na takwas da ya wuce wanda ya dabiƙin sa ita ce Adab'a Zawiyyat Tijaniyya bil Qahira amma babu tarihin lokacin rubuta shi kuma an ce a Kano ya rubuta shi lokacin da yace zai bar kasar nan

0: Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwa ya gagara misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu, ta tuba tana rokon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan, ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gaurinsu guda bakwai, sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, da kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, da za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina lafi mana dai, wa afi lafi mana fai.
1: Mita 97.3 a zangon FM, Rahman Radio.

0: Tuma dalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa EFCC ta kama tsohon ministan lantarkin Najeriya Salamin Mo, wanda kotun tarayya da ke da Abuja ta riga ta yanke masa hukuncin shekaru 75 a gidan yari kan laifin almundahana. Rahotanni sun ce an kama shi ne a jihar Kaduna tare da wasu mutane biyu da ake zargin suna kare shi. A yanzu haka ana gudanar da bincike a gidan da aka kama shi domin gano ƙarin bayanai game da al'amarin. A ranar Laraba 13 ga watan Mayu na shekarar nan ta 2026 ne dai babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa Salamin Mo hukuncin shekara 75 a gidan yari akan zargin satar kuɗi sama da naira biliyan 33 da ake cewa ya aikata yayin da yake riƙe da muƙaminsa na minista. Kotun ta ce ta same shi da laifuka 12 da EFCC ta gabatar, waɗanda suka haɗa da haɗa baki da karkatar da kuɗaɗen gwamnati da kuma almundahana. An yanke masa hukunci ne a lokacin da baya gaban kotu bayan shari'ar da ta daɗe ana yi kan zargin da ake masa tun lokacin da yake kan minista. To yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi da suka taɓa faruwa a makamanciyar wannan rana tare da Fatima Kabir labarin ya kasai.
1: Ga watan Mayu shekara ta 1536 aka kashe Anne Boleyn, matar sarkin Henry na takwas a ƙasar Ingila. Wannan lamari ya kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka sauya tarihin sarautar Ingila da kuma makomar cocin Ingila. A makamancin ranar Jiyauni a Mayu shekara ta 1961, gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da manyan sauye-sauyen tsarin gudanarwa bayan samun 'yancin kai domin ƙarfafa cibiyoyin gwamnatin tarayya da kuma inganta haɗin kan ƙasa a shekarun farko na 'yancin kai. A shekarar 1991 kuma ƙasar Kuritariya ta kada ƙuri'ar neman 'yancin kai daga Yugoslavia, matakin da ya taka muhimmiyar rawa wajen tarwatsuwar Yugoslavia da sauya tsarin siyasar yankin Balkans. A shekara ta 1999 harkokin miƙa mulki suka ƙara.
0: To da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa saboda tangarɗar wannan rahoto a maimakon wato 20 ga wata, kilar tamu ta bayyana a matsayin 19 ga wata. Yanzu labaran zai tsallaka zuwa fagen wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lashe gasar Premier League ta bana biyo kunnen doki da Manchester City ta yi da Bournemouth a wasan mako na 37 na gasar. Wannan dai shine karo na farko cikin shekaru 25 da Arsenal ke samun alfarmar daukar wannan kofi, kuma irinsa na hudu a tarihin ta. A nan kuma a yau Laraba, filin wasa na Tofaş Stadyumu da ke Istanbul zai karɓi bakuncin wasan ƙarshe na ƙaramar gasar zakarin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai, wato UEFA, tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Freiburg da ƙasar Jamus da kuma Aston Villa daga ƙasar Ingila. Domin jin sauran al'amuran wasanni, musamman jadawalin wasannin rukuni na gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a gabatar a shekara mai zuwa da ma shirye-shiryen ƙasashe na tunkarar gasar cin kofin duniya, ga rahoton Bashir Ali.
2: Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta fidda jadawalin wasannin rukunin neman kaiwa ga shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a gabatar a shekara mai zuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta samu kanta a rukunin da ya haɗa Madagascar da Tanzania da kuma Guinea-Bissau. Kasar Morocco ta samu kanta a rukunin A wanda ya kunshi Guinea da Niger da kuma Lesotho. Ita kuwa kasar Afirka ta Kudu ta samu kanta ne a rukunin D wanda ya haɗa Guinea da Kenya da kuma Eritrea. Sai kuma rukunin da ya kunshi Aburkos da Ghana da Gambia da kuma Somalia, yayin da rukunin ba ya haɗa Masar da Angola da kuma Malawi da Sudan ta Kudu, yayin da ƙasar Kamaru ta samu kanta a rukunin G da ya haɗa Kamaru da Namibia da kuma Kongo. Zaria gabatar da wasannin sharan fagen ne daga watan Satumba wannan shekara zuwa watan Maris a shekara mai zuwa. Yayin da kakar wasannin kwallon kafa ke zuwa ƙarshe a nashiyar Turai da sauran sassan duniya. Hankalin magoya kwallon kafa za su karkata ne ga gasar cin kofin duniya. Wanda kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karbi bakwancinsa. Tuni dai kasashe da dama suka fara bayyana sunayen 'yan wasan da za su shiga cikin ayarin domin wakiltar kasashensu. Kasashe kamar Brazil da Faransa da kuma Portugal su ne suka fara bayyana sunayen 'yan wasan da ke cikin ayarin da za su wakilce su. Daga ganin Brazil sun sanya fitaccen dan wasa Neymar da kuma rashin ganin sunan Joe Pedro na Chelsea shine ya fi daukar hankali. Musamman duba da cewa Pedro ya taka rawar gani wajen ciwa kungiyarsa ta Chelsea kwallaye da dama. Yayin da shahararren dan wasa Cristiano wanda aka ga sunansa a cikin jerin 'yan wasa da za su wakilci kasar ta Portugal. Zai kafa tarihin kasancewa dan wasan kwallon kafa na farko da ya samu nasara halartar gasar cin kofin duniya har sau hudu a tarihi daga Portugal. Sai kuma kasar Croatia wacce ita ma ta fidda sunayen 'yan wasan da za su halarci

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da kasancewa tare a cikin shirin ku karkade kullun ku kusa labari cikin dake zakulun muku rawtani daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanin shi a wasu lokutan ku har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga za ku ji gane da ita domin tafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu yau za ku ji sabuwar gwamnati da ƴan sandan jihar Kano ta kafa domin kai ɗaukin zakawa
1: kai ɗaukin gaggawa na hana faruwar aikata laifuka
0: sannan za ku jaddada farashin laguna da shanaye ke ci gaba da tashi a kasuwar dabbobi
2: ka samu wanda yake da sauƙin kuma za ka ga ya gaza ba ciwo ba girma shirin sare ake cewa kafu zuru ko kuma ya fi babu ake cewa ne
0: har da ma jin ƙasar da take karɓar aron fursunoni daga wasu ƙasashen
3: fursunan ma da za a kai shi New Zealand a yi murna yake domin ya san za a mai adalci za a koya masa sana'a za a ba shi abin da in ya fito zai dogara da kansa
0: wasu daga cikin rahotanni da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da ma jin ma'anar abin da ya ci doma ba zai bar a wai ba a cikin rahoton mu na karin magana sunana Usman Ibrahim Bacci da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar ma'anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ta manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kwarar ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-4-5 ko 0800-7-3-2-2-2
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: wasu dabba da wurin matafiya ne masu aikin hajji to suka siya su gari a gurin mu ranar sallah ayyan su suka ba mu bayar akan su ko mutanen gari za ga sai sallah ta rage saura kwana biyar ko sallah ta rage saura kwana uku za ga a lokacin kowace kasuwa da ke cikin gari take daukan harama
1: haka kuma domin jin tabakin masu sanye Salisu Gamoji ya tattauna da wani bawan Allah da ya zo domin sayan dabba inda ya bayyana ra'ayinsa kan yadda ya tayar da farashin dabbobin a kasuwar
2: ya ka zo ka ga sai baka kin
3: sai na zo yin duba wa tsohuwa
2: wata sanya gina ko rauni
3: to a samu rago mai kyau mai afuwa
2: to ka tambaye farashi
3: eh na tambaya ya sunan dai wani za ka ji farashin nasu ya dan hau wani kuma da sauki to amma dai in ka samu wanda yake da saukin kuma za ka ga ya gaza
2: wannan kafar bai girman nashi
3: ne eh gaskiya ba kiwo ba girma shirin sare ake cewa kafu suru ko kuma ya fi babu ake cewa ne
2: in za ka kwatanta da baɗi da ka zo nan a kake ganin farashi
3: domin Allah baɗi akwai afuwa yawa amma bana sai abin da Allah ya yi sakamakon suna ta korafin tsadar kayan abinci da ita kanta dabba to haka dai za ka ji an shato dabba kuɗi wallahi sai ka ga kayarsa cewa komai
2: dai ba dai abin nan dai ka ji kamar abin da tsada ne
3: wallahi ne tsada domin Allah ke abu ne na lokaci haka za a hakura a duba dai amma dai ka ga ba za a yi gaggawa ba domin Allah amma mun so a ce muna zuwa siyan kawai muka yi maka tafi an wuce gun an rufe wannan babin to amma yanayi ya nuna gaskiya sai an nutsu
1: kamar yadda kuka jira bakin mai sanye ana ta fama lissafi tsakanin buri da aljihu amma duk da haka jama'a na ci gaba da tururuwa zuwa kasuwa domin neman dabban layya fatan mu bai Allah ya sauƙaƙa farashi kafin ranar babbar sallah kai dai a kai ga wasu su koba gida da igiya kawai ba tare da dabba ba kada a manta hukumar yan sanda ta yi kira ga jama'a musamman waɗanda suka tanada abubuwan yanka na sallah da su saka ido sosai a nan kuma masana da dama na bayyana karin magana a matsayin ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan adabi da al'adun Hausawa domin tana ɗauke da darasin da ke koda rayuwa cikin hikima ɗaya daga cikin karin maganganun da Hausawa ke amfani da shi a kullum abin da ya ci doma ba zai bar a mai ba domin jin ƙarin bayani ga rahoton da Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana
4: Hausawa sun ce karin magana zancen hikima ne domin kuwa karin magana magana ce takaitacciya mai ɗauke da babban darasi da zurfin tunani haka kuma akwai wasu karin maganganu masu labari waɗanda suka samo asali daga wani al'amari ko abin da ya taɓa faruwa a rayuwa ɗaya daga cikin waɗannan karin maganganu shine abin da ya ci doma ba zai bar a wai ba to ko mai sauraro ya san asalin wannan karin magana da kuma darasin da take dauke da shi domin jin yadda abin yake da kuma tushen wannan karin magana na tattauna da Dr. Mukutar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano
5: abin da ya ci doma baya barin awai ai shi ma tushe ne na tarihi domin da doma da awai dukkanin su kan karamar hukumomi ne ma jihar Nasarawa to an ce doma ita ta fi awai girma kuma sun fi su dakarun yaƙi da komai sun fi su ƙarfin arziki ma an ce wata rana kuma an ce kusa da kusa suke an ce wata rana sai yaƙi ya ci doma aka koro mutanen doma suka shigo cikin awai da gudu suna gudun abin da mutanen awai sai suke cewa to mu kuma yanzu yaya za mu yi abin da ya ci doma ba zai bar ku ba to shikenan aka sami karin magana da ke cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba
4: to wannan kenan domin jin mu da bayanin wata karin maganar a kasance da mu shiri na gaba rahoton kenan Kabiru Abubakar Sheshe ku karkade kunnunku
1: rahoton kenan a nan kuma cigaban fasaha a harkar gyaran motoci na ƙara buƙatun masu sana'a su rika sabunta ilimi domin dacewa da sauye-sauyen zamani wannan ne ya sa kamfanin Amasco Lubricant ya shirya taron horaswa da bitar fasaha taron ya mayar da hankali ne kan yadda ake amfani da ingantaccen man juge a nau'o'in injina da motocin zamani tare da koyar da dabarun kula da injina domin ƙara musu inganci da tsawon rayuwa madajin daraktan kamfanin Alhaji Ibrahim Mustapha Ado ya bayyana cewa manufar shirya wannan bita ita ce ƙara wa masu sana'ar gyaran motoci ilimi da fahimtar sabbin fasahohin da ake amfani da su a duniya don inganta ayyukansu.
6: Mun dauko kanakawa waɗanda su ne suke kula da ababen hawa na al'umma da kuma injina na al'umma, su suke yin juye kuma su suke gyara rake. Sannan mun kira technical partner zama daga Ingila, sun zo mun haɗu domin mu yi musu training akan ci gaba na ɓangare daban-daban na ɓangaren bakin mai da injina baki ɗaya, ranjin daga injina na CNG da na fetur da kuma injinan da suke amfani da man diesel. Muna ƙara wayar da su akan amfanin bakin man da kuma kala-kalan bakin man da ake da shi, domin shi bakin mai kala-kala ne, kuma kowace mota akwai bakin man da ya kamata ta yi amfani da shi. To idan baka wayar da wanda yake yin amfani da shi yana juya motocin al'umma ba, kaga za a ringa samun cases waya mutane za su ringa amfani da wasu mayukan da ba su dace da wasu injinan ba. Wanne ya kamata ka yi amfani da shi a aikin da man yake da kuma abubuwan da suke cikin man da kariyar da suke bada da aikin da suke, duka muna ƙara wayar da su da mu da technical partners umar suka zo.
1: Shi ma shugaban masu saye da sayarwa na kamfanin Alhaji Abubakar Ayuba Mutazu ya ce kamfanin Amasco ya kudura aniyar ci gaba da tallafa masu sana'o'i da horo da kayan aiki masu inganci domin kasa harkar gyaran motoci a Najeriya.
7: To kana kawo da baki daya su abokan tafiyar mu, saboda duk inda baka nake yake an san shi da alaka da baƙin mai, saboda duk mai baƙin mai yana da alaka da mota, mota tana da alaka da kanikawa. Shi su ma duk inda za ka tafi sai ka tsaya kai amfani da kanikawa, kasancewa shi in ma ba san baƙin man ba sai ka ba su tonin sun san shi, saboda shi ne ainihin abin da zai inganta kasuwancin naka da kanka. Wanda kuma mu an ban mu a baya a ɗaya wata, amma dalilin a Masko a yau ta sanya duk inda ka tafi tun daga gabas zuwa yamma, kudu zuwa arewa, gabaki ɗaya wanda sun ci jefa fuskar zansu, ta sanya duk wani bakanike da za ka zo ɗaga baƙin mai ko galan ɗin baƙin mai zai damar ka wannan kaza ne, wannan kaza ne, na wannan mota ne, na wannan mota ne, saboda su kansu buƙaƙen nan suna nan da yawa.
1: Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana jin daɗin su kan bitan, inda suka ce sun samu ƙarin ilimi musamman a ɓangaren kula da injinan zamani da kuma amfani da man juye mai inganci.
7: Ba kafin zuwa a Masko gaskiya magana muna cikin duhun kai, amma san kawai zuwa muke kawai sai baƙin mai, zaga wani lokacin mukan ɗauki baƙin mai inganci kawai daga galan, mun ga galan mai kyau cikin hancin mai kyau, ko kuma bayan cewa wannan daga ƙasashen Laraba aka kawo su kawai sai a je a saya, saboda ko su harufa da suke jikin galalluka ainihin baƙin mai kowane iri ne, da ba musamman mai ma'anar su ba. Amma zuwa a Masko sai ka koyar da mu cewa in ka ga baƙin mai mai namba kaza, mai harafi kaza, yana nufin kaza ne, in ka ga to waɗannan abubuwan sun taimaka mana ƙwarai da gaske wajen inganta sana'ar mu. Wanda da za a ga za ka je ka zuba mutum ka yi masa ajiyoyin baƙin mai, sai ka je ka sa masa bukataccen baƙin mai ba tare da ka sani ba, ya zo ainihin injin ɗin mutumin nan ya zama ya samu matsala, kuma kai ne za a zo a kama tun da kai ka zo ka zuba baƙin mai. Amma tun zuwa a Masko muka samu wani ilimi na cewa to wannan manyan motoci ga irin man da ake bukata, ainihin man na inji ga abin da ake bukata, to wallahi tun lokacin muke zuwa mu bacci mu da idanun mu biyu ainihin da kai.
8: Tabbas sutura ita ce kimar da mada mata iyayen ado da kwalliya, magana nake kan Wasim Bastaman, bujimin kamfani ne da yake damama wannan zamani. Wasim Bastaman yanzu haka suna birnin tarayya Abuja, ina manyan mata, ina manyan majiyoyi, ina alhazawa, ina sanatoci, ina ministoci, ina gwamnoni. To ga dama ta samu zuwa kasashen waje ya kare, ku garzaya ga tafaran kantin Wasim Bastaman da ke birnin tarayya Abuja, kamfani ne da yake makara da kaya kala iri daban-daban, kama daga kan manyan lesuna, shadduji, atamfofi manya, rumfunan maza Redman, takalma, jallabiya, dogayen riguna na maza da mata, wani abun sai wanda ya su Wasim Bastaman. Yanzu haka za a buɗe wannan katafaren kantin a ranar Juma'a 15 ga watan 5 shekarar 2026, a kira waɗannan lambobi domin kasuwanci. Wasim Bastaman muna nan a shagon namba 1 Kandi Arena Plaza, Adeola Adetu Kumbo Crescent, Nusetu Abuja. Wasim Bastaman muna nan a birnin tarayya Abuja.
9: Dubai kuma imana irin wannan kayan ɗakin aiki a Dubai ake samun irin su. Kin ga yadda falon ki yayi kyau, dining table ɗin ki kamar amurish, ba ki da labarin gurin saida kayayyakin ɗaki na Abdullah Home and Decor. Ai idan kina neman kayan ɗaki na gari na faɗa kuma na zamani irin su royal set da royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah. kasuwa kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant bugu da kari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar kayi ciniki da kamfanin Abdullah Hub and Deco za su kai maka kayan ka duk inda kake so ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Hub and Deco domin canza kayan aiki na ai ba zaki canja ba hadda Islam kya mata juye
10: za ku iya samun kamfanin Abdullah Ham and Deco akan titin Bashir Tufa Garden Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07011112 ko 09061 6021
1: Toma Dalla baya kamu da dawowa anan kuma hukumar ƴan sandan jihar Kano ta kaddamar da sabon ofishin lunduna na kai ɗaukin gaggawa ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ƴan sandan jihar Kano Ibrahim Adamu Bakuni a cewar lundunar sabon tsarin aiki zai taimaka wajen ƙara saurin kai ɗauki a lokutan da ake buƙatar jami'an tsaro haka kuma lundunar ta bayyana cewa za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa wa limamai da dagatai masu unguwanni da kuma sauran al'umma domin samun sahihan bayanan sirri da za su taimaka wajen daƙile ayyukan ɓata gari.
11: Lunduna ce ta musamman wacce ke aiki bisa bayanan sirri an kafa ta domin magance matsalar fashi da makamin garkuwa da mutanen satar dabbobi da sauran damuwoyinka da suka zama barazana ga tsaron jama'a da harkokin tattalin arziki a jihar Kano. Da kaddamar da wannan jerin an san da jihar Kano yanzu tana da ƙarfi kamar haka. Kai ɗaukin gaggawa na hana faruwar aikata laifuka. Hanyar aikata laifuka ba amfani da bayanan sirri. Bincike da gudanar da masu laifi yadda ya kamata domin a tabbatar da adalci ba tare da jinkiri ba. Mun fara a bayyana take. Kai ɗaukin gaggawa ba da aiki da sintirin na jami'an tsaro magance dogon nau'in mutabinci duk sabu ba rubuwa ce ga kowane jami'i ba mun bincika sosai mun gaba sun samu goro ƙwararru ne masu sadaukar da kai jajirtattu masu taimaka luna da samun nasara a ayyukansu waɗannan yan sanda an ba su horo na musamman na kai ɗaukin gaggawa.
1: A yayin da hukumomin tsaro ke ci gaba da ɓullo sabbin tsare-tsare domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a ana kuma kira ga al'umma da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar bayar da bayanan da za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya. A nan kuma a wasu ƙasashe na duniya musamman a nahiyar Turai an taɓa samun yanayi mai ban mamaki inda wasu gidajen yari suka zama babu cunkoso saboda ƙarancin masu aikata laifi. Wannan lamari ya sa wasu ƙasashe suka fara karɓar fursunoni daga ƙasashen maƙwabta domin amfani da gidajen yarinsu yadda ya kamata. Ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi shahara a wannan batu ita ce ƙasar Netherlands wacce aka fi sani da Holland. Rahotanni sun bayyana cewa aikata laifi ya ragu sosai a ƙasar lamarin da ya sa aka rufe wasu gidajen yari saboda babu isassun fursunoni a ciki. A shekarar 2015 ƙasar Norway ta cimma yarjejeniya da Netherlands domin aika wasu daga cikin fursunoninta zuwa gidan yari da ke Netherlands. Wannan ya biyo bayan cunkoson gidajen yarin da ƙasar Norway ke fama da shi yayin da Netherlands ke da gidajen yari masu yawa amma babu fursunoni sosai. Masana sun bayyana cewa wannan cigaban ya samo asali ne daga tsauraran dokoki ingantaccen ilimi da kuma shirye-shiryen gyaran hali da ƙasashen Turai ke aiwatarwa. Sai dai wasu suna ganin matakin aron ko karɓar fursunoni tsakanin ƙasashe na nuna yadda tsarin rayuwa da tsaro bambanta tsakanin ƙasashe daban-daban. Shin komai al'umma za su ce akan ƙasar da take neman fursunoni daga wata ƙasar? Idris Kasim Hausawa ya tattauna da al'umma.
12: Sunana Malam Abba. To abin da na kalli wannan ba wani abu bane irin adalci ne da suke da shi da shugabanninsu da ya kasance har ba a aikata laifin da za su samu fursunoni da yawa da har sai sun je wata ƙasar sun aro fursunoni sun haɗa da nasu ba don kowa ba ai adalci ne da kuma kyautatawa da ake wa 'yan ƙasa shi yasa ake irin wannan.

0: ba sanan sanaya wato da a ba su bindi a sansa a motar a yi ba
1: kana burge ni kana burge ni kana burge ni
2: ma ma yayin da sallah ina so ki kani inda zan aure yau mai jirgi
3: ni kuma da sallah ina so kalli taurarin fina-finan Hausa na gansu ido da ido mu shawo tuna
4: ni kuma ina so na kalli ɗan dambe
5: kai ma biye musu zaka yi har gida nawa zamu kasu
4: kwarai kuwa ai duka wannan wasannin da ma karin wasu zamu kalle su ne a guri daya wato Feeling Trade Fair shakka babu Caps Communication sun shirya muku kayataccen wasannin sallah wanda ba a taban irin sa ba a kafadin arewacin Nigeria
5: ku zo ku da iyalanku cikin Trade Fair akwai bangaren wasannin yara da suka hada da lilikan wasa na yara swimming pool da jirgin kasa yara su hau doki a yi musu hoto
4: akwai turarin fina-finai da za su yi wasa a kullum da suka hada da Ado Gwanja Adam A Zango Hamis Breaker Alijita Aisha Najamu Baba Dan Auto Fidusiya Haya da sauran jaruman fina-finan Hausa akwai bangaren fitattun ƴan TikTok gaba daya mujimaha akwai bangaren ƴan dambe mazaje
5: akwai dan asharalle da masu kidan kwarya da ƴan koroso
4: duka waɗannan wasanni za a gudanar da su ne a kullum daga karfe 10 na safe zuwa karfe 10 na dare a Feeling Trade Fair dake kan Titin Zoo Road a jihar Kano
5: kuɗin shiga naira 1000 ne kacal
4: daga washe garin sallah zuwa 7 ga sallah
6: kuma islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi tsari a gaishe shi sai nan amma ibawa a rufin sa'adu ne mun kana zaliya na kudu za ku iya tuntuɓar idanun tocin makaranta a kudu da daɗi wani ko da ta isa da la a kan lambar waya kamar haka 0800-3611-2 hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
7: a nan kuma ga masu neman taimako da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah
8: wannan da take da nuna cewa kun zama nan akan yin gabun da samu na ciwon hannu akwai bangaren hannu nan ruwa hannu ya hannu ne yake nan ne mai ga asibitin ne yake kuma Allah bai fa an samu rawa da zamu aiki ba izini ke nuna cewa ku mun ga Allah sa a samu rawa da taimaka mu taimaka mu hannu ne zai to guri ne akwai da tsaron kuma akwai ruwa ne to shi ne jabuka ta ruwa ne zai to za a yi shi a 1872 shi kuma da tsamanin za a yi shabu 332 shi kuma shi ne zai bata da halayen samu a taimaka mu a kan yanayin babin da ya faru ba ne kuma sakamakon wannan shi ne akwai yata da mutum ba ta lafiya ga mutum ta kumbura sai na sami na jini ya na ɗan rukuta a kan taimaka mu ta ta asibiti da na kanta asibitin nan na to na gada zan fito da ta garin fito da gudun to sai an yi wuri da wuri kuma sai na mutum hannun ya kumbura na kwanta a gida likitoci sai gani an amma ta muka na samu sun mutu sakamakon iya na ga dinga bani kontrol din nan ne nan ga da yanda hannu ban nan da wasu jiji wani jiji ta samu da hannun da jini haka kuma shi ne aka san abin da ya faru kuma shi ne kadarar da Allah ya dora mu kuma ni ba shi ne mun Allah ya kawo taskar da za a taimaka mu Allah ya kawo hanyar da za mu yi mu yi cikin gurbin wani jiya Allah ya ba da dama za a taimaka
7: ina ke tafi da fasa
9: ina ne na taimako ne da Allah ya ba da alheri na sani inda ya Allah ya ga da kudi da ya marke na mace ba a kai ba ina nema wanda Allah ya ba wa iko don dauke kuma in dai musulmi ne shi tun ka fitar da daga cikin kanjin da nake ciki da wallahi ko zaman gida ba ga iya kullun ina gattari saboda in tsife ni in ba shi wanda Allah ya ba ku ya yake ku ya yake a ci ba ka sallah tana zuwa in tsira a cikin iyaye na ni ma zauna ni sallah cikin farin ciki ku ya yake ya ko
7: me ka wani ake binki ba shi
9: sana'a ne ki ina sai da ka kici ina sai da ni to kuma sai kudin ya narke ni yau da gobe ta sa har Allah ya sa kudin maimakon in samu na biya sai kuma suke da dawo mutum da yanayin rayuwa ya sa kai wannan kai wannan har Allah ya kawo bi wannan aka sun faru tabbas sana'a ne ki ina so dan mai da dan kayan kicin haka na mata shi muke
7: Allah ya saka da alkhairi da dukkanin masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da shi ne za mu zalabalin shirin namu amma da bin sashen labarai da al'amuran yau da gobe na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triam dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurari lafiya
1: limin shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بركة مدونة مريتين العرباء 22 جوة جماد الآخر الشيكرة تدبو لايا da 444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 18 in ba manta ba muna karatu dai cikin kitab as-salah haka ne mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 57 da haka zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 58 malai yace babu hudurin nisa'il masjida babin da yake bayani akan halartar mata zuwa masallaci ana wa wajen babi ne kuna ku babu babi to shine sharhi Al-Bassam yake cewa hadhihi tarjama min indi wannan taken ni nasa ba wai mai littafi ne yasa ba asali yace wada'tu hali munasabati hali hadhain al-hadithain na sanya ta ne saboda ta dace da hadisai guda biyun da zasu zo hadisai guda biyun da zasu zo magana ne akan zuwan mata sallar jami'i an gane ko to amma shi malamin mai littafin asali baiwa wajen babi ba to amma kamar yadda muka faɗa li taqribil fahmi ko fahimi dan kusanto da nesa kusa ya zama an fahimta shi yasa malamai masu sharhi in sun zo irin waɗannan wajajen sai su yi babi sai su rinka ƙara wasu abubuwan da masu asalin littafin ba su yi ba saboda wannan daman shine ma'anar sharhi din abinda aka san dalibi mai karamin tunani mai karamin hangen nesa mai gajeren ilimi hangensa ba zai kai ba to sai a kawo masa al-hadithu thamin wal khamsun hadisi na 58 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا ما تتنينك تنيم إذنن سچيوازا تمسلاتي فلا يمنعها كده حناتا أنغانيكو سبو دفللر سل جمعي ددد باواجبي بچي غماتا أما إنسك وقلي تزوا غسام فللر تو كرأ حناسو كينا ونن يانون أسلي مچباتا فتادك جدن مجن تسيدمي sai da izini domin gashi har fita zuwa masallaci annabi yace in ta nemi izinin kar a hana ta ya nuna kenan asali shine ta yi me ta nemi izinin kuma idan ta nemi izinin in ba zuwa sallah bane miji yana da dama ko ya ce eh ko ya ce me a'a amma idan dai zuwa sallah ne kuma ta kiyaye ka'idojin fita na sanya hijabi da gujewa sanya turare da gujewa yin duk wani abin da zai iya jawo mata zunubi a wajen sallar ta nufa kai tsaye to anan ne shari'a ta ce mijin kare hana ta waɗansu malamai suka ce wannan in sallar yau da kullun ce sallar asuba matarka ta ce za ni masallaci karka ce a azhar karka ce a la'asar karka ce a magriba isha duk karka ce a juma'a karka ce a amma dai sharadin ita kuma kanta fitan sai ta sanar da kai an gane ko to amma idan sallar idi ce fa suka ce a sallar idi ko izinin ka ba sai ta nema ba saboda hadisin ummu atiya tace umirna an nukhrijal awatiqa wa zawatal khudur ila al-musalla annabi kawai tayi mu shiga gidaje duk mata mu ce su fito bai ce mu ga yawa mazan su ba bai ce su ma su fada wa mazan ba kawai tayi mu ce su fito ka'idar kawai shine in dai mace tana da kikkiawan shigar da za ta fita hijabin da za ta lullube jikinta to shikenan kawai ta fito an fahimci wannan wannan shine abin da malamai suka ce zuwan mace sallar jam'i kamar yadda muka fada ba wajibi bane ba wajibi bane amma kuma in ta ce za ta je din to kuma dole a kyale ta kala mai riwaya yace Abdullahi dan Umar kenan ko kuma daya daga cikin masu sauraron hadisin daga wajen Abdullahi dan Umar yace fa kala Bilal ibnu Abdullah ibn Umar sai Bilal dan Abdullahi dan Umar a wata ruwayar Bilal a wata ruwayar Waqid a wata ruwayar Ibn li Abdullah ibn Umar wani daida daga cikin ƴaƴayen Abdullah dan Umar yana zaune a majalisin da babansa yake karantar da hadisin to sannan take sai kishi ya motsa masa saboda zamani ya fara canjawa annabi bai dade da barin duniya ba amma al'amura suka fara canjawa kuma dama haka ka'idar Allah take duk yadda zamani yayi nisa da lokacin annabta to yadda zai lalace kenan yanzu duk yadda muke ganin lalacewar zamani a yau waɗanda za su zo gaba sai nasu yafi lalacewa saboda ana nesa da shari'a al'amura suna dade tabarbarewa ana nesa da zamanin annabta al'amura suna tabarbarewa da haka har duniyar ta sukurkuce sai kuma Allah ya tashe ta domin ba zai tashe ta ba sai ya bari ta gama sukurkucewa kwata kwata Allah ya tsare mu
2: amin
1: to da ka shi wannan yaro na Abdullahi dan Umar saboda kishi da yadda ya ga mata sun fara canjawa duk da annabi bai dade da barin duniya ba sai ya ce wallahi lanamna'uhunna na rantsi da Allah mu dai zamu hana su bai faɗa hakan da nufin musu da annabi ko musu da hadisi ba malamai suka ce kawai bakin sa ne ya subuta kuma duba izuwa ga yadda zamani ya dauko lalacewa da kishi ya motsa masa ya faɗi haka to amma abin da ya kamata ya lura da shi shine shin shi bin annabi shi yake gyara zamani ko shi yake bata zamani shi yake gyara zamani duk yadda zamani ya kai da lalacewa in shari'a ta ce ayi kaza to wannan yin kazan shine gyaran zamani ina fata an fahimci wannan yanzu karka ce ai mata yanzu yawo suke yi yanzu nan sai su shiga unguwa yanzu sai su ƙara unguwa yanzu nan sai su tafi inda ba su nemi izini ba da haka ni matata ba zan bar ta ta je masallaci ba to hana ta zuwa masallaci shi zai dada zamanin ya dada lalacewa asali daman da suna zuwa masallaci wasu abubuwan ma da ba su yi ba domin shi zuwa masallacin ba wai dan su yi sallah bane kadai za su ji wa'azi sannan fitar da suke da sha'awar yi din inda suna zuwa wajen alheri to da wajen sharri bai dame su ba amma tunda mace bata san ma ana zuwa masallaci ba ita abin da ta dauka kawai gidan biki ake zuwa ita inda ta dauka kawai gidan suna ake zuwa to kuma dole a dabi'ar dan adam dole ne sai ta fita ita ma za ta so ta je ta gagari to da a ce wajen alkhairi ka nuna mata take zuwa to wajen sharri ba zai shiga ranta ba ko kai ba sai matarka ba in ka rasa zuwa wajen alkhairi ina za ka wajen shari dole sai ka fita yanzu duk wanda bai sa wa kansa project ko tsari na zuwa karatu daga wancan majalisi zuwa wancan majalisi ba daga wancan wajen karatu zuwa wancan wajen karatu ba a yanzu nan da ake karatun a wasu wajaje shi yanzu yana ina wanda yana tukubar mai tsire ko yana teburin mai shayi ana can dai wani waje ana shirme ana shiririta kai ne Allah ya ganar da kai sai ka taho masallaci sai ka taho wajen alkhairi amma ka sani da mintunan da zaka diba da wanda zasu zai diba duk ɗaya ne fa da agogonka da nasa duk tafiya ɗaya suke yi amma sai dai nasa yana tafiya akan me sharri kai kuma naka yana tafiya a me alkhairi za a zo lahira shekara 40 kai shekara 40 yayi amma sai aga taka ta fita sa shi sai ce kai anya ma na wuce wata ɗaya ma a duniyar kuwa saboda duk aikin banza yayi in kaga daman lokaci yayi maka yawa baka abin kirki ne a cikin sa in kana abin kirki ai lokaci kadan yake ma amma in shiriri ta kake da aikin banza sai kaga an dade gobe ba tai ba baka da abin yi kana da matsala ya kamata ka gane shi yasa Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ranar da alkiyama za ta tashi kafirai za su rantsa wallahi su ba su wuce awa daya ba a duniya Allah ya ce haka aka yi musu wayo aka bata musu lokaci aka bata musu rayuwa su ma suka bata wa kansu kana kam labistum fil ardi adada sinin za a tambaye su a ce shekara nawa kuka yi a duniya qalu labisna yawman aw ba'd yawmin fas'alil adin sai su ce wallahi Allah wuni daya ma muka kai anya ma mun kai wuni ku tambaye dai masanan lissafi a cikin ku illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ko ma shekara nawa kuka yi zaman dai dan kan dan ne in an hada da wanda za ku zo ku yi a kabari da wanda kuma za ku yi a lahira da ka riban lokaci ka shagaltar da kanka cikin ayyukan alkhairi wannan yana daga cikin abin da dole ka yabawa yarbawa yan uwan mu yarbawa musulmin su a dai Najeriya ban ga wata al'umma da matanta suke zuwa masallaci ba kamar Yarbawa duk masallacin da kaje a garin Yarbawa sai ka tarar da mata ake sallar kuma kowace koda za ta zo da mini sket ba shi yasa su za su yi hijabai ake yi duk a zuba a masallaci saboda wata daga kasuwarta da mini sket dinta za ta je Allahu Akbar kuma haka za ta shigo masallacin haka za ta zo ta samu hijabin ta sa ta yi sallar in yaso in ta gama ta fita kuka da hanya sai ka dauka daga coci take kuma wallahi daga masallaci take wannan kuma wani abu ne daban amma dai suna zuwa ne masallaci amma a kasar Hausa in dai ka gama ci a masallaci dayan bi ce ko yarinya karama wace daman hayaniya ya kawo ta ta zo ana wa sallar ta ruga a guje can da kannanta su buga kyauran kofa su je su kunna kan famfo su murde su je su hau benin masallaci su siyo sululu ko kuma tsohuwa ce ta riga ta fara sallama da duniyar ta zo neman falala ne dan yanzu ita ba a gayyatar ta biki saboda an san ba za ta kawo gudunmawa ba ita ma nema take in casu ne kuma ba za a gayyaci irinta ba dan ba irinsu ake bukata a high table a wajen casu ba to yanzu sai a zo a kulla alaka da Allah amma zan kada ziya zillaziya yan matan nan zauzo da kake gani ba za ka gansu a masallaci ba na su in ka gansu kila sai a goman karshe na ramadana ai ba sallah suke zuwa 100% ba wani lokaci appointment ake yi da samari a hada nan in iyayen ba za su basu su fito ba wani lokaci kuma wayan daga wajen tela ne sai a taho da cewa za a je sallah a tafi a tsare tela sai kai min dinki na wani lokaci kuma neman miji suka zo bukatu ne suka taru ko dai zawarawa ne ko kuma me yan mata irin zauna giji din nan kisan boko ko ta gama digirin ta yi digirgir miji bai fito ba kisan boko kenan wannan fa shine matsalar wanda ba haka ya kamata ba shi Allah ba ofishin kwana-kwana bane ba sai matsala ta same ka kake kulla alaka da shi ba shi yasa in matsalar ta samu sai ka sha wahala ka dade baka fita ba saboda ba a saba da kai ba office din yanzu duk office din da ka saba zuwa aka saba da kai yaushe zaka je kai layi babu layi to haka kaidar Allah take ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka bi shidda nuna wa Allah sabu lokacin da baka da matsala da ka shiga matsala sai nuna ya san ka ya zo a cikin hadisi lokacin da annabi ayyub ya fada cikin kifi cikin duhun dare fa annabi yunus ya fada cikin ruwa kifi ya hade shi kuma a tsakiyar teku kai kana tsammanin kuma tsakar dare waye san da shi a wajen ba Allah ba ba wanda isa ya gane inda yake ko ɗan kwana-kwana aka kawo wallahi bilimbituwa za su yi su gama ba za su je inda yake ba saboda teku ce ba ku diddifi ba to amma yana shiga cikin kifi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gashi dai a duhu duhu cikin duhu duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi duhun teku amma take sai mala'ika ya sanar da ubangiji tare da ya fi shi sani yace ya ubangiji ga wani sauti nan yana kira amma ne rauni daga waje mai nisa amma fa sautin mun saba jin sa ya saba da nan Allah ya ce akai masa dauki shi yasa Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dan daman tintini yana cikin masu tasbihi ba an saba jin muryar sa amalul a'la lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'su Allah ya ce wallahi mu ma da ba za mu saurare shi ba sai dai a tashin alkiyama shi da kifin su taho to kai ma ka saba da haka ka gani in ka shiga matsala ba sai wani ya ji ba tunan Allah ya fitar da kai amma ka dauka sai bala'i yayi bala'i ya kamata mu kiyayi wannan hikimar kai mata masallaci su saba da wajajen alkhairi su saba da Allah dan a dakile me sharri amma mutukar karfe wa dan adam kofar alheri to ka sani ta sharri za ta bude in ku ta alkhairi ta bude to dole ta sharri me ta rufe kaidar dan adam kenan in baka kai yaron ka makaranta ba zai tafi filin kwallo in baka kai shi wajajen ayyukan alkhairi ba baka je ka sa shi a agaji ba na addini to zai shiga bangar siyasa zai yi jagaliya to hikima kenan kai kokari ka sada dukkanin wani wanda kake so ya zama nagari da alkhairi gudun ne kada masharranta su riga ka domin ita duniya haka take na Allah suna farauta shedan ma yana farauta to kuma duk wanda yafi kai hannu da wuri to wajen sa za a takata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mata suka ce za su je masallaci kar ku hana su dan gudun me in kun hana su alkhairi za su tafi wajen sharri kuna kokarin jawo su wajen alkhairin tare da haka shedan yana fusgar su wajen sharri in ba ku yi da gaske ba sai fa karfin ku akan su da haka shi wannan bawan Allah yace wallahi lanamna'hunna mu dai sai mun hana su ba yana nufin kamar yadda muka faɗa kuma kamar yadda malamai suka faɗa ja da annabi ba domin inda wannan yake nufi to uban sa ba haka zai masa ba a tunaninsa ne shi yake ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo masallaci ne saboda lokacin sharri bai faru ba mata ba sa fita da kwalliya ba a meeting point a hada a waje ba wayar hannu da za a kira ta ba tare da kowa ya sani ba ta zo wani waje babu maganar fita tsarara duk a wancan lokacin babu to shi a tunaninsa ai saboda wancan lokacin babu waɗannan ne yasa aka ce a basu yanzu ka tunda akwai ba za a basu ba wannan kuma kuskure ne ijtihadi yayi amma yayi me yayi kuskure saboda ka'ida bin Allah da ma'aiki shine zaman lafiya a rayuwa mala bakar gumi Allah ya ji kansa da rama kullun yana faɗa karatun hadisi da aiki da shi shike kawo zaman lafiya ga ƙasa karatun hadisi da yin aiki da shi shike kawo me zaman lafiya ga ƙasa saboda a lokacin ne kowa zai san waye shi kowa zai san haƙƙin sa kowa zai san haƙƙin wanin sa ya rike nasa ya bawo mai haƙƙi haƙƙin sa sai a zauna lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hubratin minan nar fa aqadakum minha zalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun haka Allah yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizul hakim da haka karatun hadisi da aiki da shi shike kawo zaman lafiya ga ƙasa karatun hadisi da aiki da shi shike dinke barakar da ke gidajen aure karatun hadisi da aiki da shi shike dinke barakar da ke cikin ɗan siyasa karatun hadisi da aiki da shi shike dinke rikitar kasuwa wacce ta damu ƴan kasuwa karatun hadisi da aiki da shi shike kawo zaman lafiya ga ƙasa shi yasa Allah ya ce in an shiga rigima a koma can domin nan ne mawarwara fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul duk abin da kuke rigima akai ku komo ga Allah ku komo ga manzo Allah za ku warware wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wadaka Abdullah dan Umar da yaji wannan dana sa ya faɗi wannan magana kala sai mai ruwaya yace fa aqbala alaihi Abdullah sai ya juyo ya kalle shi wannan zai nuna maka sahabbai ba na wasa bane sha yanzu ne magani yanzu duk wanda ya taba annabi sai inda karfin sa ya kare kowaye shi su ba su san wane ba in dai akan annabi ne ba zai yi ba dan da suka haifa a cikin su ya ja daga da annabi kuma su kyale shi kowaye irin yadda ba su kyale iyayen su ba yasa Allah ya musu shaida la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. In dai mutun yayi imani na gaskiya to yana iya saba da kowa, in dai ya saba da Allah ya saba da manzo Allah. To da haka Abdullahi dan Umar ya juyo fuskanci wannan din nasa, ko dai waqidu ko bilalu ko ni daga cikin iyayensa, fa sabbahu sabban sayyi'an, ya zage shi zagi mummuna, baye masa ashar ba fa, ba bai masa ashar, ko kai ustazu baka ashar, in ban da rashin hankali ko abin da kai baka, ya za ka jingina wa sahabbai, inda tako ne ka kai su, to ballantana ka jingina wa annabi. Da haka mu gane kamar yadda ne mana bayani a baya, a larabci sabbu daban, sannan kuma shatumu daban. Shatumu ashar, sabbu zagi, a Hausa ana cewa zagi, ana cewa ashar, ashar ta maguzawa kenan. Amma zagi, mutanen kirki ma suna zagi, domin me ya zagi? Shine tauye mutum, gaya masa wata magana da za ta rage kimarsa ko darajarsa ko ta soke shi ya ji ba daɗi, to wannan shine zagi. Shashasha zagi ne, lusari zagi ne, wawa zagi ne, amma ɗan kaza kaza ashar ne, wannan masu hankali ba sa yi. Da haka hadisai da yawa sun nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi zagi, sahabbai ma sukan yi zagi, amma ba sa me ashar, domin ya ce laysal mu'minu bitta'an wala la'an wala fahash wala bazi. Mumini ma baya sukan mutane, ya zama kawai sukan mutane shine aikinsa, muminin kwarai baya wannan. Alfasha baka jinta daga bakin mumini ma farar hula, ballantana annabi ko sahabi ko mursali. To haka nan bazi, batsa, mumini baya batsa, baya da za a kai ashar kuma babu batsa a ciki. To mumini ma farar hula baya wannan, ballantana ne annabi, ballantana mursali. Da haka Abdullahi dan Umar ya juyo yayin wannan dan nasa fada fada mai tsanani, wawa shashasha dolo, suka ce ba wata bajin ya gaya masa irin waɗannan kalmomin ba, kuma magidanci ne fa da matarsa, amma bai hana ubansa yayi masa wannan zagin ba, ya gaya masa waɗannan maganganun ba, saboda me? Saboda ya taba abin da ba a kyalewa. In ka taba annabi ba mata ba, in duk duniya matanka ne da ƴaƴanka, ka tabo abin da yafi karfinka, ba za a ce wani saboda kana da ƴaƴa ko kana da dangi ko kai dan wane bane ba, wannan sakarci ne. In dai mutane suka koma suna irin wannan lissafin, to hankalin su ya shiga matsala. Kuma wannan yana nuna maka iyaye nagari su ne wa ƴaƴan su fada, ko da ƴaƴan magidanta ne. Wannan shine asali ko a kasar Hausa, rashin wannan fadan da iyaye suka daina musamman ga ƴaƴa mata, yana daga cikin abin da ya tabarbara mu a yau. A da iyayenmu, mace tana gidan miji, in tai ba daidai ba za a je a zane ta, zuwa ake a zane ta, ko ubanta ya tafi da kansa ya dake ta, ko ya tura wani babban wanta ya mata dukan tsiya. To sai kaga dole gobe ta bi mijin, mijin shi zai dawo ma yana cewa ka, amma dai shi fa aka yi dukan dan shi, amma kuma zai dawo yana rarrashin ta yana tausayin ta. To amma yau iyaye suna ba wa ƴaƴa daurin gindi, taho ai ba gidan ubanki bane, ai gida miji goma ba uba goma bane, to sai za su yi zaman auren, sai za su yi zaman auren. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matansa su suka fi kowace mace hankali a duniya, su ne Allah ya ce ya nisa annabi la sunnaka adimil nisa, amma ko mata annabi tai ba daidai ba, iyayensu sukan je su tsawatar musu. Nana Aisha ta faɗa ba ɗaya ba wa biyu ba, Abubakar ya sha zuwa ya dake ta, yace akwai ranar da Abubakar ya shigo zai dake ta laifi fa tayi, sai tara kuma annabi yana kwance a cinyarta yana bacci, abin ya fusata shi. To amma shi kuma ba so ya mata dukan da za ta tashi annabi, ita ma ta ce sai koma yana zunguri na a baya, zungurin yana min ciwo, amma kuma ba na son in zabura kan annabi ya tashi. A hadisin Musnad kwana Imam Ahmad, wata rana Aisha suka samu sabani da annabi, yayye ya shawo kanta taki, sai da ya kira babanta Abubakar ya ce zo ka zo kai mana sulhu da Aisha. Abubakar ya zo gidan, sai annabi ya ce to Aisha zo, ni zan fara magana ko ke zaki fara magana? Sai ta ce ka fara magana amma ka faɗi gaskiya. Alright, ai mata da miji ne, ba wani mijin da matarsa ba ta gaya masa haka, babu shi, saboda alaƙar mata da miji wannan daban ce. Yawa, to Abubakar shi yanzu yana kallon annabi a matsayin annabi ya manta da shi kuma annabi mijin Aisha ne to ganin girman annabi sai yasa ya manta da cewa to ai fa matarsa ce tsakanin mata da miji sai Allah sai kai mata duka annabi zaki ce ya fadi gaskiya sai kuma ta dawo bayan annabi ta kankare shi annabi ya ce da Abubakar a akakka da ke ta ba duka na kira ka ba sulhu na kira ka to kaga wannan shine asalin al'ada kuma asalin addini wanda iyaye suka dena لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها قرشان وانا الأمة با أبند زي جارة شسي أبند زي جارة فرقانتا إن إيا يسك كوما إرن الآدة دا تربية دا الأمر أزاس جارو كمان ندا أما لا متكربا مكوما بوالله بضام جاربا وانا شيني أبند إمام مالك نك أنا زكي فلا ميروايتي ما سمعته صبه مثله قط بان تأجن سيما سيرن وننزاجي كمصبا داتي وقال sannan yace da shi ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ce maka annabi ya ce wata kulu kai kuma kana cewa wallahi lanamna uhunna sai kun hana su baka san ma me kake fada ba an gane ko wa fi lafzin li muslimin aw an lafzan na imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatayyar ubangiji in dai mace ta ce za ta masallaci to a kyale ta taje kar ku hana su Umar dan Khattab yana da wata mata wacce ta bashi wahala kwarai da gaske dai dai ne mutumin kirkin da zaka ga Allah bai jarabce shi da wata mata mai bashi wahala ba Umar duk zafin sa amma wannan matar ta bashi wahala tarihi ya tabbatar da haka yana daga cikin inda suka fita baba da Umar da wannan matar in lokacin sallah yayi Umar matsawa yake kulle yake mata baya bari ta fita to ita kuma sai ta kyale shi sai an yi kiran sallah ana cewa Allahu Akbar sai ta ja hijabi tace sai na dawo ko kan je ko bazan je bane sai ce a'a je ki ya na iya sawun giwa ya take na rakumi to wannan ita ce kaunar annabi ta gaske annabi ya sa ma doka ko kana so ko baka so kuma sai ka bi ta to wannan ita ce kauna ta gaskiya Umar ba zai so matar ta fita ba amma tunda annabi ya ce kar ta fita magana ta yi ne ta kare ta kare babu sunanur ratiba babin da yake bayani akan sunnoni da ake yi tare da sallolin farilla idan aka ce sunanur ratiba ana nufin salloli na nafilfili wanda ake yin su tare da na farilla ko kafin na farilla ko bayan su ana kuma ba wannan babin shi ma saboda hadisan da za su biyo baya akan wannan topic din za su yi magana shi yasa malam sai ya musu subheading yayi musu title subtitle shi yasa yace hadhihi tarjama min indi wannan tarjamar ma'ana taken min indini nasa wada'tuha li munasabatiha li hadhain alhadithain nasa saboda zata dace da hadisai guda biyu masu zuwa dan mai karatu ya fahimta da haka dai kamar yadda na faɗa in aka ce sunanur ratiba shine sallolin nafilfili wanda ake yin su tare da na farilla ko kafin ta farillar ko kuma me bayan su me hikimar yin sallan nafila kan ai ta farilla wai dan ai atisaya a dan motsa jini shine hikima me hikimar yin sallan nafila bayan an gama ta farilla ita kuma dan idan farillar ta samu matsala to da wannan nafilar za a ciki shine abin da malamai suka faɗa to akwai yadda manzo Allah ya kasance yana yin salloli na nafilfili kafin na farilla da kuma na bayan farilla sanin wannan yana da matukar muhimmanci dan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam dan a samu lada alhadisu tasi wal khamsuna hadisi na 59 أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر أن لا يكارى مسيدا قال يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ناي صلى تارد النبي ركع بي كافن أزهر معنى ناي صلى نجشي ما يكو ياي نجياي نما سيني باينا نفن سني جمعي بدو من باء جمع انسو صلوا للنافلة نرواتب باء جمع انسو da aka yace nayi tare da annabi ma'ana nayi yayi ko yayi nayi ina lura da wannan to kaga wannan ya tabbatar maka da cewa kafin azhar ana yi sallar nafila raka'a nawa biyu wa raka'ataini ba'daha da kuma biyu bayan azhar in an hada biyu ga biyu nawa kenan hudu wa raka'ataini ba'da aljuma'a da biyu kuma bayan juma'a domin a ranar juma'a ba azhar ai to a madadin ta azhar din sai ta koma ta ne ta juma'a dan yanzu juma'a za a yi ba azhar ba wa raka'ataini ba'da al-maghribi, da raka'a biyu bayan magriba nawa kenan?
2: Takwas
1: ko wa raka'ataini ba'da al-isha, da biyu kuma bayan isha nawa kenan?
2: Goma.
1: Idan baran in ka cire ta juma'a sun zama takwas in banda ta juma'a, to amma dole a sa ta juma'a dan ranar juma'a ba azhar, da haka sai dai a ce ta juma'a. Abin lura da kyau anan shine kafin sallar la'asar babu nafila, bayan sallar la'asar ma babu me nafila, shi yasa baka ji ambatan la'asar ba, da haka sai dai ai kafin azhar ko kuma bayan azhar. Cewa bayan azhar yana nufin ana yin azhar din ayita, ba wai sai an zo an yi sakkiran sallar la'asar sannan ka zo kai ba. Sallar da ake ta nafila bayan an kira sallar azhar, wannan tahiyatul masjid ce, amma bata cikin sunanin rawatib, bata cikin sunanin rawatib.
2: Wa fi lafzin, a wani lafazin, fa ammal maghribu, amma ta bayan maghriba, wal isha da ta bayan isha, wal fajr da ta bayan asuba, wanda a can ba a faɗe ta ba ko, ta bayan ta kafin asuba kai ba ta bayan asuba ba, ta kafin asuba in azhar ce ta kafin ta da bayan ta, in maghriba ce ta bayan ta kadai, in asuba ce ta kafin ta kadai, to waɗannan wal juma'a da ta bayan juma'a, fa fi baitihi, da annabi yana yin su ne a gida, yin su a gida ya fi lada. Nafilar raka'a biyu bayan azhar, a bayan maghriba da bayan isha da kafin asuba da bayan juma'a, to yin su a gida ya fi lada, ba ta aka yanke a masallaci ba su yi ba, amma a gida ya fi me, saboda shi annabi a gidan yake yi, a gida ya fi lada. Amma ta azhar ka iya yin kayanka duka a masallaci, an gane ko? Duk da kamar yadda za mu ji, bayan azhar ko kafin azhar akwai ruwayoyin da suka nuna annabi yana yin nafilfili a gida sannan ya zo masallaci. A hadisin Ummu Habiba ta ce annabi yana yin raka'a shida ne a maghriba, a azhar, hudu bi a gida, bi a masallaci kafin sallah, bi a masallaci a bayan sallah, kaga in ka hada sun zama nawa?
1: Shida.
2: Wa fi lafzin lil bukhari, a wani lafzin na imam al bukhari, anna ibn umar qala, abdullahi dan umar yace, haddafatni hafsatu, hafsa ita ce ta gaya mun, yar uwarsa kenan yayarsa, tace annan nabiyya haqiqa annabi, kana yusalli sajdataini, ya kasance yana sallah raka'a biyu. Anan sajdataini ana nufin raka'ataini, domin sallah ana kiranta da suna sujada, kuma ana kiranta da suna ruku'u, kuma ana kiranta da suna tsayuwa, kuma ana kiranta da suna karatu, kuma ana kiranta da suna tasbihi, saboda duk waɗannan abubuwan ayyuka ne a cikinta, da haka ana iya kiran sashen abu da ma'anar dukansa. Min babi zikiril juz'i ma iradatil kulli, wa idza qila lahum irka'u la yarka'u, an ce su ruku'u ba sa ruku'u, to kai ruku'u ake so su yi komai? Sallah. Wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun, la yasjudun bima'ana la yusallun, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, qumi al-laila illa, kaga qum ka tsaya, kaga qiyam tsayuwar suna ne daga cikin sunayen sallah, domin wani aiki ne daga cikin ayyukanta. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Subhanallahi bi ma'ana sala, sallah, kamar yadda muka sha faɗa, duk tasbihin da alqur'ani aka sa wa lokaci to sallah ake nufi da shi, domin inda mutlaqit tasbihi ne, kawai tasbihi sake ba kaidi, to shi bai da lokaci, kowane lokaci kana iya yi. To da haka Abdullahi dan Umar yace, yar uwata Hafsa ita ce ta gaya min cewa annabi yana sallah raka'a biyu waɗanda ba su da tsawo, khafifataini sauƙaƙa, ba'da ma yaqulu al-fajr, bayan al-fajr ya keto, wa kana sa'ata la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, domin wannan lokacin lokaci ne da bana shiga wa annabi gida a shi. Kaga dole ne idan Abdullahi dan Umar yace annabi yana sallah raka'a biyu kafin ya fito ta asuba, sai ka tambaya waye nuna ma, waye gaya ma, aina ka ji, saboda a ka'ida an san wannan lokacin ba kowa ke shigewa magidanci inda yake ba, saboda Allah ya bada ka'ida, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isha thalathu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna tawafuna alaykum ba'dukum
1: ala ba'd da haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dan da suka imani liyasta'zinkum ladzina malakat aymanukum lalle habbayinku har ƙa'in da kuka haifa su rinka neman izini a waɗannan lokuta in za su shigo wajenku wallazina lam yablughul hulma minkum kai har yaran da basu balaga ba ma kana da yaro karami zai shigo ɗakin ka a waɗannan lokutan to dole sai ya ce baba in shigo kuma koya masa zaka in ban koya masa ba zai fado ma shi yaro koya masa ake annafsu ka dibli in tuhmilhu shabba ala hubbir rabai wa in tuqdimhu yanfasimi shi yaro da zuciya halin su daya tarbiyantar da su ake yi zuciya in baka tarbiyantar da ita ba sangarcewa take yi yanzu sai kaga wani yana kuka wai an zuba masa tuwo ba nama kaji katan banza saboda sangartacce ya tashi kamar dabba ce yanzu dabba duk girman akuya inda uwarta bata yaye ta ba da girmanta za ta sha nono to haka kai ma din da kake gani ba dan an maka wannan yayan ba ka saba tun kana kuka ka hakura da shan nono da jibgejen ka katan ka da kai a tsakiyar mutane ka zo ka ce a ba ni nono insha to amma din me ya caccanja mana wannan dabi'un tarbiya ce to haka ake so to da haka yara kanana da kuke gani din nauyin abu suna iya shi in an koya musu din rashin nauyin sa kuma suna iya barin sa in ba a koya musu ba da haka tarbiya ce shi yasa Allah ya ce har yaran da basu balaga ba su nemi izini to kai ka san yaran da bai balaga ba ya nemi izini sai dai an koya masa sai Allah ya ce salata marratin a lokuta guda uku min qabli salatil fajr kafin asuba duk magidanci a gidanka karfe 3 karfe 4 na asuba a wannan lokacin kana da privacy lokaci ne nake banta da kai yanzu wani in kana ganin sa da rana ya sha babbar riga da yar ciki da wando da falmaran da rawani da duk saboda da rana ne in ka yadda ka ganshi a wannan lokacin sai ka ganshi tsirara tik ya tube wata hajjiya kana ganin ta tasha riga tasha gwaggwaro tasha kaza ta rufa kaza ta yi kaza tasha jambaki tasha jagira tasha eyeshadow duk wannan dan da rana ne amma in ka zo kafin asuba aka nuna maka inda take sai kaga ta zama ta kura duk jambakin ya dawo mata nan ta shanye abinta shi yasa Allah ya ce a wannan lokacin kar a shiga yawwa wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke cire kayan ku saboda tsananin zafin rana in ana tsananin zafi da rana mutum yana shiga gida sai kayan yake ya zauna da shi sai ga jerin wando sai dan singileti to ka ku kawai sai ka zo ka ci komar ce ka ga liman da singileti ko ka ga liman daga jerin wando ko ka ga sarki daga jerin wando ai maganar ma ba dadin ji ko to haka wa min ba'di salatil isha da bayan sallar isha yanzu nan duk mun gama hada-hadan mu muka shiga gida bayan sallar isha sai kuma a sakata a bala da yawa sai ka ji wasu mata suna kawo ƙara wai mijin su sai zama tsirara yake wallahi malam wata mata ta dubo mun waya har da kukanta wallahi malam ni matsala ta da shi sai ya zo ya zauna tsirara nace to hajjiya ya kike so ya zauna a kasuwa ya zauna da babbar riga kuma a cikin gida ma ya zauna da babbar riga to me bambancin babbar riga cikin gida da wajen gida wallahi ni wannan da ni ya faru labari na sauke ta sai ta ce eh to kuma haka ne mala na ce ah ka ji sakarci wani abokina kuma ya taɓa ban labari ya ce shi wannan a gabansa ya faru a kotun ƙauye ne ba zan faɗi ƙauyen ba ya ce a wani ƙauye ne ya je kallon shari'a a kotu kawai sai ga wata mata ta kawo ƙarar mijinta wai yana kwana tsirara ba wando ka ji sakarci da shashanci ba kuma ta iya kawo ƙara alƙali ya zo ya zauna kawai rijistara ya karanto yau shari'ar wanawa ne wanda matarsa ta yi ƙararsa yana kwana ba wando to da ta gamu da daidai ita shi kuma da ya tashi ya ce ala gafata malam ta ƙyan ƙasa ce to ka ji abin da take ƙara ka da gaske ne ya ce da gaske ne to me yasa ya ce fitsarin kwanta take in muka kwanta kullum sai ta fitsari ne in na tashi da kayan in zan je sallah asuba ne ta wanke-wanke shi yasa daga gwandan tuɓe kuma sai ta fashe da kuka wayyo Allah ya ci mata mutunci to ke kuma gina masa mutunci ki kai dan haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bada labari sau da dama annabi yana zaune a gida zai cire kayansa wani lokaci ya yayi kafafuwansa amma da ya ji bako zai shigo sai yayi ne sai ya gyara sai ya kintsa wannan shine sallallahu alaihi wasallam haka Allah yace salafu auratin lakum wadannan lokutan guda uku al'auraku ce an ba ku dama to Abdullahi dan Umar yace a wannan lokacin bana shigarwa annabi dan haka yaya ta ce Hafsa take bani labari ai ga abin da yake a lokacin an gane ko Al-hadithu 60 hadisi na 60 ana Aisha ta radiyallahu anha daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda قالت تتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل النبي صلى الله عليه وسلم بكسانشي بدنغني دا واسو أبوبوا ننافل فلي أشد تعاهدا وان دا يفيرون وكان كم دسو يفصحابا وادسو بايا دينا سو كو أو نهالي كو أزمان جدا كو أتفيا منه على ركعة الفجر كمن ركعة الفجر ركعة الفجر كو أو نهالي النبو بايا واسادة إتا بايا كالي إتا baya saka cibiyar ita ba sallallahu alaihi wasallam abinda wannan yake nuna wa sauran nafilfilin akwai lokutan da yake barin su shine kamar a halin tafiya dama in kana tafiya a halin matafiyi kana kasaro to duk sallar da ake wa nafila ba za ka yi nafilan ba banda raka'atul fajr kadai ita ce ita ba a daina ta domin azhar in ka ce za ka yi mata biyu kafin ta biyu bayan ta to ita kanta uwar dakin ma an ce ta koma biyu ko ba haka ba Na'asar ita ma biyu magriba ce uku ba a rage ta to amma ba nafilata isha ita kanta ta koma biyu kaga ba maganar nafilata saboda a lokacin an san uzurruka na matafiyi oya oya oya oya ko kana jira ne ko ana jiranka to shi yasa sai aka saukaka maka amma asuba a ita ka annabi sallallahu alaihi wasallam baya kala nafilata ita ce raka'atul fajiri shi yasa malamai suka ce abinda wannan yake nuna wa raka'atul fajiri ta fi kowace sallar nafila cikin nafilfilin da ake tare da sallolin farilla falala dan annabi ma yi mata kirari kamar yadda zamu ji arwaya muslim da bai wa wata salla ba yace raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha raka'atul fajr ladanta yafi duk duniya da abin da ke ciki shi yasa malamai suka ce duk mutumin da aka samu baya raka'atul fajr lalacewarsa ta kai lalacewa sakacinsa da addini ya kai na daga cikin alamar da ake gane mutum yana da raunin addini a ce baya raka'atul fajiri ba fa magana baya asuba ba din lalacewa a ce zaka ba zaka yi kowace nafila ba to amma banda raka'atul fajiri rashin yin raka'atul fajiri wannan ba karamin aibi bane tattare da mutum shi yasa Sheikh Bassam anan yace inna ihmala man ahmalahuma ala suhulatihima وعظم اجرهما وحف الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وهرمانه من الخير العظيم حقيقه سكتين مي ين سكتي da su tare da saukin su da girman ladan su da kwadaitarwar da shari'a tai akan su sura katul fajiri yace yadullu ala ba'fi dinihi yana nuna raunin addinin mai haka wa hirmanihi min alkhair alazim kuma lallai Allah ya haramta masa alheri ba karami ba kuma yana daga cikin yadda ake gane Allah yana fushi da bawa ayyukan alkhairin ka sai karanci an gane ko idan Allah yana fushi da kai to sai kaga duk abubuwan da ake a samu lada ya hana ka kai duk saukin ibada ta nafila amma sai kaga ta gagare ka to in kana da hankali ka sani akwai matsala daman zai wahala ka daina farilla to amma kaga nafilfili kana baya da su kana baya da su to alama ce Allah yana fushi da kai kamar yadda Allah ya faɗa game da munafikai walakin karihallahum bi'athahum fa sabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin da Allah ya washe su duk wata dama alheri sai ya hana su duk wani abu da za a samu lada sai Allah ya kashe guyar su ya hana su sai wannan ya kamata mutum yayi wa kansa da kansa kiyamul laili yayi wa kansa da kansa karatun tanasu kuma yayi wa kansa da kansa hisabi ya nake game da ayyukan alkhairi ina samun karsashi da damar yin su ko mun kankantar su in ba baka yi wallahi ka nemi ku shirya da Allah tun da wuri kafin lokaci ya kure babul azani wal iqama to ana nuna mun lokaci yayi kuma mun zo gaban babu sai mu hakura mu tsaya a haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imamu Masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.

shi kai shi kuma ba a yi haka.

0: dan babban wannan gwamnati yanzu da wai sai namijin gaske jajirtacce shine wanda zai yi wannan kuma an san ba shi da tsoro to lokacin da aka zo kaga shonakan din nan da ya hau eh akwai fitintunu da suka taso da yawa fitintunun da suka taso shi da zaka duba gani wasu bangaren ba su yadda da shi ba wani bangaren ne ma suke sabanne to shi kuma soja yayi yaki domin kasar nan ta dore saboda haka ba za su zauna duk a wahalar da suka yi suna kallon su tafi a banza ba so shi yasa shi plan a bata aka zunguro shi dole zai karba abin nan kuma dan kishin kasa ya karba kuma yayi kishin kasar kuma yayi war gani kuma an gani kamar maganar da kuke ta ake ta dazawar da aka cewar duk inda ka ga wani abu ya taso ya shige awa 24 akwai sakaci ba wai a ce da sanin gwamnati duk wanda mu ba za mu faɗa ka ba a akwai sakaci to saboda haka sakacin shi ne yanzu ka ga duk ya harfar da wannan rashin kwanciyar hankalin da duk ake ciki inda ba wannan sakacin ba irin yadda matakan da abin sai dinga ɗauka wato da yanzu ba mu fuskanta ba wannan halin da muke ciki ba magana ta gaskiya wannan shi ne abin da yake faruwa
1: har ta yiwu ka san shi salo na soja salo ne ta yake da zafi sabanin salo irin na siyasa wanda ake dan kula da ta yiwu haƙoƙin dan Allah da kuma wasu matakai da ake bin irin na demokradiya aka gani wannan shi babban ta isa
0: ai ko a fara kula na mulki ai baka ci ake komanda in chief ba ai ko yanzu shugaban kasa mai girma Abola Ahmed Tinubu ya ce komanda in chief of the armed forces so da kaga ai sojojin suna karkashin da duk wani jami'an tsaro duk ta hukuma saboda haka ai kamata ya tsaya ya jajirce yaga cewar kasar nan ta an kama ta tsaro yanzu wanda yaran mu kana gani da yanzu ba zaɓe ma aka zo ba aka je a kanin abbatuwa kashi sassara shi gungun taɓa jin ba kabila ɗin nan da wani zuga shi mun samu duk muna da ƙarfi ni dai abuja na sakacin kamata a tsaya a jajirce yanzu yaran nan da kake gani ana cewa yara manyan gobe to yanzu yana yi kullum ta mace a gari saboda Allah babu foundation amma abinda sun murta da su suka dora mu su sami abaca sun tsaya sun jajirce an rike kasar nan ta zauna yadda ya kamata amma wannan sakacin kaga shi ne yanzu jan halin da muke ciki wanda gashi nan kowa kuka yake ba malami ba da mai ilimin da malaman da kowa ya san da an kino ki
1: to ba misali tarihi ya nuna cewar jan sani abaca ya taba kara farashin litar man fetur a cikin watan October an ban manta ba 1994 inda aka mai da shi naga ko rigewa ine ne daga naira 15 a lita ko ko ma naira 11 ko
0: to gaskiya ne rigewa na tuna tunda muna rayuwa muna gani rigewa wannan naira rigewa
1: to ma misali da zan tambayar da wasu ake kallon abata kamar dodo akwai wata hira da muka taba yi da wannan general brigadier general wannan Lawal Jafari Isa a nan gidansa muka hirar nan da shi a kan shi general Sani Abacha in ban manta ba lokacin na shi general brigadier general Jafari Isa ina ga yayi gwamna Kaduna
0: yana kanal
1: to lokacin nan da aka za a saka dai wannan hukumar nan ta PTF to sai shi general Abacha yake tambayar yana shugaban kasa yake tambayar Jafar brigadier general Jafar Isa yana gwamnan Kaduna cewar wa yake ganin mai amana wanda za a bashi ya rike ita hukumar
0: PTF
1: sai shi Lawal Jafar Isa sai ya bashi shawara yace Muhammadu Buhari shi ya kamata ya rike ta
0: kuma na kaka
1: sai yace masa to kana ganin zai karba yace insha Allah zai karba ni na sayin da za a iya karba yace inda yake ban labari sai je ya dauko akwai wani mutumi da ya dauko na manta suna wanda ya gaya min ya dauko sai suka je gida suka samu a Kaduna suka samu shi Muhammadu Buhari bayan wata sallar magariba haka daga shi sai Jallabiya suka gaisa yace head of state ne turo ni ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza baba suka baki da shi da wannan ya kamata ka karba ka yi da soro sai yace to amma shi yana sharuɗanka igin da ya sharuɗansa kaf suka dauki wannan sako na sharuɗansa suka koma suka je Jannar Sani a sharuɗin da ya faɗa to an yi da dadi
0: ba rije
1: har yau daga masha Allah an yi da dadi yake sai a bata aka saka sai nake da tayi wasu da suke kallon a bata a matsayin kuma ni sai nake kamar ayi diplomacy
2: so sai ku zama mun sai ko ai ka gani a rijani a bata shi ba ya zo ne ya miki wani san zuciya

0: bar commission to a kai aka ce baka umara a cikin abin to zo karki har gaji taku ba da dubi ne ina da principle din tun da mai kaidoji shi ma a bacha mun zan kamanta gaskiya daga abin da ke matar to mun zo ta fita da kai
1: gaskiya ne
0: shi ne abin da ya dake ciki
1: don ni na tuna na kan tuna tunda professor Jalingo Allah ya ji kansa da rahama ka san izmir kulusto a bacha wata rigima da ake ta nufin kadin nan an ka san lokacin uba Ahmed yana minister na Lagos to sai shi general Abasa daga jide wannan rigingimin nan na Amni Bank kafin su suka taka matsala a lokacin yau su dakatar ba za a dauko kaiwa waye dokan sun hana waye shi kenan kawai sai ce ya sa sole administrator da ya sai sai laji Dr. Jalingo professor Jalingo da ya rasu saboda mutum da shi kuma mai amana mai gaskiya da rikon amana professor Jalingo saboda haka san da zai tafi gurin Abasa ni din ya amanta da yana zaune da ni ya faɗa mun Professor Jalingo na wuce saboda abin over inda minister yana kawo minister shi da Allah ya karɓi ransa kuma

0: pada dama beliau juga menyesal saya jika ada berpelangi.
1: Kenapa? Engkau berijak engkau.
0: Jadi aku ikut ini tara, aku ni kasih tara, aku kasih bawa tara mereka akan kau
1: ini.
0: Fungsi ni akan aji, aku wanda ke cawaya saya cukup. Agan, bila tu mula bicara doku insu jalungu, doku insu Buhari, sedikit kerana masa amanah.
2: Kau mesti ada.
1: Wasu suna ganin mata ko akwai tasirin su ma kasashen
2: kurai da gaske kurai da gaske
0: ai da ma most of astagfirullah hazuwa resource ana zargin ita western world din su kasan yamma din kasashen turawa sai su kai
2: da hadin su
0: din ta an ga Danford din sai an masa sharri an ce ai kaza ai kaza ai kaza hadan saboda ba su bori hauba kamar yadda na ga mutum din ya san abu ka'ida kuma ai gaskiya kuma ba ida da yinu sakaci in kan da mun take ne take decision kuma take ita take action against kowai ta gudu ya fada yana tunan cewa za a kinga shi mun san ke bari a wannan barin da ya fashe ba
2: ne wai kuma murda uba hannun ne minista din a lokacin
0: amma ba ta namiji ne wanda muka asara sa kasan
2: da gaskiya ne
0: ya yi rawa gani sosai particularly dukkan da zai kawo kano sai ba bugan sai ce wanda ya ba ka ne ba ka zai gyara kano
2: gaskiya ne
0: a dan ya abuwa biya a kan hakansa kuma ka duba most of his aids insa yawanci yan garin ne yawanci ba ran kasu na ba amma most of aids insa yawanci yan kano ne
1: kana nufin ya
2: mutum na kan
0: ya ne ne sosai kuma duk wanda ko mutum ne saurare inda zaka yi saurare ka kowa ka kiyaye kowa ya saurare ka
1: amma ai ka yi wasu sarka zargin wasu daga cikin kanan walau yan kasuwa ko mai aikatan gwamnati tare da sakar ka zuwa gurin sa bukatar kansa sakar
0: yauwa yauwa duk zaka je da bayan ka kuma shi gaskiya to mu saurare ka ba
2: kuma sai ka yi ka duba ba bypass din da aka yi ko sai ya dan bukata bypass din ya dage mu ba da sura yin ka
0: on personal demands ne abu kan ne ce a rafa zai ba wanda shi cut ne kawai to sai kuma kuma ni sai a sashi a buca a rubuta din sa
1: misali wannan nayuka iwa Kano da ci gaba misali ne stadium din nan da kofar mata misali
2: ka titin nan wannan da ake cewa western bypass din nan da ake wanda ya ga a bace ne da yasa ya dage akan ayyukan nan da can ai an ce ruwa ai bypass din ai ba ma fitar da gurin ba amma amma abata shine fito ya yabbaka wannan western bypass din ta fito kuma abubuwa da yawa na alkhairi ya kawo su jihar Kano jihar Kano
1: ka ce da shi ya bypass
2: kwarai da gaske
1: to misali ban sani ba Dr. Ibrahim to amma haɗu da irin waɗannan abubuwa da ake nuna abata ya yi har yanzu wasu a gurin yan siyasa Najeriya misali kaga ana ganin babu sojojin da yan siyasa suka dan maguzu a hannun su yan siyasar Najeriya ka cire Janar Ibrahim da Masi baban gida to ana ganin sai Abacha amma zaka ga ma shi kansa Abacha ba ma a magana baban gida yawanci ana magana wanne yan siyasa suka maguzu yan siyasa sun fi kallon Abacha me kake ganin ya kawo irin wannan misali
0: a gaskiya ne General Abacha na san lokacin da yake mulki abin da yawa Kano jigawa ba su lokacin da ba a Kano jigawa in ka je ministry patuli FCDA in ka je Abuja about 80% ma fi ne in Kano jigawa ne lokacin Abacha ba a kwamitin da yawa da ya sa a kan madafan aiki kuma sun yi wa Kano rayu gani ba na so in kira suna wasu na nan ana yi in suka Kano aiki wasu ne famin sakatare a fiye da gani wasu ne abin biya ruwa wajen famin sakatare ne amma gaskiya har yanzu na duba abin suka yi sama mutane aiki yan Kano aiki ina gudunmu da ne da Abacha
1: so na kana nufin sarara

0: rana ta
1: so ba kuma ne ta gaskiya
2: amma ai ba an kai ka guri ne kai kai da iyalan ka ba
1: wadannan sun ba su kuma suka yi kuma ba ma a nan haɗan garin paramilitary da military ya san su sun yi an ɗauki mutane so ina tuna mutum na abubuwan sai in ce mutumin nan yana da fusa yana da hangin nisa
0: misali a lokacin sa ana ganin kamfanin jirgin sama na Nigerian Airways yana aiki bai lalace ba amma yana aiki Nigerian Airways da kuma abubuwa na Nigerian Airways din suka da yin aika da sauransu makalli irin waɗannan hukumomi da kamfanoni na zirga-zirgar jirage da makamantansu waɗanda ta yiwu sun rika aiki a lokacin Abacha amma bayan Abacha ya kau kuma ta yiwu suka daina
2: aiki
0: ya kuke kallon wannan jagorancin ne yasa ba a samu matsala ba a wancan lokacin ko kuwa rashin jagoranci da kuma me abin ya fara haka irin wannan
1: aidan matin da ka tafi an ba ba kuma ka hudu din sai abin da su suka yi inda kai ne kake nan ka gaji da sai abin ci gaba ha gani kuma kamar ne ga maka har abada kuma wannan duk wani shugaba da aka sa kasan nan in dai ba zai daka ta wani tuwaye man nan ba in ba zai bi suke so ba to ya san duk kutuk suna sai su gaji ya karfi su ne ko da abin da dan baka zan ga aka yi ya rushe a gani so tunda ya yi kokari da ya rike ba wasu to ba mu tafiya da wani alhakin sa ne shi kuma da cewa abin ya dore ko ya fa haka ba mu ga sa kasan nan ma a ce wanda ya zo ya har yanzu ya fi na baba da nisa da mu koyo shi sai da zai tafi
2: kuma wani abu ne da ba zan manta ba kuma wani ba garin gudunmuwa don sai na abin sun santa din ne ni na san inda aka yi aka fita don shi marigayi Abubakar wanda ya darakta a gurin ka san shi asasa gurin to akwai kyakkyawar alaka da shi da Abacha tun Abacha yana cikin army staff yace da alaka da shi saboda haka shi Abubakar sai ya samu sana Abacha ya ce masa da Allah suna son za su yi appeal fund domin abu a kafa wannan youth center nan ko da tafi can hanyar dinke din nan hanyar gwarza ke nan hanyar madobi to saboda haka sai Abacha ya ce masa don ni shi Abubakar abokina ne sai Abacha ya ce masa ka dace mai kuke bukata ya faɗa masa ya ce to shikenan ba za a yi wani appeal fund ba shikenan a lokacin akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Abiola abinda suke ne ba ka sa Abiola ba su suka yi shi da dalilin sa aka asasa wannan gurin da ya gan shi yanzu mutane ne suke benefiting daga wannan abubuwa yara su kuma sana'o'i da yanda gurin ya zama kaga duk alheri ne na Abacha da ya asasa wannan lokacin tun da ni shaida ne na san yanda abin ya faru tunda ofishin ne wannan youth center din a nan zuwa road muka fara zuwa aka ja kama wani guri lokacin naira 4000 wani flat a sama amma aka zo a sasa
0: to ma sauraron mu ana sauraron shirin zaman imarwa ne kai tsaye daga nan rahama radio farin cikin al'umma kuma muna tare da rundunar kishin jihar Kano wato Kano Patriotic Front KPF a bisa jagorancin janar Ibrahim Sani ya kasai mai retaya inda muke tattaunawa akan nasarori da mulkin janar Sani Abacha ya samu da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen cigaban Najeriya da al'umma gabaki daya a ranar 8 ga watan Yuni da za mu shiga na watan gobe janar Sani Abacha zai cika shekara 28 da rasuwa kuma ita rundunar kishin jihar Kano take ganin lalle-lalle akwai gagarumin biki da za ta shirya domin tunawa da shi da kuma karrama shi a daidai wannan lokaci misali kafin bude layukan wayar mu bari mu sake dawowa ga su manyan bakin namu don mu daɗa jin ta yaya janar Sani Abacha ya bambanta da sauran waɗanda suka mulki ƙasar nan a halin yanzu muna kallon kamun ludayin shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kuma kafin shi mun ga kamun ludayin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma shi ma kafin shi mun ga na Jonathan mun ga na Yar'Adua mun ga na Obasanjo mun ga na mutane da dama da suka a bayan su misali shi janar Sani Abacha ta yaya in sha bamban da su misali da kuma za a ce ma kamar gwamnatin sa ta dar wata wasu misali shi ta yaya in sha bamban daka
2: jajircewa
1: shi janar Abacha namiji ne abin da ke namiji ne baya tsoro kishin kasar nan gaba daya yana kishin Najeriya ta zama a kafin Najeriya shi yasa yake iya ba da hadin kai da turayen mai gatsatar kayayyakin manajewa waje kuma shi yasa yake rage bashin da ake bin kasar mu a lokacin da yake mulki kuma yayi tsaye da farashin abubuwa
2: stability
1: sabu da
2: magana
1: daga kashi 54 zuwa kashi 8.5 aka san bakarin aiki bane na hau farashin abubuwa to gaskiya yana da kishin kasar bincike ya ko ancin ba amma gaskiya dai ya dara su ya dara su akan kishin kasa da kuma jajin shi cewa an yi abin da ya kamata ai ba gancan kuma ya bin fadanci ga wani wadanda ta kasa ba shi matsala sake ne shi ba ta kasa ke fadanci shi ne bincike da wani da wani haka hayi da bincike ka bin duk ta tafi ta kasa ba yayin a Najeriya kuma da yin sa ma har sai da babban kai alaba da shi da Gaddafi shi sai aka zo nan Northwest University ne ainihin Gaddafi ya aika ta aiba a nan University da shi ne ta tuma nan Northwest University ta kan Gaddafi shi
2: aka zo kuma ba shi ya gina
1: shi ga hak idan ku gina da Gaddafi
2: a to kai sun ma
1: to alam to sanadiyar alakar sa da dadi ɗin da Abuja ta fita da Abacha shi da Abacha da shi Gaddafi aka yi aka hak asuwa ne din kudin gina mun gurin da ai jami'a musulunci kuma za a yi dan gurin da yake nan ko bayan wannan inka tana sa da kuma alƙawar alaƙa shi da ba'arin mai nasara da aka shi na Nijar ne shi ma shi ka ɗin a arewa da ina ganin ɗan a Afirka bai sake cikin manyan na abokansa kafin shi ma ai kan shi aka yi gizon zaka yi sau da ya ƙi iya ba wa faranci dama ta abin daga dama ƙasar.
0: Da misali shi ya bata me ya tunanin ku shi kashe shi aka yi koko da mutum
1: a wannan babban magana ce
2: a wannan
1: saboda ba da proof
2: Allah dai ya karbe shi Allah ya karbe shi kuma Allah ya sarana
1: ko ruwa kala kala an ce waye ya hu na wannan din nan da yadda ya ce shi ya kaza wancan an ce kaza
2: ba duk wannan ba
1: ai shi ta mutuwa ake ne ruwa ce kala kala
0: ko a tunanin
2: ya kare ni dai yanzu ni karban ba as far as I'm concerned ba ma kowane dan adam da Allah ya halicce shi har da ta zai so masu da kuma ba aki wannan wa'adin ba mu san shi ba sai da haka sabobin da zai tafiya tafi Allah ya gafarta masa sannan mu a rundunar kifin jihar Kano da ina sake jaddadawa wannan biki ba za mu yi shi ne a Murtala Muhammad Library za mu yi shi ran 9 ga wata za mu yi shi kuma za a tara yan jaridu kimuna gaita duk wani wanda yake dan jihar Kano kuma mai kifin jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya da zo a wannan rana ya ga irin abubuwan da masana za su faɗa game da shirin da yake marar sani a Abuja sau da haka an gaisu kowa da kowa yanzu dan jihar Kano kuma za mu tara yara 'yan makaranta 'yan firamare da kuma 'yan secondary school har da 'yan tertiary institutions na wanda suke manyan makarantu duk za su zo domin a faɗa musu irin abubuwan alkhairi da wannan shugaba ya aiwatar a rayuwarsa.
0: To da ake wannan maganar akwai jaridar The Times wanda lokacin muna bincike kan tarihin shi Janar Sani Abacha jaridar The Times ta yi hira da ita Hajiya Maryam Abacha kuma take tambayar ta me ta ga ya aka yi Janar Sani Abacha ya rasu ko kuma me ta gano ta faɗin cewar ita da tana bacci ya ta saba da asuba shi ke tashi sosai sallah saboda haka asuba ta yi bai tashe su ba ta farka ta ga shiru bai fito ba sai ta tafi bangaren sa ta je ta duba sannan sai ta je ta tarar da shi ya karɓi ransa to kaga ta yi wani ziyar ka kallon su shugabannin nan koyi tunanin ma baccin su suke yi ko ba su wasu abuwa na kula da iyalinsu ma kaga a bayanin tana faɗin da shi ke tashin su da asuba mai sallah ko su abuwa makamantan su da kake maganar ranar tara ga wata za a yi wannan gagarumin wasu manyan baki da kuka gayyata
2: sosai ku akwai manyan baki da ko kuma irin wanda suka yi wannan middle school wato gwamnan college lokacin akwai su manyan baki saboda haka yanzu misali ɗaya daga cikinsu ma akwai Alhaji Garba Abdulkadir ya kasai wanda yake shirin samun abdulkizin kuma shi sun yi middle school tare da Abacha da faɗa Abacha bayan ya yi prefect kuma da ya cire to kan su lokacin prefect suna jiran sa minista ya yi minista na food to kujera hular da ya cire shi da Alhaji Garba ya kasai ya karba a shugabanci to saboda haka har bayan Allah ne ya bar duniya kusan suna tare lokacin shi yana Union Bank yana executive director Alhaji Garba so da kullum suna masallaci ɗaya suke sallah tun yana cin bankrupt a nan bankrupt suke gaba da sabu kadar al'amuran da yake gaba gaba so da yake na zauna gina aljibar da aka shi na dukkanin su yanda suke mu'amala su so sun san tarihin kansu sosai tunda tarihi rayuwar su suka to tun daga kuruciya so da ga shi zai mana cewa mun abu da yake ji akwai kuma farfesoshi da ga tun da wasu zuwa sama da tarihi da su su gabatar da abubuwa da dama a wannan rana
0: wanda kuma ni akwai wani abu da ta yi zan so ma su professor sannan su daɗa kalla na dan ya zama abin koyi ta yi ban sani ba ko kun gaci ɗalibai yan makaranta
2: ai shi ne fara ma abu sosai kuwa sosai
0: saboda abin da ya kalla akwai wani abu a halayen tsofaffin shugabannin nan wanda za ka ga matasan yanzu da ɗaliban mu ya kamata su sani da kai maganar janar abaci ya yi prefect za ka ga ɗalibai yanzu a makaranta ana ba su hula kai ne prefect ko kai ne monitor ko kai ne kaza amma da dama ba su ma gama ba sa sanin muhimmancin irin wannan makaranta haka ba
2: shugabanci
0: ne mataki ne da zai sa ka zama gwamna ko shugaba
2: gaskiya ne
0: abu makamanta saboda yawancin shugabannin ƙasar nan za ka ga sun rike irin waɗannan makama
2: ne ka ga shi tun daga makaranta ya yi minista minista na food shi ne prefect head na abinci shi kanzu alhaji garba ya kasa shi ma ya yi minista nan na food ya zo sai da ya shekara 39 a yiyan bangana aiki daga clerk ya fara sai da ya kore ya kai executive director sannan aka ɗauko shi aka shi bank of jamus lokacin da ta samu matsalar nan aka cire su bulama to shi da kashi da NDIC da CBN suka kawo shi yanki so da shi ne duk inda irin zagen su mutane ne masu gaskiya da yawan amana to duk mun ga tsere su
1: wada aliyu da haki ne haka shi ma aminin sai so
2: sai ma fa mana
1: sakatare
2: a federal
1: irin su haki wannan ma da kin dan so shi ma duk wannan za su halarci wajen wannan taro yanzu shi ne din kano kuma hayan suna kwatan suna kwatanta abin da abace sa su akai na kishin kano da kuma jawo yan kano kan turba abubuwa gama na gaya maka about wajen kashi 80 ne suka je aiki a Abuja City wadda aliyu ya yi rukuni a
2: daga shi ne
1: da gaske a kuma bangaren karabaki akwai wasu marigayi guda abdullahi su masu ne ya gina
2: sa da ranar
1: da ga mutum shi to akwai irin su irin da wanda a bace doya ta akan ne kuma sun
2: rage gaskiya sun
1: yi insha Allah muna sarin za su hada cikin wannan taro don su ma su abu da su sani na zama su da shi wannan gargadi mutum yalan za su yalan ma za su zo gurin taron insha Allah
0: to ma sauraron za mu bude layi domin mu fara amsa kira mu ji irin gudunmuwar da za ku ba mu na malamin halaye da kishin kasa da shi wannan gugaggen jami'in soji wato janar sana abacha mai ritaya za a yi kiran ta 0707-7-5-2-3-3 kuma 0781-7-5-7-7 salamu alaikum hello assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
0: agar guje da muke tare
3: to kuna tare da yin trade ko forum ba
0: to madalla dan
3: ina cikin gaskiya mun dai dariyin da wannan babban gurgurzo na mu Najeriya da ma duniya ga baki ya jira Muhammad sana bacha mun ne mutum fatan Allah ya ta yana cikin ajina madaukakiya Allah kika nan gaskiya wato tare a baki ba karamin rashi bane maka arewacin Najeriya da ma Najeriya ga baki ya dan mun kiran ayyukan alheri da ban Allah nan dan har da ikanin gaskiya iya aiki kawai ne bai da bangaren shi kawai da shi wannan marigayi ya yi al'ummar Najeriya cikin kayanin shi moriyar ta kawai shi kara 26 da demokrasiya wallahi ba dai shi kuma da har yanzu abokan da aiki ya aiki da rabin da kawai har yanzu ya ga Najeriya kun ka ta cewa ga wannan gaskiya wanda Allah yana duba zan san abin da muke so za mu ci da Allah ya ban mana sana abashi ya ci gaba da mulki a Najeriya har kawai da shi muna hada kafada da kafada da mun yi karashin duniya a gurin
0: Assalamu alaikum.
3: Walaikum
0: salam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Da muke tare?
3: To
0: sunana Lawan Garba, na muke ne karamar kuma fage. To malam
3: Lawan Garba
0: sunan ya, ina tare
3: da kai a gurguje. To daga tinda da farko nake ka samu ya kuma al alkhairin shi mari gari. Allah ya gafarta mishi. Amin. Da ma aikin na bare yi ba, sai duk wani wanda yake ganin Buhari bai gaskiya gaskiya kawai sani, amma inda Buhari ya aiki shine da EDF, kuma waye ya bashi za a iya cewa abincin su gaskiya ayyukan suna da yawa. Kadai dai shine akalli nasarorin da aka samu tun da mutum ya mutu, kallon nasarar da a ringayi abin da ka faɗa shine me za a iya kwaikwaya da alheri da su kai a matsayin su na shugabannin baya wanda har yanzu ba a kwaikwaya

0: ne son kama sunan sa anan mun tafi da shi din mun bata jin gidan Abacin sai yake cin wani abu yana damun sa nace menene harista yace da ni gawar Abacin sana kabarin sai na cikin gidan na akwanci da iyalan sa zasu dau shawara da an yi masallaci Juma'a wanda za a fito da fuskar sa ta yi kalle titin nan na sabu bakin zo tunda ka san har nan katanga gidan su ta kalle titin sabu bakin zo kabarin jikin gidan gwamnati a masallacin Juma'a wanda zai ga har kusa da kabarin sa sai a rika shiga ana sallah ne masa addu'o'i ana abubuwa makamantan su amma sun killace shi shi kadai a nan ta yi ko sai iyaso suke zuwa su yi masa addu'a ko wani makamantan su ita kaga sabanin janar mutala Ramatu Muhammad kullum yana samun albarka abubuwa yana samun abu da sauransu to ban sani ba ko ko daga gefe irin taron na bayan fage wurin taron tunda kun ce iyalan sa za su zo ta yi ta Her Excellency Maryam Abacha za ta zo ko wasu wakile na su wani abu daidai ya kamata na bada shawarwari kamar inda wannan shi lawan garba na fadin maka din nan ya bani wasu abu da za ku dada haska musu iyalan su ko wasu abu makamantan su ban sani ba ko KPF tana da tunanin wasu abubuwa ta a taron bayan fage ko dan ba iyalan sa shawara
1: wannan wannan shawara ce mai kyau shawara ce mai kyau da wani shigar sarayar guri
2: ai kasan abubuwan ne tare da yawa dama mu a KPF bayan wannan taro da zamu muna tunanin kuma me za a kafa wani kamar foundation din na tunawa da su da shi in particular ma dai ya za a yi kisa muke neman haɗin kai mu da iyalin bayan a bayan za a kuma taro a yi abin nan a yi turanci a yi karanta takardu a watsi ba a'a ci gaba
1: a ɗabbaka wani abu
2: na kai wani abu na alheri da kuma gina wani abu na ci gaba da shi ma abin har da ya yi har ya je gare shi inda yake a kauce bayan sannan kuma kamar yadda wanda mai magana ya faɗa na baya akwai darasi ga abubuwan salon mikin su da kuma abubuwan suka ɗabbaka yana da muhimmanci sosai
0: amma misali ma ƙarin wani abu ban sani ba ko gwamnatin Kano za a nemi a bata shawarwari zaka ga in lokacin rasuwa na Murtala Ramatu Muhammad babu wani abu da zaka ga gwamnati ana yi na tunawa da irin waɗannan
1: ne gaskiya ne
0: in lokacin rasuwa na sana
1: amma rabi kadan ka sai
0: zaka ga babu abin da ake yi amma misali Lagos abin da ya faru na Abiola sai kaga an yi wani da abin da ya faru a Wolowo ko na kaza kaza har mun ga Latif Jakande sai kaga an yi waya ana
1: wani ba ki ne ne mun gaigayi
0: gwamnatin jihar Kano
1: kada hujja ta gaba shi wato wannan sai ka so samun wato inda yake mun ciwo lokacin da muka yi bikin ba bikin zan ce ba muka zauna shekara 50 da tunawa ce wanda Murtala ya rasu mun gayyaci da dama amma gaskiya is unfortunate da gwamnatin ta ba wanda ya zo ko da SA din nan a turo mana ya zo gurin nan wanda muka je muka a bayar yana za su a wani misali
0: Muhammad Garba
1: to saboda haka babu wanda ya zo kuma a cikin a ƙarƙashin wannan rundunar ta mutuncin jihar Kano
2: amma
1: annan zuwa ƙarƙashin shugabancin Janar Ibrahim Sani an yi wani gagarumin mu babbasa shi kansa masallacin Murtalan sun an rubuta kada wanda har an kai tun ruwa karba na cewa akwai ana son ma a zo a yi gyare-gyaren gaba ɗaya masallacin ma a interlocking ɗinsa ta gaya ga mun titikin oba to kaga ta ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu aka samu wannan abu tunda abu har yanzu garin shugaban ƙasa kaga ai sai da
0: wani national
1: mu to shi ne shi ma ganin cewa yanda aka bar shi ko da ke jiha tana kokarin gyarawa ko yaushe abubuwa da kuma masu hali to amma dai yanda Murtala yayi wannan ai ya kamata a ce gyaran ya faka to shi ne kuma an yi wannan takarda kuma a shi shugaban kasa ta biya karbe ta wanda aka haɗa kai da su General Williams da su General Ogunbe da Ogunbe da Fuma su ba da yan staff duk sun zo Kano to saboda haka shi ma abin wannan wuri haka za a ga cewa an yi wani abu makamancin irin wannan a haska wa iyalan cewar ga abin alkhairi da ya kamata yi
0: salama
1: ne wanda za a haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfi
0: wannan maka ne da yake lawan garba na maka salamu alaikum a gobe kai ka shiga da kanka lawan garba da zo da barka dai da muke tare to hanzu sun musu muna tare da kai a gurguje
3: a gurguje

0: buga tsorawa yace duk kungiyar da take buga wasa a hankali ko ba na in baka take taka kenan ka zo buga wasa da ita kace zaka yi bal a hankali to za su cinye ka ka an ga yadda wafafa ta ku da PSG ta wakan a kakar bara ko so ku rike wannan filin a yi bal din a hankali amma shi Luis Enrique ya nuna shi san bai yadda da wannan bal din a yi ta hankali ba a ana ganin zakatan ku fa kaso 100 kaso 60 yake ba ku nasara a zakatan ku ma za ku iya doke PSG amma dai yanzu ya shiga safari ne ran ana gani ko da ba ku lashe ga su cin kofin zakarin nahiyar Turai ba hakan ba zai zo muku da kalubale ne mata karyawa da sukar yan jaridu ba
1: eh wannan gaskiya ne mu kuma matsayin mu na fans duk wani wurin da an asali na duniya ya san wannan cin Premier League da ya rage masa wani big show wani gore da dubi dubi yana da mu kamar yadda ka faɗa wanda kuma insha Allah muna sa ran ma za mu nasara kamar yadda ka faɗa ko da a ce an zo ana irin wannan ballon ba za mu biya musu mai tiki taka ba in sun yi gudu za mu riƙe amma ni ina yaba a kucin Arsenal saboda akwai lokutan da dama idan aka ce an zo an buga ballon kai sa ya ga an yi kariƙe na riƙe idan aka dawo yana cin da salon ballon salon wasa yana cin abin da cewar Enrique babban kwaci ne ya fi Mikel Arteta gogewa ta ko'ina ta kowane fanni to amma hakan ba shi ne yake nuna cewa zai nasara a kansa ba saboda shi kansa Arteta inda manta da ya zauna karkashin kocin din Pep Guardiola kuma ya dauki abubuwa a karkashin Pep Guardiola wanda ya koya wanda kuma yanzu ya zauna gudanar da su a wannan cikin kungiya ta Arsenal da yake buga su Premier League kuma ya kai ga nasara to wannan cin hasa muke ganin insha Allah za mu yi nasara
0: ka san ni ta yanda nake jinjina Arteta ta gobe ne na farko shine a ɗan wasan tsakiya yana da Martin Zubimendi yana da Declan Rice akwai Mereno akwai Eze akwai Odegaard waɗannan ƴan wasan guda biyar dukansu ƴan wasa ne na farko a kowace kungiya ma amma za ka ga wannan kocin ba tare da wani ya ji haushi a cikinsu ko kuma wani ya nuna shi baya jin daɗin zama a kungiya ba kowa yana taka rawar da ya samu kuma kowa yana murna da yanayin abin da yake samu lokacin buga wasa a kungiyar ta Arsenal Arteta yana matukar kokari wajen jera ɗan wasansa na farko kuma Arteta ni ina gani kamar gaskiya kuci ne wanda ya san halacci abin da ya sa na faɗa ga shi ne akwai ɗan wasa da dama da aka kungiyar musamman ka ɗauko Eze ka ɗauko Trossard ka ɗauko wani ɗan wasan na gaban ku zaka ga duka ɗan wasa ne wanda aka kawo su za su buga sau farko da Martin Zubimendi amma zaka ga har yanzu Arteta yana matukar amfani da Saliba da Martinelli a jerin ɗan wasansa na farko har yanzu Arteta ya yarda da iyawar Martin Odegaard duk da ya shafe tsohon rauni amma in ya dawo zaka ga sai ya san yadda ya mamutsa shi a cikin wannan kungiyar Arteta ya yarda da ɗan wasan da ya ɗauko gina kungiya da su domin ya ci gaba da aiki da su ni ina ganin da a ce Arteta ya yi sakaci ko rashin dabara bayan ya kawo wani ɗan wasa ya nuna cewa ɗan wasansa na baya ba yi da su ba to da kungiyarsa ta kasa gida biyu kuma da ɗan wasan a yanzu a kaso 100 na wanda suka taimaka ne wajen lashe wannan kofi na Premier din da taka rawar gani ina gani ɗan wasansa na baya in ka ɗauki Eze babu wani ɗan wasa wanda za a iya cewa ya da ya kawo ya taka rawar gani 100-100 wajen samar da nasara Arsenal wajen lashe gasar Premier din Eze akwai wasanni da dama wanda Arsenal ma ta fitar da rai da wannan wasan ko kuma ta barar da maki sai ya gane ita cikin wasa ta bangaren zura kwallo ko ba da taimako a zura kwallo amma an kada ko ɗan wasansa a Martin Zubimendi yana taka rawar gani mai kyau a kungiyar Arsenal zuwansa amma za ka ga wani lokacin Arteta yakan juya salon kungiyar ma a Zubimendi ya sa Declan Rice ko Eze haka kaga mun ga wasan ku da balli ya sa Eze ya sa Odegaard ne ina tunani ya sa Declan Rice
1: okay.
0: Da aka ajiye shi Martin Zubimendi to kaga misali Arteta yana da wani tunani mai girma a aikinsa na horarwa musamman a Arsenal ya mallaki gaba ɗayan hankalin kungiyar ta Arsenal ma'ana ɗan wasan kungiyar ya haɗe kansu kuma shi kansa a cikin tawagarsa baya tsallan baɗaki ma'ana duk ɗan wasan da ya sa za ka ga in dai wasa ne zai fuskanci Manchester City in ya ɗauko ɗan wasa ya jera su na farko to za ka ga fa ɗan wasan sun cancanta ko da a ce akwai kuskure sai dai magoyin baya ya ce kai bai kamata a sa wani wani ba wani ne to a matsayinka na magoyin baya kenan wanda kullum ba ma shi magoyin baya ka san shi abin da ransa yake so shi ne yake gani daidai amma gaskiya ni ta nan bangaren zan jinjina wa Arteta matuka sannan kuma abu na biyu da wan ƙara jinjina wa Arteta shi ne

0: So, ang ano, manasap, wala ka tura ng mga bara kasi.
1: To alhamdulillah. Now, baby, yes, we say, Mahila, Allah, they know naman yung bulubat siya, ina tiyo na goyan ba yung asin na dikapa din mo niya. Muna sa amin, muna masarada, kuma muna sa amin masarada, gami, isha Allah, awan nang kupin na hira, zagalang tiyo na lang baga, awan sa na, ako yung mutu iku, ako si, jiga jigay, mutu iku na nagyo so, yung to tell me, yeah, special thanks, yeah, this, ako yung garba suya, unwa ako na yung private, ako yung alawa, alaja awal onis, uba matike matike na, shimano unwa ako, so kuma tasi umanaja, unwa ako, wala nang mutanan, sinaba tumbin asina cikakke gudun masu sai tere inda muke tunani shi wancan alaga wala wani tsoma mata masoyin bayan inda Allah kafa ne ta ba mu amma kuma tsoman na shekarun da asina muka dauka ba mu nasara da kullun yana mana addu'a yana siyan maina da kosu yana raba yara sadaka yana siyan shayi yana siya almabiri to duk saboda mu nasara mu cikin yalan mu champion to Allah ya sa mu kai nasara da saura ta bintu ina bi tawbi da ta gare su da kuma da goyon bayan asina na fadin duniya ga baki da ina godiya sosai
0: to a daren lo akwai wasan karshe na gasar cin kofin Europa din tsakanin Fredan da kungiyar kwana kafa ta Aston Villa da musabin karfe 8 a gobe ne za a karkare gasar Saudi Premier League ta kasar Saudi Arabia inda kungiyar Al-Faha za ta fafata da Al-Hilal da musabin karfe 7 inda Al-Nassr za ta fafata a wannan lokacin da kungiyar Damak duk kungiyar da ta samu nasara ita ce zakarar gasar Saudi Premier League ta kasar Saudi Arabia haka zalika za a karkare gasar Mumbai a gobe da musabin karfe 7 na dare muna fata ga kowace kungiya tsakanin kungiyar ta Al-Hilal da kuma kungiyar ta Al-Nassr wanda Cristiano Ronaldo ke jagoranta anan ma aka ce salam ne fa yaran mu an Arsenal an samu bakin magana na tiya kuma na Real Madrid kadara kan dai dai jini turo nan ma aka ce fatan alkai ya kima daga garin Maiduguri kuma da Ibrahim Musa ne Maiduguri ne turo nan ma aka ce fatan alkai daga nan Dijama wadda Jamima da ke Chadi of Arsenal Anas Dauda Haruna fatan gani sakon karan ma fatan alkai daga Sami Mai Madrid Karmani nan ma aka ce sai mai gida Jijiya congratulations dan Hajiya BNB ne ya turo to nan ma aka ce fatan alkai daga Mako har kullum Alhad Khan Masaka to Alhad Khan da fatan gani sakon naka naga sakonni da dama amma saboda yanayin lokacin namu ya kare anan za mu sa'ira tsayarta amma da duk wanda ya sa da hanga ko Usman Ibrahim Gatti sai bakon namu wanda ya gabatar da shirin tare da shi Aminu Jijiya sai ni Ali Raps Ngwaku da shirin magabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin ciki a Umar Rahama Radio.

daga nan mita 90 da bakwai da rubu uku a zangon FM inda aka surari shirin daga fayyan wasanni sai kuma sace mai zuwa da fatan za su bar kasancewa da rahama radio farancin al'umma domin jin mu dauke da sabon wani shirin abokan mu ya buga karfe 12 yanzu lokacin da zamu je ga labaran duniya da fatan za a gyara zama domin a yi sauraro lafiya

Gwamnatin Tarayya ta ce sauya fasalin tattara haraji da ake aiwatarwa an tsara shi ne domin tabbatar da adalci da kuma daidaito. Tsawon shugaban kasa Janar Yakubu Gawan ya gargadi 'yan siyasa da su guji siyasar sarai da musgunawa junansu. 'Yan sanda jihar Katsina sun ceto fasinjoji 11 da wasu 'yan bindiga suka sace akan hanyar Shemi zuwa Kankara. Da kasashen Eteri kungiyar likitoci ta MSF ta yi gargadi akan halin da ake ciki a Sudan ta Kudu. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan rana ta Laraba 3 ga watan Zulhijja na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan Mayu shekarar 2026. Kamar labarin ya zo da fari a yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Husna Salisu wa Abubakar. Gwamnatin Tarayya ta ce sauya fasalin tattara haraji da ake aiwatarwa an tsara shi ne domin tabbatar da adalci da kuma da suka kai Abuja. Aya fasalin da

cewa halin da ake ciki a Sudan ta Kudu yana ƙara ƙazancewa daidai lokacin da ake samun rahotannin harhare kan fararen hula. Wani rahoto daga MSF ya ce harhare kan ma'aikatan tasha biyu da wasu cibiyoyi sun sa na fararen hulan Sudan ta Kudu guda 760 ba sa samun kulawa a asibiti. An kai harhare ne a tsakanin Janairun shekarar 2025 zuwa Afrilun shekarar 2026. Sudan ta Kudu ta fada yaki ne bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 2018 ta rushe. Rikicin mulki tsakanin shugaba Salva Kiir da Riek Machar ya janyo tashin hankali a kasar. An kimanin kasa da aikatan bil'adama zage-zage da MSF ta yi gati da hamayya.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci bayan kun gama shan labaran duniya daga bakin Husna Abubakar. Yanzu zamu dora da sharhin bayan labaran mu na yau. Sunana Husaini Amba Indaba, ni zan jagoranta shirin a yanzu. Masu sauraro, babbar sallah za mu iya cewa rana ita yanzu ana cikin hidima ta babbar sallah, yayin da mun shafa kwanaki uku ana cikin kwanaki goma masu albarka na watan Zulhijja. Kwanaki goma da malamai suke ta bayani a kansu, irin falalar da ke cikinsu da kuma rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tana dawa dukkan waɗanda suka dage da ibada da sauran nau'ikan alheri a cikin waɗannan kwanaki. Da fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, Allah ya kaɓe ibadunmu, Allah Ubangiji ya sa dukkan abin da za mu yi da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar niyyar da Allah zai yarda da ita, Allah kuma ya karɓi dukkan abin da za mu. Masu sauraro, abin da yake gabanmu kamar yadda na ce, rana ita yau akwai hidimar sallah. Baya ga batun hidimar sallah ma akwai hidima ta yau da kullum waɗanda magidanta suke yi a gidajensu domin dai a samu rayuwa mai kyau da kwanciyar hankali. Za mu batu akan tsadar kayan miya. Masu sauraro, a lokuta da dama idan aka kalli lamarin za a ga cewa ya fi faruwa ne a irin waɗannan lokuta da ake da buƙatar su, tare kuma da tunkarar wani babban al'amari wanda za a iya cewa babba ne a cikin addinin Musulunci da duk shekara ake gudanar da shi. Wannan lamari na kayan miya ya zama fa, sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda kake siyan shi a naira 500 yanzu sai dai ka sa 2000. Kayan miya a gidanka da kai da matarka, ko da ba ku daɗa, in kana so a yi wadatacce na kwana guda za ka kashe kusan 2500. Duk abin da ka ɗaga a cikin abin da ake amfani da shi wajen yin miya a gidajenmu, abin nan ya zama sai dai addu'a kawai.

me yake faruwa? Na san masu sauraron mu a duk inda kuke wannan matsalar tana tattare da ku. Akwai matsaloli da yawa da ya dace mu tattauna su, amma mu dauki wannan saboda wannan batu ne wanda ake bukatar shi a yanzu, kuma abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Ragowar matsaloli kamar irin su tsadar man fetur da diesel ita ma ta shafi kowa da kowa, don kowa yana ji a jikin shi. Maganar matsalar wutar lantarki ita ma babban al'amari ne. Matsalar fadan daba ita ma wannan babban al'amari ne. To abubuwa da yawa ga sunan barkatai sai a ta jerowa wanda abubuwa ne wanda matsala ce ba karama ba. Amma da mu dauki wannan batu na shi wannan kayan miya din, muna da kasuwanni da dama wanda ake alakanta su da kayan miya a nan Kano. Mu fara daukan yan kaba, kasuwar sharda, rini, gasunan sai an gaji banda cikin wajen Kano, tun daga Kaduna ka taho har ka zo Kano. Na ga gurare ana ta sai da kayan miya, in ka zo ku karfi nan wata kasuwar ce ta daban. Kasuwanni da dama a kusa da cikin birnin Kano irin su Sabon Garu, duk kasuwar ce ta kayan miya. In ka je Gadan Madobi, kasuwar ce ta kayan miya. Duk inda ka bullo cikin Kano za ka tarar da wani sansani da ake kasuwanci na kayan miyan nan. Amma abin nan kullum da hawa yake, ya ma fi karfin talaka yanzu. Yanzu jama'a da dama ma sun haƙura da kayan miya. Idan kuma za ka sai ɗan kanti ne kayan miyan,

0: kusan dai bisa al'ada za ka da gaskiya idan musamman babban sallah ta gabata. Yawanci duk wani ɗan abu da ake siya ɗan yi miya da shi haka da ɗan gida ɗin ko a sarrafa nama za ka kusan yana tashi bisa al'ada ne.
1: To don mai sa ne Malam Aminu?
0: Na'am.
1: Mai sa ne zama al'ada?
0: To mutane ka san wani lokacin da kamar misali ba da misali a takaice mutum za a kama azumi ka ga ai duk ana buƙatar abubuwa haka wanda za a sha ruwa da su kamar kayan ƙanshi haka kayan ɗan abin zaƙi da za a sha da ɗan kayan citta haka da yaji to ba ka zo kusan suna a wannan lokacin in dai aka ce ma'azin ya gabata sai an ƙara masu to kusan shi ma wannan kamar hakan ne duk da dai da ana alaƙanta abin da wannan matsala ta tsadan mai to amma a baya in ba zanta ba a wannan gida ni ba zan manta ba na bugu waya a nan suke cewa masu noma suna ƙorafin cewa sun noma amfanin gona baya tsada ba su ji daɗi ba asara suke yi ko kuma ana yi na nake cewa to sauƙi fa mu muka nema Allah ya kawo mana sauƙi to abubuwa sun yi sauƙi to me yasa kuma za su dinga cewa abu ya yi arha gware ya yi tsada ya samu kuɗi to yanzu ka sa yanzu ma ko wanda ya bugo waya ce shi yana ƙorafin ya noma bai ci riba ba to yanzu wannan ribar da kayan suka ƙaru za su ji daɗi ne ribar da suke ci kuma suna shan wahala ko kuwa a me ne gwada ɗan da wasa shi lafiya.
1: To mun gwada Malam Aminu akwai 0707777 9 2 3 3 shine layin da za a same mu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Aminu alaikum salam.
2: Ya barka da wannan lokaci da fatan kana cikin koshin lafiya.
1: Alhamdulillah.
2: Eh to alhamdulillah da farko sunana Usman Hassan sun yi hango mace daya.
1: Na'am.
2: Gaskiya na ji ka ɗauko batu mai matuƙar muhimmanci. A bangare guda kamar wanda ya sauka daga layi don gyaran da zan yi masa kukan da manoma suke ba wai kaya sun yi arha ba ne a'a su ma suna son su yi arha amma kafin a fara noma kamata a ce ta iya wadata kaya sun yi arha kayayyakin da mutum zai kashe wanda ni ma ina ɗaya daga cikin wanda suke noma a shekarar da ta gabata ko ba na tunanin bana zai iya yin noma inda har ba a sauke farashin taki ba a kusan duk manomin da zai ma korafi korafin su shi ne ya sai taki da tsada kuma kaya sun yi arha yau shi ne wannan korafin manoma sai kuma wannan batu da ka ɗauko a kowace shekara kusan akan samu haka kamar yadda batu ne suke faɗa ko kuma masu yin tattara arziki suke faɗa duk lokacin da aka ce ana neman abu sosai to kuma dole ne wannan abin ya yi tsada a kasuwa kuma aka ce a wadata a kasuwa shine kamar yadda suke cewa demand and supply sannan kuma duk lokacin da aka ce ana noma na musamman kayan rani wanda ya sa harka ya sani idan aka ce ruwan sama ya fara sauka to dole ne sai fa abubuwa idan abinka yana yi da kyau sosai to idan ruwan damuna ya taɓa shi gaskiya yana kasancewa suna samuwa da wasu ɗaruruwoyi ɗan tumatiri ne za a ga baya a yaƙo idan ma ya yayan ba sa kyau sosai haka su tattashe su wannan to yana ɗaya daga cikin ƙarancin su yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su yi tsada. Allah dai ubangiji ya samu hukunta su taimakawa manoma saboda noma shi ne tushen arziki ya mu da noma su gina ƙasar nan kuma muna fatan cewa gwamnati za ta waiwaye mu Allah ubangiji ya shiga cikin lamarin mu tare da mu da kuma baki daya ba mu zaman lafiya da yalwar arziki a Najeriya su ma an sasan ya hango masu daya da fatan za ku tashi lafiya.
1: Mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da kuma an gwamnati daya. Salamu alaikum.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala inda ba banki da zai saka da inda ka nan ka karɓa mu ki kana kuma na.
1: Amin.
3: Na tashin kallon mu bari mutum ji zani akan lai.
1: Na'am.
3: Nan kuma mala inda ba a wasu lokutan da dama na kan zaka ji cewa kamar su sakar abubuwa da ake daga kamar an mutane su kira al'ada na koda bai kama da haka. Kamar wani lokacin ki a zahiri saboda muna mu'amala da noman da bane yi bana abubuwa da ta gangan shi kasa bangaren. Daga cewa wasu lokutan su kansu kayan amfanin gona su kan dan daga amma kuma ne inda ki zai sakar dagawar ta su bai kai ga a ce an daga su ya yi tagi sosai da sosai fiye da yadda za ka ga cewa yana kokarin ya fi karɓar mutane ba. To kamar matsala ta farko kenan da zan kallama lai inda ba. Daga cewa kamar ko a kwanakin nan kwana hudu zuwa kwana uku da suka gabata na ziyarci kuɗi a nan da ake kana lissafin kasuwanni ma ta ubata su ke zama da akwai kayan miya da sauran su albasa da sauran abubuwa da ake sowa baje baje da aka kai su don ma kuma abin da ya baka mamaki wani lokacin idan ka je kasuwar ka je ka siya ko kuma ka ce a baka na kaza ko kuma ka taya kwando ka ce nawa kaza za ka ga abin sai ka ga abin ya baka mamaki sakamakon kuɗin da za ka ji an faɗa maka.

0: saboda yanzu Malam Hussein idan ka kalli gabobi guda biyu inda sun isa fi tasiri wajen kauce wa irin waɗannan cida a ce tun san da manoma suka so ma koke-koke wajen tsadar abubuwan amfani maga da ba za a dinga irin wannan kokon ba kuma ko da yanayin
1: nan jakar duk shekara gwamnatoci a kowane mataki sukan ce sun shigo da taki mai yawa suna raba manoma me ake da takin ku tunda ana
0: na'am yau to yawanci dama ai sukan kawo din ba ƙarya bane gaske ne to amma mafi yawan lokuta ba waɗanda ya cancanta a bawa ake bawa ba yawanci wakilansu da suka yi musu al'adun siyasa ta hannun su rabon yake zuwa su kuma sai su yi abin da suka ga dama da shi tabbas ana yawan koke-koke a kan irin wannan tukaga da a ce sun lura sai su bi irin ta matakai hatta irin su masu unguwanni
1: da lambobin
0: yau kaga zai zo hannun mutane
1: gaskiya
0: gaba ta ƙarshe sun kuma wadatun musu

A wata danga ce da ko kuma dai

0: bayan mun ji kadan daga tarihin wannan gari ta bakin Malam Hamza Muhammad muka nemi da mu ji karin bayani dangane da wannan gari na wanda akalla yayin shekaru da kafuwa mu ji shin mazauna wannan karkara riba suka kirga ko kuma faduwa sai ya dora da cewa
1: to ai ba a cikin kiwa faruwa ba din kun ci ba ki da mu ko da san kadan yanzu ba mu aka yi muka mu albutu ga tradin ku ko muka mu cikin dare ko tumata da tumala ba mu kan shi da ne ga ya ba ci an san
2: faɗa to yanzu dai ga dan dan gaba ga ina fahim ce ka ba wani abu da kuke bukata komai kuna da shi
1: muna bukata bukatu ka muna bukata ka je zuwa mu da tsari da ke ma ku da mu da mu ta muna yi ta amma an tabu ki mun tare ta a cikin suna kuma akwai hanya mun ta zo da kawo zuwa ga ninga zuwa ga ba to an fara aikin ta amma aiki na da cikin sai ta ba wa fara ne na ayyuka ne da yau
2: ta hanya ce
1: ta hanya har ka hanya
2: kin ku ba ta da
1: shi ga tunwa an fara aikin da ai kai kuma ta ku ne da cikin to kwarin za

0: To fa kun ji mai sauraro. Bayan Malam Hamza ya sauka ne muka shiga cikin wannan karkara domin gane wa idanunmu irin halin da wannan gari yake ciki. Mu fara da batun hanyar su da suka ce ita ta fice musu tuwo a ƙwarya, wanda suka ce duk kakar zabe da ita ake yi musu campaign na cewa idan sun zabe su za su gyara musu ita.
1: Sunana Abdul Sabi Garindanga.
2: Hanyar mu ta lalace sosai fiye da shekara 40 ba. To ƴan siyasa dai suna ta alƙawari akan za su gyara mana, amma har yanzu Allah bai sa mu samu dacewa an gyara ba. Sai dai bare da yazo an gada, shi ma an fara kara kusan hudu da ta wuce an zuba ƙasa, aka zo aka fara bajewa aka barta, ba a sake ba sai wannan karin. Shi ma wannan karin an zo an saka ƙasa an baje an sa dutse an fara aka baje, suka tafi hutun azumi. To tun da suka tafi hutun sallah kuma har yanzu ba a sake dawo ba. A jita-jitar da nake jiwa sun gama aiki. Dan sun kwashe kayan su, babu kuɗi sun kwashe daga kan hanyar. Wannan ita ce babban matsala.
3: Ita hanyar akalla shekara nawa da fara zuwa fara aikin ta?
2: Wannan aikin da aka fara na yanzu an fara ta da cikin azumi. Da aka fara cikin azumi an zubo rufi kilomita ɗaya ba kun ɗaya da wani abu da aka baje daga shi suka tafi hutun sallah. Kuma hanyar ba su titin ya taso daga kawo, kuma wannan titin babbar hanya ce. Ta kai har Minjibir, akwai garuruwa manya-manya da kuma gurin noman rani, wanda daga cikin Kano ma suna zuwa nan suna noman rani. Hanya ce babbar hanya, amma saboda rashin hanya an so mun ta ba sa ci, ba mu da ci gaba a wannan dango saboda rashin dukkansu ba wanda ba a tantama ba. Cewa ma ɗan garin nan ya yi tan kusan shekara 6 yana cewa ma, to Allah bai ba shi iko ba. Shi ma ɗan majalisar jiha da ya tashi bai ba, kuma shi ma san hanyar nan. Sannan shi ma ɗan majalisar tarayya a kamfen ɗinsa ne ya ce Allah da zai aikin wannan hanyar. Aikinsa na farko da zai fara shi ne hanyar kawo zuwa garin Danga. Amma ga shi nan ko burji ɗin ba mu gani ba a kan wannan hanya. Ga shi kuma lokaci har ya ƙare an zo sake neman wani ƙuri'a. To za mu tuna musu inda za su yi shekara nawa ne, shekara 4 ko gwada ne da an zo an yi mana. Amma hanyar nan ita ce matsalar mu. Inda ƴan siyasa mun dubin bisu ko bisu har yanzu Allah bai sa su zo sun mana aikin nan ba. Kiran da zan musu inda suke zuwa karkara su zo in ba takkata aihu a zo a jajanta ma saboda ana neman ƙuri'ar ka, a zo har gida a baka ɗan tallafi, a baka komai da abubuwan da ya kamata na siyasa. To su tuna cewa wannan ƙuri'a fa katuna nan ma suna nan ajiye, kuma wani lokacin su ba za su yi amfani ya zo. Saboda haka su tsaya su tunani ya kamata su dawo su zo su yi wannan aiki ko dan zaɓen gaba.
0: To Allah ya sa kunkenku sun shiga kunnuwan mahukunta. Bayan kawura ya sauka muka ƙara ɗaukar wani magidanci, inda shi ma ya ɗora kan batun hanyar tasu, domin kuwa ya ce ya fi sau shurin masaki suna kokawa akan matsalolinsu, amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
4: Wannan hanyar nan da kawo zuwa gaba, wannan hanyar tana damu da matuƙa. Yau akwai an duba sama da wani mutum 500 a hanyar nan suna moranta. Amma har yanzu ɗan siyasa bai kasa gane manufarsu ta ƙin yin hanyar, ta yau suna kakkarya wasu ma sun mutu akan hanyar. To muna ta kokawa har yanzu dai Allah ya rage musu. Yanzu ɗan aka yi wani damuna kusan garin nan kuma ya kan ce mishi ba da drainage.
0: Amma kafin nan, masu sauraron mu kada ku sha'afa, kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a Zamman FM. Za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka: 0806541613. Har ila yau kofar shirin a buɗe take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara. Don haka kafin shirin namu ya ɗora, za mu ɗan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki. A dakace mu.

0: kaga kwakwal wata fadin sun ci ce wani gudun bada an sace to kaga ai aiki ne na kodo kuma da an yi da hankali ai da zai to bala ne bane ne ko baba ba ce dai ne ai siyasa da aka mata ce sun ci shi ya ci ya san da matsala wai ko kan sa kuma abu biyu ba ne san ni bane ko daga can saman ne
1: to mu koma wajen matsakaita dattawa na wannan karkara ko kuma na ce matasa mu ji su a matsayin su na matasa ko matsakaitan dattawa wani yunkuri suke yi na ganin sun kawo ci gaba wannan gari nasu kai tsaye ga mutare da su
2: suna na Jabir Abdullahi garin Danga magana ta gaskiya mun dauki tsawon shekaru ba mu da wutar lantarki a garin Danga dan idan zan iya tuna ba mun samu wutar lantarki tun a lokacin da muka rafiya ta farko lokacin 99 lokacin mai girma shugaban garin hukumar gaba samar gari Allah ya ji kansa Alhaji Rabi a garin Danga wanda shine ya kawo mana wannan wutar lantarki a shekara ta 2001 zuwa 2003 mun samu wutar lantarki sannan kuma an samu gyare-gyaren ta lokacin marigari ciyaman din karmar kuma gaba sawa karmani to tun daga wannan lokacin zan iya ga maka sama da shekara 10 ko 15 ba mu da wutar lantarki a karmar kuma garin ga duk wani effort mun making ko in ce mun yi wani yunkuri yadda ya kamata ta hanyar hada kan matasa da hada kungiyoyi wajen tinkarar karmar hukuma a mataki na karmar hukuma mun zauna da ciyaman tun ba sau ɗaya ba sau biyu ba administration kala-kala mun zauna da su wajen mu da wannan abun yayu amma Allah cikin ikon sa duk wannan yunkuri namu ya zama event ya tashi a banza a mataki na karamar hukuma yanzu roƙon da nake son dai a ce zamu yi gwamnati a musamman shi a sanata Barau Aijibirin ƙauyuka daban-daban waɗanda yake wakilta jihar Kano ta arewa muna kira gare shi da haɗin gwiwar sa da shi da gwamnatin jihar Kano mai girma Abba Kabir Yusuf da su zo su duba wannan gari mai albarka duba da yadda muke da potentials a sana'o'i wanda suke da alaka da wutar lantarki duk sun mutu kama da kan harkar walda harkar niƙa kananan sana'o'i da suke haɗe da alaka da wutar lantarki duk sun mutu an samu zaman banza babu sana'o'i da suka jibinci wannan al'amura
3: na dan majalisa ku na tarayya wannan jihar
2: magana ta gaskiya dan majalisar mu na jiha da na tarayya bazan ce komai akan su ba amma magana ta gaskiyar magana zan yi cewa babu wani effort da suke domin shi dan majalisa na tarayya shi kamar dan nan garin ne ma domin jagoran wanda ya jagoranci harkar campaign din sa har ya ci zabi dan nan garin ne Alhaji Rabi'u Abdullahi garin Danga kusan kowanne lokaci yana garin nan kafin ya ci zabi ya san matsalolin mu kuma tabbas an je an zauna da shi sai dai alƙawari wannan dalilin yasa ban ce komai akan dan majalisar jiha ba balle dan majalisar a dan majalisar tarayya balle dan majalisar jiha
3: ma'ana dai sun gaza shi
2: sun gaza ita ce magana ta gaskiya sun gaza kuma babu wani yunkuri da muke ganin za su iya yi wajen su kawo wutar lantarki shine dalilin da yasa muke ne appealing muke neman mai girma Barau Aijibirin da haɗin kan gwamna Abba Kabir Yusuf da zo su kalli wannan matsala ta mu to magana ta gaskiya abin da ka faɗa haka ne an fara aiki daga kawo zuwa garin Danga kilomita 7 ne kuma an share wannan hanyar da birji ne a tsibi-tsibin birji aka zo aka kafe kuma yanzu aka zo aka yi clearing dan hanyar nan aka baje ta to magana ta gaskiya ko mu ma mun yi mamaki na ganin cewa yadda aikin nan ya tsaya amma a yanzu can da nake maka akwai kungiya da muka tayar ta garin nan wanda akwai daktoci a ciki akwai masu masters akwai ma'aikatan gwamnati akwai yan kasuwa wanda yanzu ta gama ta yi zamanta na farko za a yi zama na biyu a cikin wannan satin da zai shigo ko kuma sati da kilan da za mu aje a inyar ta kwana kasancewar hanyar an so mun ta kuma ta ce da aka

bakin gatari kuwa a ce gari ya gari irin garin garin danga amma babu wasu abubuwa na more rayuwa me sunanka dan wakilan nan batutuwa har zuwa lokacin ba mu samu zarafin zantawa da kowa ba sai dai a biyo mu bashi idan mun gana da su za a ji mu daga bisani dole anan za mu tsahirta saboda kuracewar lokaci mu bari wani makon idan mai duka ya kai mu sai mu dora halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na bukatar kulawa da daukar matakai daga gwamnati kungiyoyi da sauran al'umma baki daya kuma dai filin shirin daga karkara ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'ummar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'ummar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zama cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin dauko muku halin da karkaran ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo

0: aiki a kan hanyar mu da wutar lantarki.
1: To muna godiya.
0: Muna godiya sosai, Allah kara sai. Nagode.
1: Amin Allah, to muna godiya. Kun ji masu sauraro? Mallam. Amma alaikum assalam. To wannan layi ya dan samu tasgaro. Sai ke ko ka ƙara kiran mu. Za ku same mu akan 070-77-99-2939 ko 081-74-75-77-77.
2: Salamu alaikum.
1: Amma alaikum assalam. Da wa muke tare?
2: Kai tare da garba minista, wato zan daina garba kuma kura.
1: To malam garba minista.
2: To ajiya gwamnati Allah ajiya dan Allah da gode ki kawo wannan gudanar al'umma gari na garin Danga dan Allah dan Allah. To yau ki wannan gari da kike bawa dan Allah taimaka. Taimaka ajiya gwamnati.
1: To to malam minista da fatan hajiya gwamnatin taji kuma za ta yi abin da ya kamata. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum. Salam.
1: Yawo barkanka dai.
3: Kana magana da Inusa Garba Kalma ko kuma Tudun Wada?
1: Malam Inusa Garba daga Tudun Wada. Tudun Wada danka ne?
3: Ka
1: zuwa garin.
3: Eh. Na godiya kan ma'aikata.
1: To muna godiya. Muna godiya a Tudun Wada akan hanyar su kuma 7-9-2-3 ko 081-74-75-77 ita ce lambar da za ku same mu. To ga layukan nan suna ta karo da juna. To da fatan dai hajiya gwamnati tana tare da mu kuma za ta kawo wa al'umma mazauna wannan karkara da sauran garuruwa da suke da bukata irin waɗannan a kawo musu ɗauki musamman batun hanya tun daga damuna nan ta tau. Damuna ta tau, in aka ce ba hanya fa akwai damuwa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: Yawa barkanka dai. Lafiya kalau.
4: Sunana Sama'ila, direba daga garin Gabasawa.
1: Sama'ila, direba daga garin Gabasawa.
4: Yawwa, wallahi hanyar nan gaskiya ina yawan bincika ta lalace matuƙa wallahi.
1: Na'am.
4: Ina buƙatar gwamnati ta shigo a lamarin nan. Wallahi bana yin sati ina da hanyar.
1: Sai ka bi hanyar daga kawo din zuwa garin Danga?
4: Garin Danga kwarai da gaske, ni mutumin garin Gabasawa ne.
1: Hanyar ta kai hanyar ta je garin har garin Manjibir ta je.
4: Ba da ganin su dan da ce Manjibir ba. Yanzu duk duk garin da kuma wannan ne.
1: To Allah.

0: ya nyakuru muna fata Allah ya sa da mu da kuma amfana da abin da zamu ji kuma Allah ya sa muna nan muna ta dajiwa waɗannan kwanaki masu albarka da labaran kwanaki goma nan da malamai ga shi nan koyaushe suna tabbatarwa akan daraja da abubuwa na kamar na ibada da ake so a mai da hankali a kai da kuma kusanci neman kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Muna matuƙar farin cikin haɗuwa da ku a wannan tasha mai alfarma mai albarka Rahama Radio daga jin sunan ta dama mun san insha Allah Rahama ce ga al'umma. Tare da ni akwai abokan tattaunawa guda biyu da muke tafa da su wanda za mu tattauna a wannan yammaci. Akwai Hajiya Aisha Amina Anani wadda na san da yawa da kuka ji sunanta za ku ji aikun masanta watakila su ce a'a to wannan suran kuma kai ya zama tuna maina to aikun santa abin da za a fara daga gida za a fara daga gidan ma daga ɗaki daga ɗakin ma mutum sai ya fara daga makwancinsa tukunna kafin ya sallaka ya ji wani guri. Tare muke da ita yau a suran Yakumbu akwai kuma ƴar uwa abokiya aiki wadda tare da ka ake fama gwagwarmayar rayuwa malama Umma Habib. Ita na san za ku ce kamar baƙuwa ce a gurin ku to ba baƙuwa ba ce domin da ayyukan da muke yi na ƙoƙarin cigaban mata da tallafa wa rayuwarsu tare da ka ake haɗuwa ake yi ƴan uwa a gaisa da masu sauraro.
1: To Hajiya da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: To ba tare da ba ta lokaci ba ga ma'asu wurin Yakumbu. Duk sanda aka ji an ambaci Yakumbu a ƙasar Hausa an san dai wata dattijuwa ce wata ta yi ƴaƴa da jikoki da sarkai ga maƙota kowa ma yakan zo wurin Hajjaju saboda yana so ya zo ya ɗan ji wani sabon abu wanda ko dai ya sani ya manta ko kuma ma bai san shi gaba ɗaya. Idan aka ce Yakumbu tun da farko ma Hajjaji me yake fara zuwa ranki kafin da sanduna cikin shirin.
1: Wato kallon wata uwa nake
0: haka
1: kin san an ce Yakumbu a ƙasar Hausa ana nufin ina ga
0: kanwar uba ce ko ta kanwar uwa to iyaye a gafarce mu iyaye da na san dai kanwar uba ce ba a fita kunya ba a
1: dalilin sai ba a fita kunya to dai an ce Yakumbu ana magana ne akan uwa idan kuma aka ce uwa magana ake ta shafin duk
0: haka
1: duk wani abu duk wata matsala alkhairi daɗi neman sani neman mafita wata gudunmuwa to in aka ce uwa ana zuwa gurin ta to kina tunda aka ce zauren Yakumbu to kenan

0: gente vê que não é um USB.
1: Lembra
0: que mulher pronta, mas só eu comi de aquela manhã cheio de zoinha com o to insha Allah za amfana
1: haka kinde na so za su ci to me yasa aka ce suran yakun me ya ka yakun da suru ni kuma sai nake so fada wa sauraro cewa ai yawan al'umma ta ni ta yakun ba ai sun fi karfin su shiga cikin gida
0: gaskiya
1: kullun daga garin Allah ya waye har yakun ba ta kwanta bacci
0: shiga a gidan ana take
1: da masu neman maganin matsala da ma waɗanda suke gudun kansu fada cikin matsala dan haso nake yi a dinga matsala rigakafi maimakon sai an fada cikin ta a ce bari a neman mata magani to ya kungu tana bada rigakafin fadawa cikin matsala dan haka soyayya kuma kullun cikin yake da jami'a
0: kuma ba zai shiga cikin gida
1: ba akwai wanda
0: Allah ya saba ta kai na daga ba shi
1: yawa
0: kai ya kungu ya iya
1: ai makota na ta ne jama'a unguwa na ta ne ita ko wucewa aka zo ni taga ana ba daidai ba sai ta kira ba haka ya kamata a yi ba ga yanda ya kamata a yi
0: ana dai saka da sauran ya kuma da
1: yarki amin amin ya Allah za mu yi amfani da wannan kwanaki goma da muke ciki yanzu na watan Zulhijja mu dan yi wani tsokaci akan rayuwar yan uwanmu mata yadda ya kamata su kasance a waɗannan kwanakin goma watakila har zuwa kwanakin sallah tunda idan an gama da waɗannan kwanakin za a fada cikin hidimar sallah ne kuma idan aka ce mace ba ko kullum ina faɗan cewa in an ce mace to kana magana ne akan al'umma gaba ɗaya ba wai iya ita wannan mace ita kaɗai ba akwai ƴaƴa kamar yadda muke faɗa ko yaushe akwai ƙanni akwai iyaye akwai miji akwai abokan rayuwa haka wataƙila abokan karatu ne in kuma ɓangaren ƴaƴanmu kenan akwai abokan karatu akwai ƙawaye da sauransu don haka shirin nan na kowa ne yanzu bari mu kalle shi ta fuskar kowa da kowa ɗin bari mu fara ta fuskar ibada tunda alhamdulillah musulmi ne da abin da za mu yi ya kamata mu dinga sa addininmu a gaba da komai
0: haka
1: waɗannan kwanaki goma na san ba wanda zai ci bai taɓa jin wani abu a kansu ba tun kafin zuwan su malamai suke ta bayani suke ta faɗar falala suke ta faɗar yadda ya kamata bawa ya kasance a waɗannan kwanaki goma musamman ga wanda bai samu zuwa aikin hajji ba wanda ya taɓa aikin hajji shi ana ganin ya riga ya ban samu tabbacin shi to wanda bai tafi ba shi ma ba a bar shi haka ba aka ce akwai abubuwan da ya kamata rayuwarsa ta dora akai a waɗannan kwanaki goma kuma ake fatan ma rayuwarsa ta ci gaba da tafiya a haka malama umma bari a faro daga kai ga mu a kwanaki goma Zulhijja kuma yau har muna kwana rana ta uku baki
0: uku
1: haka a matsayin mu na mata na san duk lokacin da aka ce lokaci irin wannan ya wasu na sallah lissafin kullum yana tafiya kan sabon ɗinki kiso ƙunshi hidimar yara abincin sallah zan yi snacks a guri kaza za a yi min tuwon sallah zan yi waina da masa zan yi kaza zan yi kullum sai kika kamar wannan abin muka yi babu muhimmanci a can lokutan da suke tafiya mu dan manta da lokacin yin ibada din wani jan hankali za a yi wa yan uwa mata
0: salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh
0: jama'a masu sauraro yin jan hankalin da zan yi ga yan uwa mata akan wannan walawalin kwanaki goma da Allah ya kawo mu ga shi ma muhimmanci kwana uku ne ko hudu ko
1: kwana uku
0: to gaskiya a matsayin kamar mace musulma to bai kamata a ce idan Allah ya kawo kamar misali azumin watan Ramadana za ki ga idan ya zo sannan kin ga wannan kwanakin akwai ibada ta azumi da malamai da yawa suka karfafa al'ummar musulmi su yi wannan ibada ta azumi to yawanci mata suna kamar ba da mafi yawan lokacinsu a gurin kicin
1: a kicin
0: dai
1: ya za a ci mar abincin shan ruwa
0: abincin shan ruwa abincin sahur abincin shan ruwa to gaskiya hakan abu ne mai kyau tunda ita mace duk abin da za ta yi dan nemo yardan mijinta ko kuma sa shi cikin farin ciki
1: san ta burge shi kuma san ta
0: akwai da sirri
1: to
0: shi ma abu ne mai kyau tunda shi ma ibada ne ta dalilin shi zaka samu aljanna to amma kada ka manta ba iya abinci ba iya wannan ne abin da ya kamata ka keɓanta da shi ba kamar misali yanzu mace ta tashi sai ta tsara lokacinta ki samar da lokacin da za ki karanta alƙur'ani mafi muhimmanci kamar yadda ya zo mana alƙur'ani ma to karatun alƙur'ani na asuba yana da matuƙar muhimmanci ga gare mu musulmi
1: dan na san ka an sauƙaƙa akwai kamar jadawali zan ce da
0: naga yawa
1: sai da mutum da jadawali goma nan
0: sai ka zai yi abu kaza zan yi abu kaza yanzu misali ka dauki izu biyu ko da ba za ka iya yin izu shida a lokacin
1: daya
0: ba idan ka yi biyu da asuba biyu da kuma magariba bayan sallar magariba idan ka gama dai ka gama dai ita wannan hidimar kicin wadda ake so to za ka iya ka zauna ka yi to can kafin ka kwanta ka yi biyu kin ga ka samu shida to duk inda ka yi na kwana goma kin ga ai ka sauke an hada ainihin to sai mu tafi kuma sai kin ga idan rana ta idan ka yi wannan ibada ta safe akwai bacci akwai gajiya to idan rana ta fito misalin karfe 7 ka kwanta ka danyi baccinka idan ka tashi sai ka dubi akan gyaran gida misali idan kana ma da baka da kananun yara masu tafiya makaranta ko da kana da su 7 dai ka sallame su ka kwanta ka danyi baccin da zaka yi zuwa karfe 10 ko 11 ka tashi ka gyara gidanka kin ga zaka yi ibada ka ta sallar azhar a tsananke duk wasu abubuwa da kake jin za su biyo bayan wannan sallar duk zaka samu lokacin yin su to sai kuma ka jira har zuwa lokacin da zaka shiga kicin din in ka shiga kicin ka samu da iyalinka abin da za su ci shi ma kin ga in dai ka shiga da wuri kayan tsari to zaka samu da duk abin da kake so ka
1: samu Aisha da aka kai cikin kicin din nan sai na tuna da wani abu dan kan mu manta mu tsallake shi ko na ban mu baya lallai ba ku bukata a kula da yanayin da muke ciki yanzu na zafi da kuma magana da dafa-dafan abincin nan dan muna ta cewa lokacin ana azumi kuma ana ta dafa-dafan abinci lallai ya kamata a ja hankalin yan uwa mata wajen sanin wani irin nau'in abinci za a dafa a irin waɗannan kwanaki
0: tunda
1: ana azumi sannan kuma ga yanayin zafi yaya za a dinga ajiye abincin kar ya lalace kuma da adadin abin da za a dinga dafawa ma saboda gaskiya magana ta Allah yanzu bai kamata a ce ana almazarancin abinci ana dafa shi nan da zai lalace ba za ki ga yawancin an kai azumin nan an fi buƙatar ruwa ko abin ruwa saboda yanayin da ake ciki na zafi lalle ya kamata ina ga tunda mun zuba barki cikin dinnan a ja hankalin yan uwa mata akan dafa abincin nan da yawa ko kuma yin sa kala-kala wanda varieties da ake cewa a kokarin birki da gida kuma kar a je a rinka sunkunin fushin su
0: to bismillah Allah mai rahama mun din ga salatin da sallamawa ga gari bashan gafaran jaka da wanda ya zo mu da shirya Allah cikin salatin kasa da ahlin gidansa har ma da sahabbansa har ma waɗanda suka biyo bayan sa da kyakkyawan koyi har zuwa ran da kashi a karo na biyu masu sauraro assalamu alaikum warahmatullah kafin tafiye kai tsaye ba mu fara magana akan abin da ya shafi kicin da zan kara matashiya ko tunatarwa da ita wannan gono farko ta zilhijja malamai kamar yadda malama kika faɗa suna ta kiraye-kiraye akan muhimmancin wannan rana domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya alkhairin ranaku shekara su ne waɗannan kwanaki goma na zilhijja kuma ya faɗa ya ce mafi alkhairin ayyukan alkhairi su ne wanda za a yi su a cikin wannan wata da haka ana kira ga muna kira ga dukkan waɗanda suka ziyarci wannan zauren sauran waya kuma da fatan za mu tunatar da juna kamar yadda kika yi a shimfiɗa kowa ya san fayar waɗannan ranaku to tunatarwa ce dai tunda an ce tunatarwa tana amfanar mu ne da haka mu kula sosai waɗanda za su iya yin azumi su yi waɗanda ba za su iya azumi ba akwai zikirai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin abu ko addu'o'i mafi alkhairin addu'a ita ce da aka yi ta waɗannan ranaku musamman ranar arfa ya ce kuma mafi fice addu'a da muka fi
2: wanda annabawan da suka gabace ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dan haka wanda da su yi azumi ba su yi tayi zikir da istighfar da salatan annabi karanta alqur'ani kamar yadda malama ta tsara jadawalin da za a yi ina fata na a tuna da waɗannan abubuwa kuma a kaurace zance na hawaragiya da musulmi siyasa da zancen tashin hankalin rayuwa da ake ciki a tafin wani babban bango kai tsaye wajen miƙa masa buƙatu saboda ana da yaƙin cikin ne da Allah wanda duk ya roƙi Allah a waɗannan ranaku to ya dace domin ranaku ne da Allah yake bar jakunan falalarsa yake neman waɗanda suke da biyan buƙata wanda yake neman duniya da lahira har zuwa ranar arfa wanda Allah yake saukowa ƙasar duniya ya shela ce bayansa ne suke so wanda ya neman duk abin da ka nema Allah ya baka don haka kar a manta da kai kuka a saka unguwanni a saka ƙasa a saka yara a saka manya a saka shugabannin namu ma Allah ya mana zaɓin da zai zama alkhairi a rayuwar mu kamar yadda malama ta kai bayanin cewa akwai abin da ya shafi kicin yawancin da an yi magana da azumi sai in ga kamar mutane suna manta da manufar yin azumi kawai abin da ake tunani
1: zuwa shi
2: ne abin da za a yi tun daga ramadan din za ta yi a yi azumi yana kusantowa idan kika tafi kasuwa ba sai na fara sunan kasuwa ba idan aka yi wani jaddaban kaya robo biyu da fulasi da wani sana ake share fagen wata da shi ake yi ma yanzu ana tara wani abin da za a ci da kayan kicin su koyi su waye lokacin da ya kamata a ɗan ɗaure cikin
1: gaskiya dai saboda
2: a samu yauwa yi sai in ga babu fa'ida a tunanin cewa yi dai sabuntawa ne wani bana samu ne zai
1: daɗi na wani lokacin illa da ba mu san ma muna yi wa kanmu ba shi ne idan ka tula wa kanka kayan maikonnin da yawa da wannan kayan
2: kayan da na ibada
1: yauwa jiki ya yi na mai dama jiki ya yi da yunwa kuma ka zo ka ƙara ɗora masa
2: wani jiki na
1: mai dama duk da dai zaki da mai ƙwanya mu ma a tsoron ya kuma muna taɓa su to amma ya kamata idan an zo irin waɗannan lokuta kai wa Allah godiya da Allah ya sa kashin da lokacin wani ya ga dabara kuma wani ya ga banin amma ba shi da lafiya yana cikin halin da
2: ba sai iya
1: ambaton Allah ba
2: sai ma bai san a halin da yake
1: idan ka samu har Allah ya zabe ka cikin waɗanda suke azumin kuma ya zabe ka cikin waɗanda suke iya ambaton san suke addu'a to ya fi kamata ka mai da hankalinka wurin yin
2: ibada
1: ba wai da fadafin mi za a ci mi za a sha an sha ruwa mi za a yi buɗe baki da shi
2: kuma ana gama ma sai ke tunda amince na gida mai gudama wasu sinadarai ne suke ƙara lafiyar da mutum to ba abin da sai jiki mutu gara ma za a ci a irin waɗannan ranakun tunda ana magana ne ta rana amma lokacin ramadan ana magana ta rana da dare to amma dai kamar yadda kika faɗa akan tattali ana cikin wata irin rayuwa wadda alhamdulillah a duk halin da ake ciki a gode wa Allah don na faɗa ana cikin ni'imarsa duk wanda Allah ya yi wa ni'ima ta rai da lafiya kuma ya sa shi a cikin mai imani to ba wani abu da zai yi wa Allah sai godiya amma yana da kyau a kula sosai wajen wani irin abinci za a ci in ba da wannan yanayi da ake ciki na zafi wani irin abinci ya kamata a ci kuma ya za a yi ba za a yi wa mene da alma bazaranci ba idan an yi ya za a yi a ciki shi ne aikin alkhair ai shi ma an yi da fadafan akwai makwabta akwai mabukata akwai waɗanda za ki samu rana da wannan duba da an ce yanzu sadaka ma da kyauta a cikin waɗannan ranakun da suke fara na sauran rana idan za ki yi alkhairi akwai waɗanda suke tattalar sadakar su ya san mutanen da ba sa yin zakka ba su yi a irin wannan kwanaki goma na zai jaga akwai mutanen da ba sa sadakokinsu sai a irin waɗannan kwanakin akwai cututtukan da ake tare da a kawai su ake a faranta wani domin a rabin yaran da baka samu to da haka idan an yi girkin wani irin shi ne ibada za a yi da shi kamar yadda malama Umar ta faɗa kada a batar da lokaci a bangaren girki a lokacin da kike girki ma za ki iya tasbihi
1: ana aikin ana yi ba wai kamar yadda muke yi sabanin abin da ya kamata wani lokaci sai kiga an kunna kiɗa shi yake maye gurbin wai ai saboda yana dan
2: taya mutum musamman a ranakun sallah
1: haka
2: duk gidaje haka za ki dinga ji an wara
1: yanki ne na tafi nan nake so mu gangaro kan wannan hidimar sallar wadda ita ma sirrin
2: abin da ya
1: kamata mun ba ta fifiko fiye da ibadar sallah lokacin watan ramadan haka ake ta fama da mu mata maganar kisu maganar lalle musamman lallen nan wanda ado ne ado kuma na burgewa ado na daukan hankali ado na kasaita ado na jin cewa kin isa domin yana kara wa mace farji yana kara wa mace tace akan ta cewa ta yi ado to amma wai me yasa da muke tattare lokacin mai albin shin ne kamar mun mai da shi kuma ya zama kamar ibada
2: na
1: ado ba saboda zaki ga akwai bigida da gunshi da hankali a
2: cikin
1: daga bayanan da suke zuwa akwai
2: gidajen kwanci da ake da rawar lahanki akwai mai kunshin da sai da aka shiga tsakanin da ake da mai gidanta saboda shi ana shiga rayuwarsa ita kuma tana ganin ba za ta iya bata customers ba sai ce to ita lantarki ta tafi gidansu ta je ta yi a can to su kuma sai gidan iyaye suka kalli kamar ya zo da wani abu na wani hatsanci ko kuma an hasara yake mata shi sun da yawa yawancin iyaye da mata muna kalla wasu lokuta muna yi wa ƙarfiyar mai gida wata irin muna fasa shi kullum mai gida yana jin
1: amma
2: yana da ƙa'ida
1: gaskiya ni ban kalli abin a matsayin hasari
2: to a shi iya abin da zai iya ya mata a shi
1: ya kamata a ci dama akwai haƙoƙi akwai ne kitsan da na sani
2: wai da asuba kafin ya fi suna tashi suba kafin ana fara kira ya sarrafa ko ake fara wanda ma mutu gida in general
1: life sannan
2: ba wani allowance ne da su a gidan ba
1: sai ya yi da tsari ba za ki za ki da yanayi in shi ne na sani sai goma za ki ji mata gida kuma shi da yana yi ka goma ba za ki buɗe da yawa da yake da shi da tai ta gama a kasa ko kuma an san da ni gida an san da ni yara
2: san da ni yara
1: ita ma kuma ta tsara ma kanta ita mata ta wannan rana ta cikin gida ne kamata a ce zafin neman kuɗi
2: sau da yawa mata da su ya da yawa mata suna manta abubuwa da yawa a lokacin musamman a lokacin bukukuwa wannan sai ana bace-bace sosai ita mata gida wadda za ta tafi gunsha kamar da
1: ma
2: ita wadda za a je wurin ta saboda mafiya akasari akwai mata yan aure a masu gunshin duk da akwai yan mata su ma yan mata a gidan iyayen su suke wani mahaifin ba a san ran sa ake wannan ba ya kamata a ce muna da tsarin sannan kuma ni ina kallon matan gida ya kamata su tsara lokutan da su na su gunshin sabanin na yan mata da na yara kina ma kuna a cikin kowa kike duk da ya san wata ba ta yi ba sai da sallan nan
1: to amma yanzu sallan nan muna da wajen kwana 6 ko 7
2: ne sai a ce ai sai ake ranar sallan mai ifoto ta sai ki zato ya aure za a ga
1: yana masu
2: sallan gidan ne zai ji gan
1: anya ba za a sa sharadi ba a soran ya kumbo da sai da ce in ji ya kumba ta ci a fara kunshi ne da babu bana
2: eh goma tun
1: amma da wuri shi ne gida da wannan sallar ta aiki ce idan ma kika yi a kurarren lokacin ba lalle ma gogan nake gani ba in dan shi kika ne da haka ki yi da wuri a waɗannan kwanakin ki samu ƙarin lada cikin lada da
2: ran shi saboda yawa ba
1: shi ne
2: an kire ya kuma duma daga nan ina ga sai in goshe
1: daga nan sai gidan kunshi saboda a cikin waɗannan kwanakin ina ga idan kika gidan nan nan na farko bibiyan nan zai zama ba guda ɗaya ba idan an maki kuɗin zuwa lalle to bayan kin je kin yi lalle kin dawo ni da matashi ne da kin juwa na ce za a ƙara biyan ki kuɗin dan
2: nan kuma lada a wurin Allah
1: sannan kuma ga lada da zai gani a nan sai kin yi abincin shan ruwa kin kawo kin yi wankan ki kin kintsa ga kuma
2: ne azumin da ke
1: sai ya
2: maza sai ce a da na
1: aje a hakan ba
2: tasha
1: idan za ta kawo abincin kana gabatar da abincin a lokutan gabatar da abincin nan ta sha lallanta ba wai sai ranar sallah ba yanzu daga ranar sallah nan an fashe da hidimar yanke yanke ne hidimar aiki
2: shi ne da ne da
1: kawunan ni hayaki da sauransu lallanin wanki ma zai mun mata da muke yin lallanin mun san ya fi kyau ya fi gyatsuwa bayan kwana biyu da yanzu to in kika abinki yau ko gobe misali kafin ranar sallah yayi kyau kin da kin karbi kudin kikin so yake abinki a aljihu dan haka da Allah ya kunda ta ce a fara lallan nan da gobe akwai mai kitsan da na san duk ranar juma'a ba ta kitso kitso sana'a ta ce amma duk ranar juma'a
2: ba ta yi kiran ta mai gidan kwaliya
1: kwata kwata ta dauke juma'a saboda kamar yanda ake faɗa a Hausance duk da kuskure ne cewa juma'a gajeriyar rana ce to juma'a rana ce mai tsawo
2: sai a ce juma'a ta babbar rana ba
1: ana tana ana takaita ta ne da hidindimin yau kullun a kai da kuma yin ibada dan haka ita ne juma'a ma ta kiso sauran ranaku tana yi kamar yadda wannan mai lallan da kika faɗa cewa sai karfe 10 take fara ido ita ma baiwa Allah ne sai karfe 10 take fara kiso

0: a cikin inda masallan nan akwai abubuwa da yawa waɗanda kusan kaso ne tsoka a ciki duka mun ya shafa mata, domin akwai hidimar aikin sallah din da take gaban mu, akwai hidimar yara wanda koyaushe wannan tana nan bakin rai bakin fama, sannan akwai hidimar mu kanmu yanda ya kamata mu kasance a kwanakin sallah din. Bari na fara da malama Aisha. Ga sallah ta dawo.
1: Ga sallah ta dawo.
0: Kuma babbar sallah. Bayan aikin nama akwai yawon sallah. Akwai yawayawan ziyaran
1: da ta duka zance yanzu aka
0: mai da su fitan sallah. Akwai kuma guraren da ake zuwa na nishadi na kiwa, gurin wasan yara ne, gurin
2: kallon da ake zuwa tare suke ana zuwa?
0: Ana zuwa. Ai ba ki san wani albarka da Allah ya yi wa kanmu ba.
1: Alhamdulillah. Ya ma na da amfani da ita babban ai.
0: An buɗe sababbi. Ai abin da ya sa ma na sako magana kenan, saboda sababbin da aka buɗe din to su ne za su ja mutane wani nan kara. Da karamar sallah ba a ga musamman su sosai ba. Amma zuwa yanzu hankulan mutane ya karkata kai, kuma ana nan ana ta shiri. Ana ta shiri. Bari mu fara da iyaye kafin mu zo Kano ƴaƴayen mu da mata. Wanda zan hankali za mu yi ma iyaye mata abin da ya shafi hidimar sallan nan, da mu kanmu matan iyayen da kuma ƙananun yara waɗanda wani lokacin sai ki ga wasan yayi ake yi masu, sai su taho daga nisan duniya in yaro ya ɓata in ana tambayar sa unguwar su ki shara ma ya aka yi ma aka yi su daga waccan unguwa zuwa wannan unguwar, ba dangin iya ba na baba ba ziyarar ƴan uwa ba, kawai wai an taho ne yawon sallah.
1: To shi ke mara fara ne sha bari fari tsakwarcen kin san ba a shiga tsakiya gefe
0: ya zafi
1: yawa. To magana da zan fara yi zan fara ne akan ita kanta hidimar sallah, kamar yadda aka faɗa ibadar layya da yawa gidajen da Allah ya sani wa akan layya. Za ki ga a ranar sallah kamar yadda mun ka sani ranar sallah idan babba manzali sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai, kuma ya umarci madani ta kabarbari yawan ta zikirori. To amma sabanin hadari gaskiya abin zai baki mamaki da yake ga akwai magunguna da sabon da rijiya yake kafa, kawai sai da yake ta cin didididin yana tashi wani ana bikin sallah. To sannan kuma akwai hadisi na zuwa mai ne Allah ya saka masa da alkhairi yana fara cewa sai na umar yakan shiga muku da saƙo na gidan biji yana kababar yana ɗaga murya ana amsawa zaki zata ma ruwa ne ya ci bari, saboda yadda yake faɗa ana amsawa. To kamata ya yi gaskiya masu gida maza da mata tun da yanayi mata don waɗanda za a sha mamaki da yawa akwai waɗanda a sai a wannan shekaru da harkar rediyo da midiya ta yi yawa suka san muhimmancin waɗannan ranaku, wasu da gaske ba su sani ba, don akwai da muka taɓa tafiya da ita Allah ya ƙaddara ranar Idi muka yi tafi muna yi muna yi su da cewa ai ta bata ɗauka mata sun fita ɗauka da spika ce kawai take yi a masallaci. To kinga ba ta sani ba,
0: ta sani ba
1: sau da yawa ana maganar karatu yaran mu sai dai kawai sun karanta alkur'ani amma a yau in ci da tafi ba sun shi ba shi ke yin sai a rahaki ne
0: shi ya sa ce na ta ne ya ziyara ta samun tasgaro
1: ko da ni ya kamata
2: shekaru yau da gobe sai su nan ci amma inda ana tunta
1: da ana tunatarwa shi ne kamar sabanin iyaye madada yawancin abubuwan da nake gani da dan waye suna dan bakawa akan kansu ya sa su su gani har ma yanzu kamar wajibi ne yanzu kamar sawar yawanci iya
0: ya haɗu wanda yake ya za ka gasi a kuma duk sun tashi sallar
1: to kuma har yara za ka ga da an fara tasowa ana yi. To da Allah ya kamata iyaye a tunatar da yara waɗannan kababar sannan zuwa Idi ibada ce kusan suna ci wajiba wanda da yawa ba su ɗauki zuwa Idi da muhimmanci abu ne mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci tsofaffi da yara ce har waɗanda ba su da tsarki a tafi da su Idi.
0: Ya zo ne da wani yanayi wanda ya sa da yawa matan iyaye maza suke hana suke keɓance matan da a al'adar mu gaskiya a ƙasashen mu na Hausa za ki ga mata ba sa zuwa Idi.
1: To ai addini ma
0: to ai dole za mu dinga kallon wani abu na addini da al'ada kuma sai mu ɗauki mummuni ya fi zama maslaha yanzu

0: تاسو راځوي د باکره شي خرابو مرسته
1: وکړئ چې به حق
0: منځ امره پته
1: په اکی سن نو سره یې پټاري سبوډه ام پټوډه magangano malamai da hadisai da suka yi umarni da aji da aji da haɗin wani an da iya yin to amma
0: sai inda nake kuskurewa za a je inda amma tun daga kan shigar da ake yi ta zuwa
1: wani
0: da shi dai hijabai ne ake ɗan kasu kuma hijabin
1: ba a yi hijabin kuma a yi tsara
0: wai saboda na idi ne amma an yi ɗinkin hijabin yadda sai ki ji kamar kamar dai ka ce abin da abin kunya a tsaya a gaban Ubangiji da wani mijin
1: Allah.
0: Sannan in an je gurin yi hidin kuma yanda muke mutane suke bayyana kansu wacce yanda mata suke bayyana kansu sai ki sha mamaki da takaicin anya wannan wannan ne aure ce ko ne neman ta samu wanda zai sa ta a ciki domin ko da ba ki da auren idan kina neman shiga daga ciki din ya kamata a ce kin nuna kanki a matsayin mai kamun kai wace ta san darajar kanta wata za ta yi abin da za a yaba kuma ta ja hankali to amma sai ki ga an je gurin idin an yi sallar idin amma kamar ka ce me ya sa kuka zo ya kamata in har mace ta samu
1: ra'ayin hayan dai abin da za a
0: ji shi sun ba ta damar ta ji din shi ne abin da ya fi kamata to ta fito a matsayin ta na musulma wata za a kalle ta a matsayin musulma kuma wata ba ta buƙatar sai an ce mata sai an tambaye ta misali ke musulma ce ko sai an tambaye ta kina da aure ko baki da aure
1: gaskiya ko ne ina faɗa wannan babban taken na wato wanda Bature yake cewa identity wannan abin nan yana da muhimmanci wanda ya kamata mu kalla cewa ni musulma ce to ni zan yi a duk wani abu da zaki a matsayin ki musulma yana da kyau wannan babban taken na ke fito dama idan muna magana akan bin Allah to an yi magana kuma da suka fahimci waye Allah ne tun da Annabi alaihi salatu wassalam ya bada umarni kuma ya kwadaitar da aji to dole za a ji hankali akan aji kuma za a yi magana akan wani irin zuwa za a yi dama duk wanda ya amsa wannan kira to ai zai wahala sai dai idan ya tafi da manufa tun da kullum ni ina faɗa manufar mu za ta sa ka yi kaza idan har manufar ki neman yardar Allah ya sa za ki tafi to dole ne ki kuma mai Allah ya ce
0: masallacin
1: ne sa ta takai ne Allah subhanahu wa ta'ala ma tayi
0: amma kuma
1: ka sani ka ka bauta min
0: haka
1: ko kuma sai kar ka bauta min sai ka sani dan haka idan ne ne ya kamata mu kula wajen duk abin da zai mu tunar wannan babban taken na mu musulmi ne sannan mu musulmi hadabin da yasa zamu yi aiki wace ne manufa ce mun fata ta neman ne dan Allah ce kuma fata ta sallada ce ko biyayya ga umarni da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bab aikin ba zai cika ba ya don ba zai samu ba sai kai kutan kuci ne da aka ci maka Allah ya gata da mu da Ahmadsa sannan idan an dawo din kamar yadda na faɗa a ci gaba da kabar bari a ci gaba da istighfar da sauransu sabani da ana yankan nama za ki ga an ware yawa an ware yanki yanzu ana ji ana tikarwa ana wani rayuwa da tana yadda nishaɗi amma ni an yi zakirai a yi kabar bari a tunatar da yara Allah ta'ala ya sa bari a ci.
0: Za ki ƙara mana ga ɓangaren abin da ya shafi tarbiyyar nan tarbiyya musamman abin da ya shafi yayayen mai dan mata ni kullun ina da damuwa akan yanda rayuwa take canjawa kuma canjin a kuje yake tafiya wani irin canji ne mai abin tsoro kwanakin baya mun tattauna da wata baiwar Allah take cewa ai yaran ne wallahi tunanin su yafi namu kaza kaza sai na ce mata anya ni ina ganin kamar mun ne muka dan kufar da namu tunanin har nasu ya zo ya wuce namu watakila da muna shiga cikin tunaninsu da muna shiga cikin kwakwalwar yaran muna yin irin abubuwan da zamaninsu ya zo musu da shi mana ɗin yi tare watakila da ba za su dinga mana wayan da suke yi mana kuma suna yin wasu abubuwan da suke lullube tunaninmu ba sallah ta zo kuma ba za ka taɓa hana wannan abubuwa na al'ada wanda addinin ma ya yarda da su na cewa a je ziyara gurin dangi a fita a yi nishaɗi da iyali a ba wa yara dama su je guraren hutawa su ga abubuwa na wasanni suka abubuwa na mamakai suka abubuwan da basu saba ganin koyaushe ba to amma mu anan sai abin yake zuwa mana da sabon kala kala musamman ga ƴaƴan mu ƴan mata muna ji muna ganin yarinya za ta fita daga gida watakila a cikin gayyar kawaye ko kuma ma saurayinta ne zai zo ya dauke ta su tafi tare inda za a je din uwa ta sani ko ni ce iyaye sun sani amma sai a kalla abin a matsayin wai ai sallaci
1: idan
0: zai kai ta gidansu wancan ne da wani ni na aike ta saurayinta zai kai ta ko kuma a'a ni na aike ta kawayenta za su raka ta ba tare da nuna damuwa ko kuma bin diddigi na in an fitan ina za a je shi wanda aka fita da shi din waye shi kuma bayan gurin aikin sai ina su kawaye su waye su domin kawaye ma fa da nake gani din nan su ma suna taka muhimmiyar rawa a tarbiyyar yayan mu
1: su ne ma
0: su ne ma domin zaki shekara 10 kina ginki kina dorawa in aka rashin sa'a kawai tana da ita wata kawa wadda sai a hankali cikin kankanin lokaci za ta samu wannan ginin ta dawo da ku baya ta maida muku da gurin fili kamar ma ba ku taba dora gurin ba wani jan hankali zai yi wa yan uwan mu mata mu da muke nan tsoron yakumbo da waɗanda Allah bai sa sun samu zuwa da kafafunsu ba amma na san suna tare da mu a tsoron mu wani jan hankali zai yi musu
1: to assalamu alaikum assalamu wannan matsala ta tarbiyya idan aka ce misali ko da ita kadai aka ce za a yi ta tattaunawa a sanarwar kuma nan ba na ji za a gama ta saboda yadda abubuwan suka zama gaba daya al'amarin ma fita daga da'irar tuna kin ga dai mai shekaru irin naki irin malama irin mama a abinda muka sani a al'adance ba a ma san saurayin ya tafi da kimar gari ba
0: gaskiya ba a sani ba
1: duk inda za ki je amma ki tafi da kallonki amma kuma yan makwabtanku ne inda su ne dai kawaye yan gidan wani da wani da wani da wani an haifa su lokaci daya iyayen su dama duk baban guda ɗaya ya isa ya tsawatar da dukan ku yan lungu ko yan layi to saɓani yanzu abin gashi ne sai dai mu ce rahama na kota illa billah al'amarin ya tafi kuma gaskiyar magana iyayen mu muka ba da dama ai misali kai ga ai maka wannan tarbiyya ta kabi saurayi ba to ke dan me zaki ba yake tafi saurayi
0: wayewa wayewa
1: su iyayen da su waye ba ke ba
0: gani suke ba su waye ba kuma abin mamaki ni ina ganin kun ni ina faɗa cewa soyayya da iyayen mu suka yi mana duk ba mai ba
1: yayin
0: mu iyayen mu sun so mu fiye da yadda muke son yayin mu mun iyayen mu sun yi jego irin na da wahala
1: sosai
0: jegon da mace za ta yi kwanta bacci Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mace za ta kwanta bacci karkashin filanta su munkarai ne na in yaro ya yi fitsari ta canja masa ta sa masa wani
1: ai kashi da cire ta wuce dan ba yaro ya suke ba
0: ba ba mini plan ba haka aka dinga haifo
1: ke wannan mun goma sha kaza
0: da nan ta dinga haifo da abinta amma ba a lalace
1: ba a lalace
0: ne suna san suka dinga
1: tsaye da ake haifo
0: da duk inda za a kalle ka
1: wallahi
0: in da yake so kai amma waɗannan ne yanzu waɗanda ake faɗa cewa wai ana san su su kuma an ba su karazube rayuwarsu a hannun
1: su ne ne ba rayuwarsu a hannun yayin yanzu
0: gaskiya
1: in ji ba shi yace kin da san ka in wai ka san ta ba sai a ce inda ta she ne ma hannu ba a ce wai
0: san ka
1: to san wai inda iyaye suke wa yayan su wannan magana da ta fara sai ya kam haka ne in ka sani da ba ka isa ka fita kai kadai ba amma yanzu yarinya za ta yi wanka ta fece wai ta bikin sallah ne ta ce ta tafi gidan kawarta alhamdulillah ta ke tara uwarta tana aiki
0: tana aiki
1: ta ke tara uwarta tana aiki sai ki ji ta ce
0: ai wai ai
1: yanzu wancan nan ku ta hada da kawa kuma kamar da ke da fada kan gaskiya da yawa zaki ji ana cewa yanzu da fara yaran yanzu sun fuwaye sun fuwaye ku din da ni na fara ba wai bane ma kirci ne amma salon tarbiyyar tun da ni dukkanin mu musulmi ne kuma dama daga cikin alamomin karshen mu ne an ce ba za ta haihu walgijeta dole ne yadda fa salon tarbiyyar ya canza su dole sai kin sanar su ne da kika fara sai kin shiga cikin tunaninki dole da yawa sai kin sako kin koma yarinya

0: ai o kan ta hana din sai an yake so ake sai yazo to ba mun kira nan ma yana shi
1: wa alaikum assalam da wa nake tare
0: to dan kana shi ma da ya kai shi
1: kin dare ba ta hana ne ya ce
0: da kai idan hana wata abin zai zama wannan
1: eh
0: sai ta shawara to me sai zo sai shi ya
1: man kaman su waɗannan bukukuwan sallah da ake zuwa yi da guraren da ake zuwa din zaki ga abin da gagara magidanci ya sa matarsa a gaba da ƴaƴansa su ji
0: da kasan da suka cire ban da shani
1: tare ma mu yanzu amma wai sai mutun ya zauna a gida yana jin cewa wai shi yanzu ya gima ta mata da yara sai a bar kawaye su kuma kawayen su ne za su yi maka illa ta har abada
0: su ba wani takeici irin wannan gurin kullum ina bari ma a tsaftace su ne ne ne duniya ko a musulunci ne ko a addini irin wannan nishadin sana da zaki ganin an bai haramta ba amma ya za a yi ya zama da gurin da tsaftace shi wani ma zai da ban mana ta da ba za su kasashen da suka ci gaba inda iyaye yake tafiya a daki da an ji akwai gurin da an ji da ina mata ne mata ne za su tafi yaran su mata akwai gurin da maza ne maza za su tafi amma mu a mun takeicin sai ya zama da an bar kowa da dalili ne shi da
2: kamar abubuwan da kamar da aka ce ma kana zuwa wurin ka sai a ce a hannu idan kika
1: Alaikum assalam muna sauraron ki.
3: Hello?
1: Muna sauraron ki ran da ni
0: miki.
1: To daga layin tare da kuma ba radio ma a kusa da ita. Zaki ga ko addini ya ce idan an samu matsala tsakanin miji da mata a dan fita. A dan yi tafiya ko da ba za a samu damar tafiya wani gari ba to a cikin garin a dan fita a je wani guri na shan iska da za a zauna a tattauna. To su ma ƴaƴan haka ne
0: haka ne.
1: Idan kuka irin wannan fitar zaki ga sun samu nishadi
0: sosai.
1: Za abubuwa da yawa da baka sani ba sai ka ji suna ta fitowa. Balle yaro da baya ƙarya kuma ba shi da rufi inda ba an koya masa ya dinga dubbe abubuwa ba ne zance zai fito zaka ji abubuwan da baka san kwanaki wata uwa take faɗa min cewa idan ta sa katin waya a wayarta ta sa data sai nan da nan ta ga ta ƙare da ta bincika ta binciki sauran ƴaƴanta da suke da waya akan su zargi yafi tunda su waɗannan suna da waya suka ce mata rantsuwa cewa su ba za ta taɓa mata wayarta sai ce a to ya ake data ta take ƙarewa da wuri da tana bin diddigi sai ta gano ɗaya ƴarta ta wadda ba ta da waya ita ce take ɗaukan wayar tata sai ta tura datar wayar ƙawarta sai ta ce mata ki mana downloading fim kun mun haɗa a makaranta sai mu kalla ba ta ba da wayar amma a wayar ƙawa take turawa don haka sai da ta yi min magana sai ta ce yau to yanzu kin san me za ki mata ki ce mata ne da downloading fim ɗin a wayarki da irin fim ɗin da take son ta kalla ta kawo shi wayarki ki downloading akan wayar ki zauna mu kalla ta ne idan kuna kallon fim ɗin dan ba za ka ce wa yaro kar ya kalla ba ta riga ta saba tun da ma je makaranta ake kalla sai dai a lokacin kallon fim ɗin a sannan ne zaki dinga wuce ya ga yara da su ma ta zai a wannan
0: lokacin da kiyan kan da lokacin da kallon
1: assalamu alaikum
3: yauwa
1: barkan mu da yamma da wa muke tare
3: a wannan jiya
1: alhamdulillah da wa muke tare
3: da bashar
1: to malam bashar akwai wani ƙarin shawara da za a ba mu
3: hello
1: hello shi akwai shawara da za a ƙara ba mu to dai malam bashar ya matsi so sai ce mata ba zai yanzu kici mata dalilin kallon fim ba sai dai ku kalla tare duk yaran da kike son yi mata zaki iya mata yanzu a cikin wannan fim din da take kallon da
0: gaske
1: sabanin ka cewa yaro ne na kalla tunda ba shi har ta yi dabara kamar yanda nake so ne masu sauraron mu a bishop cewa soran yakunku zai dinga tattauna abubuwan da suka shafi mata ne rayuwar su wata kila rayuwar gidan aure rayuwar zawarci rayuwar ƴan matanci matan da suke da sana'o'i matan da suke aiki da kuma matan da suke zaune gari haka dan ba a ce suna wancan duka za su zamu dinga tattauna irin waɗannan matsalolin sannan kuma zamu dinga tattauna abubuwan da suka taso wanda watakila ana cikin gabatar da shirin wani abu zai taso wanda yake buƙatar sai an yi magana a kansa a wannan lokacin to shi ma zamu shigo da shi kuma
2: a sayi da dai wannan tattaunawa da muke muka yi duba da yadda ne muke jijjiga na cikin ta Allah ka dace da mu da rahmarsa
1: soyayya yakunku zai dinga gayyato muku mata waɗanda ba zan ce fitattun mata ba domin kowace mace ta ciya ciya a bangaren rayuwa sai dai akwai waɗanda sukan shura a wani bangare na rayuwa watakila bangaren ilimi ne bangaren sana'a ne bangaren zaman auren ne da sauransu mata waɗanda suka shekara aru ko kuma suka gajiya suka ga yau ga su a cikin muke fatan su babu gobe irin matan da rayuwa ta kawo musu ƙalubale kala-kala kuma aka ci karo da abubuwa iri-iri kuma aka tsallake aka ci gaba da rayuwa soyayya yakunku yana maraba da shawarwari yana maraba da baki idan akwai wacce ta ji tana sha'awar ta shigo wannan shiri akwai gudunmawar da za ta ba mu to za ta iya tuntuɓar gidan wannan rediyo na rahama Allah ya yi mana rahamarsa a cikin wannan kwanaki masu albarka da wannan nake cewa bari mu sallama da masu sauraro malama umma
2: Assalamu alaikum Allah ya sa mu shagulgulan bikin sallah ku cikin koshin lafiya da wadata
1: amin amin malama Aisha
2: to Allah ya sa da rahama sauran gaji ya amsa addu'o'in mu da ibadojin mu Allah kuma ya sa mu a tafarkin dindin mana afwa da gafara
1: amin ya Allah soyayya yakun ba ya tattara kayan kwalon da makwalashin sa tsaf yakun ba za ta koma daga cikin gida yau ma ta yi ne mana fatan alkhairi Allah ya sa ni hukukan sallah lafiya Allah ya zauna mana da garin mu lafiya Allah ya ba mu ci gaba da dorewar arziki masha Allah assalamu alaikum

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rundun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan mangwaba kamar buɗin kwara, tafiyarsa ta farko da ta ƙarshe wallafar Nuhu Bamalle. Shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda mawallafin yake bayani akan ƙasar Afirka da zaman mutanenta. Wato labarin da mangwaba yake faɗa kenan. Amma ya ce iskar damuna daga yamma maso kudu take tasowa, wato wajen fuskar teku in damuna ta fita sai kuma iskar hunturu ta tashi. Ita kuwa tana busowa daga arewa maso gabas ne, ta ratso hamada. Da wannan busasshen iskar ta fara, nan da nan sai yanayin ƙasar da ya sake. Nan muka dakata wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba.
1: Ciyawa takan bushe, itatuwa sukan kakkaɓe ganyayensu, rafuka sukan ƙone nan da nan. Da yake iskar nan ta ratso ta hamada ne, akwai garurai da takan kwaso wanda ke dishi hasken rana. Saboda haka a lokacin hunturun nan a kullum akwai buda. A wurin Turawa sanyin hunturun nan ya hura hun bazara daɗi da ƙarin ƙarfi da lafiya, amma wurin baƙar fata ba su san sa. Domin a lokacin nan ƙurar da iskar ta kwaso tana ɗan fare masa a jiki, fatarsu takan yi kaushi, idon zai ta zubar da hawaye, leɓen bakin sai farfashe. In ciyawa ta bushe, mutane sukan sa daji wuta. Amma a waɗansu wurare shara a ƙasar ta hana ƙona daji, don ciyawan nan ita ce abincin dabbobi. Da ce an ƙona daji haka, sai ka ga sabbin ciyayi da ƙananan tsiro suna hudowa. Nan da nan sai ciyawa sabuwa ta rufe ƙasa. Na ga mutane a Afirka suna amfani da 'ya'yan kaɗanya wajen yin wani irin mai fari mai garɗi a baki. Amma dajin Afirka babu itatuwa da ake cin sawoyinsu da yawa. Sai dai na ga 'yan tushen ayaba kaɗan da kuma lemo mai zaƙi a Gambia. A zatona ko waɗannan asalinsu ba itatuwa Afirka ba ne. Lalle Turawa masu cinikin bayi suka kawo su suka shuka. Ƙasar tana da yalwa, ko ina mutum zai shi mai daji ya gona. Amma a zatona dai duk ƙasar ta sarki ce. Mutum yana noma ta ta zama tasa, yana iya ya siyar ko ya ba wa 'ya'yansa su gada. In an shiga can cikin ƙasa akwai duwatsu da tuddai manya-manya, akwai kuma karkara da fadamu masu kyau. Na shiga cikin ƙabilu iri-iri, akwai abubuwa da dama waɗanda suka haɗa ƙabilun nan. Babbansu shi ne fata jiki, don duk baƙaƙe ne. Na biyu, kusan duk baƙin mutum yana biyayya mai kyau ga sarkinsa. Yanayin zamansu duk ɗaya ne, haka fasalin garinsu da na gidajensu. Akwai masu mutane, akwai marasa su, akwai masu kyakkyawan hali, akwai masu mugun hali. Amma duk ƙabilun da na gani babu masu taushin hali da son zama lafiya kamar Mandingo. Ga su da fara'a da son mutane da son gane komai, ga sauƙin hali da neman aiwa musu. Babban mugun halin mutanen wannan ƙasa ɗaya ne, wato su idan su akan kayana suna kwaɗayin sacewa koyaushe. Amma an duba sahihi gaskiya bai kamata ba a zarge su saboda kwaɗayin kayana, tunda yake ko a wurin su sata babban laifi ne, kuma babu ɓarayi da yawa a cikin ƙabilarsu. Saboda haka kafin mai hanzarin kiransu ɓarayi, sai mu duba mu ga in 'ya'yan banza a ƙasashen Turai suka samu hanya irin ta mutanen Afirka, ashe su ma ba za su yi baƙo abinda Mandingo suka yi mun game da kayana ba. Sai mu tuna a Afirka sarakunan ƙasar babu ruwansu da kiyaye lafiyar baƙo. Al'adarsu kuma ba ta hana mutanen su tare baƙo su ƙwace kayansa ba. Kayanan na kuma a wurin baƙar fata darajarsa kamar ta yaƙoci da lu'ulu'u ne a wurin Turawa. Kamar mutumin Hindu ne ya zo Ingila da jakarsa cike da yakutu ya riƙe ta a hannu yana yawo a titi. A ce kuma shari'ar Ingila ba ta hana taɓa baƙo ba, kowa ya ga dama na iya ƙwace kayansa ba komai. Ashe zai yi mutanen Ingila su bar masa kofa ta jakan ma, balle su rage masa wani abu a ciki. Saboda haka ni a ganina ba niyyar mugun abu ko son sata ya sa Mandingo suka riƙa washe ni ba, aikin zuciya ne wanda ba ta da ƙashi. Ko da yake sun yarda sata mugun abu ne, amma zuciyarsu ta kasa daura bari na da kaya masu kyau waɗanda ba su taɓa gani ba. Ƙin umarnin zuciya kuwa abu ne mai wuya. In kuma na duba yadda mutanen suke galibinsu arna ne, ba su da wani addini tsattsarka mai tsawatarwa. Amma duk da haka sun je tausayina, sun taimake ni, sun yi wa taushin zuciyarsu. Ba na manta kyautar da sarkin sai guyar mun tafarin kuɗi, balle fa matar da ta kai ni ɗakinta. Ba na rasa wurin kwana, ta ba ni abinci bayan yunwa ta kusa kashe ni. Ta nuna tausayi gare ni, ta taimake ni cikin wahalata, ta fushe ni daga halakar namun daji. Abin ma mamaki kuma shine duk cikin tafiya ta mata sun fi taimako na da maza kwadai da muguwar zuciya sun rufe galibin mazan ido wajen tausayi da imani amma ban ga mace guda wadda ta wulakanta ni ba saboda haka abin da na gani game da halin baka fata shine yana da tausayi da son taimako in dai baka raina shi ba ko ka ci fuskar sa bisa ga al'ada baka fata sukan goyi ƴaƴansa baya sukan ba su mama sai sun shekara 2.5 ko 3 kana su yaye su a gani na wannan al'ada ta goyi shekara 3 ita ke hana wa matansa haihuwa da yawa galibin iyakar yawan ƴaƴa daga 5 zuwa 6 kaɗan da suke haura haka lokacin da ƴaƴansu mata suka girma sukan koya musu kaɗi da aikace aikacen gida mazan kuma sai a tura su gona da musulmansu da arnansu duk suna yi wa yaransu malakaciya amma sai sun girma sun taso ma shekaru 7 zuwa 10 arna sukan yi biki kwarai a lokacin da ƴaƴansu ke cikin kaciya idan saurayi ya ga budurwa yana son ta da aure ba lallai ne neman yardarta ba sai iyayensa su shirya da iyayenta kurum su za su faɗa musu kuɗin da zai biya saboda raba su da ƴar galibi bayan biya ke biya sai ko in yarinya kyakkyawa ce kwarai bayan sun shirya sa'an nan ne zai magana da yarinya amma ba lallai ne sai ta yarda ba dan dai iyayenta sun ci goron da ya kai musu sun yarda kenan lallai ko ai auren ko yarinya ba ta so in ko ta ki sai ta zauna muddin ranta ba aure dan ko ta kawo wani masoyi yayin ba za su yarda ba mutanen Afirka sukan aure mata da yawa da musulmansu da arnansu amma musulmansu ba su aje mata fiye da 4 arnan ko ba iyaka gwargwadon arzikin mutum maza suna da iko mai yawa akan matansu amma duk da haka ba sa yi musu azaba bakar fata ba shi da wata hanya ta raba lokaci mama ya ci ci abin kirga shekaru shekara kuma suna raba ta da wata irin na sama da yake ba su da agogo ba su iya ambata karfe kaza sai lokaci kaza misali ba su iya cewa karfe 7 sai wayewar gari karfe 10 hatsi 15 rana tsaka karfe 5 azhar karfe 4 maraice karfe 7 faduwar rana in ku suna ambatan lokacin da ba ya cikin waɗannan misali tsakanin karfe 10 da 12 ko tsakanin karfe 2 da 4 sai su nuna da hannu daidai wurin da rana take a lokacin da suke bayyana na tambaye su ko sukan san inda rana take zuwa bayan ta fadi kuma ko ita muke sake gani gobe ko wata ce daban sai suka gawata ta game da wannan tambaya wannan ya fi karfin dan adam ya sani haka wata in ya tsaya suna zaton wani sabon wata ne ake halitta da wa har suka yi addu'a a gari na baka fata bai cika yawa rai ba galibin su sukan fara tamodi a fuska tun suna yin shekaru 40 kansu ya fari fat da furfura kaɗan ke haihu shekaru 50 sai su mutu amma kuma da kyar sukan iya lissafin shekarunsu daidai tun da yake ba su da hanyar kyar da shekaru sai da ruwan sama ko wani muhimmin abin da ya fara a shekara kowace shekara tana da sunanta game da babban abin da ya fara cikinta misali shekarar yakin gari kaza shekarar da aka kone gari kaza shekarar da aka nada sarkin gari kaza da sauransu haka na tabbata ba za su manta da shekara ta 1796 ba domin ko za su rika kiranta shekarar da bature ya wuce amma ko da yake ba sa rade a duniya sai su mutu duk da haka ba su cika yawan cuta-cuta ba dalilin wannan na tsammanin saboda cin abinci iri ɗaya ne kowane lokaci da kuma aikace-aikace masu motsa jiki zazzaɓi da atini su suka fi yawa suka fi kashe su babban maganin su game da waɗannan shine rata layu da kuma sauran magunguna da canfi amma na ga wani irin magani nasu mai amfani wato da mutum ya samu zazzaɓi sai a masa sirace yadda ake siracen nan sai a share ƙasa a zuba garwashin wuta mai yawa a kan garwashin sai a kakkaryo ganyaye ɗanyu a shimfiɗa sai mara lafiyar nan ya hau kai ya kwanta sai a rufe shi da zane jikinsa sa'annan sai a malala ruwa cikin garwashin nan tururi mai zafi yakan tashi sama ta cikin ganyayen nan zuwa jikin mara lafiyar in tururin ya ƙare wuta kuma ta mutu sai a buɗe mutumin sai a ga kamar ya yi wanka ne zufa ta keto masa ko'ina a jiki yakan wartsa kenan da nan amma ba su da maganin atini sahihi sai ɓawon itatuwa iri-iri suke haɗawa da abincinsu suna ci suna kuma da yawan cutar fata ta ƙurare suna yin tunani da kuturta mummuna saboda rashin maganin kuturta sukan ce ba ta warkuwa har sukan bar ta ta ci ƙarfinsu ta guntule musu yatsun ƙafa da na hannu akwai kuma kurkunu a ƙasa ƙwarai da gaske amma ya bi kawun mutane da bazara ruwa ya fadi amma ko su sun tabbata daga ruwa suke daukar su sun ce kuma a ruwa suke shan gansa kuka wanda ke sa musu makoko na ga masu ciwon sanyi daidai amma ban ga wanda ciwon ya kama shi da kyau ba bakaƙen mutane sun iya dorin kara sun kuma iya yara targaɗe kuma suka yi ƙaho in jike musu nauyi don su rage jini wani babban mutum ya mutu danginsa sukan taru su yi ta kuka sukan yanka saniya ko akuya sai masu zuwa jana'iza abinci randa mutum ya mutu rannan suke rufe shi sai kowane cikin dare ya mutu ba su da wurin rufe matattu musamman galibi ma a tsakar ɗakin mamace ake haƙa musu kabari ko a gindin wata babbar itaciya mai inuwa suka rufe jikin mamace duk da farin zani kana su sa shi a kabari ba su yin wani gini ko wata alama a kan kabari sai a bayan gari kabari ne ke su sa ƙaya da ganyaye don kada kura su tone mutanen afirka mutane ne masu son waƙa mazan su da matansu akwai masu waƙa musamman waɗanda ba su da wata sana'a sai yawo gari gari suna waƙa sukan kaɗa ganga wani lokaci molo ko goge ko su busa sarewa akwai waɗansu musulmi ko masu zuwa wuri wuri suna rera karatu na waƙa da murya mai taushi da daɗin ji akwai abinci iri iri amma galibi in safiya ta yi kowa yakan sha kunun tsamiya ne rana ta yi tsaka su ci wani irin abinci da ake zuba masa man kaɗanya da yamma su ci wani abin da suke kira alkobus da musulmi da arnada abincin su kenan kuma da hannun dama suke ci zauna masa tabarma arna sukan sha giya amma musulmi ba sa shan komai sai ruwa dukkansu suna shan tukunyar taba amma can cikin ƙasa gishiri ne abincin nishaɗi saboda wuyarsa sukan tsotsi gishiri zallansa kamar yadda ake tsotsan sukar babbar sana'a su ita ce noma da rani matansu suna kaɗi mazan kuwa su yi saƙa suka rana tufafinsu da wani irin shuɗi mai kyau wanda suke shiryawa da ganyen baba game da toka irin baban nan nasu ko a ƙasar hindu ko a turai ba a samun shuɗin da zai fi shi akwai maɗinka da yawa akwai doka da maƙera kuma akwai lokaci musamman na farauta don kusan kowane mutum ya iya harba kibiya da aiki aikin nan da yaya da bayi sukan taru wurin yinsu irin sana'ar ubangiji ita zai koya bayansa bai kamata wani mutum ya ba da labarin halin zan mutanen afirka ba tare da ya taɓa magana bauta ba lalle an sani a zaman ɗan adam ba shi wa kowa da kowa a sama daidai lalle wani ya fi wani daraja ko arziki amma an fifikon nan ya hana mutum ikon yin komai sai da yadda wani al'amarin ya zama bauta kenan to a cikin wannan hali mutanen afirka suke zaune tun farko yawan baya a afirka sun ruɓa yawan 'ya'ya ba a buƙatar komai da su sai aiki shi ake sa su kullum komai ɗari komai rana komai ruwa ba su da ikon zaɓen lokacin farawa balle na tashi in sun duka kenan sai an ce su bari kuma da abin da suka yi sun yi wa bauta ne ba su da ikon tambayar wata lada ko biya amma duk da haka a shari'ar ƙasar akwai waɗansu abubuwa na wahalarwa waɗanda ubangiji ba shi da ikon yi wa bawansa in ya yi tilo za a sa ya sayar da bawan akwai bayi iri uku bayan yaƙi da kuma 'ya'yan da bayi suka haifa a gidan ubangijinsu da bayan bashi na ƙarshen nan su ne waɗanda suka ci bashi suka kasa biya al'adar afirka kuwa mabarci yana iya kama mai bashinsa ya zama da shi bawansa in bai same shi ba ya kama ɗansa in ba da ya kama wani cikin danginsa har ma in ba dangi ya kama mutumin garinsu banda su kuma akwai waɗanda yunwa takan sa su mai da kansu bayi bisa tilas sukan tafi wurin wani mai abinci su sai masa da 'yancinsu don su samu abin da za su ci kodayake sun san bauta mugun abu ne amma sun fi tsoron mutuwa da ita yadda sha'anin bauta a afirka yake kenan amma na tabbata babu masu ƙara wannan mugun abu ƙarfi kamar turawa da suke zuba kuɗinsu don su sayi bayi ba don kasuwar da suka buɗe ba da cinikin bai ƙasaita haka ba amma kuma na za a ce a kashe bauta yanzu a gani na kashewa ba za ta wani babban amfani ga ainihin su bayan ba don ku galibansu ba su iya koma garinsu tunda su tabbata a gidan iya gijinsu tun shekaru alwaru suna afirka ya shahara a duniya wajen samun zinariya da hauren giwa su duka kuwa abubuwa ne masu daraja kwarai da gaske kusan duk inda aka tona kasar mandingo da jallan kado za a samu zinariya maza suke haƙar zinariya amma mata ke wanke ta amma ni ban taɓa shiga cikin ramukan nan ba balle sun zarfin su da irin yadda ake haƙo zinariya daga cikinsu abinda ya hana ni kuwa don kun ba koyi karambanin wannan sai su kore shi balle ni ma wanda yake wadatan dan rahoto ne galibin zinare ya kira ta suke suna yin kayan ado kamar su abu muya da yan kunne da warwaro domin dai a cikin wadannan duka abun muya ya yi su kyau don ko shi ba zinare ya ce zalla ba sukan zura shi tare da waɗansu duwatsu masu kyau mace masu kuni ce kudin kayan adanta na zinariya ya kan kai kamar fan 50 ba zai kera kayan ado sai su sayar da sauran wajen fataki su sai gishiri hauren giwa ko ba shi da wani amfani gare su ba su san darar da su ba babu abin da ke ba bakin mutum mamaki kamar ganin yadda tura ke waso san hauren giwa ko da yake aka nuna musu kototin wuka da su matsayi da abubuwa da yawa waɗanda ake yin su da shi amma ba su yadda halittun su tura suna mai shi wani abu ne mai daraja a ƙasar su saboda haka suna ɓoye bakin mutum don kare su ne balle ya sai musu da tsada sun ce don yin kota wuka kurin ba shi wa a yi tafiya tun daga turai a zo afirka su yi haure na ga afirka ƙasa ce wadda ke cike da arziki amma galibin kayan amfanin da ke ciki har yanzu mutanen ƙasar ba su san su ba bayan zinariya da hauren giwa akwai su zuma da kakinta da kirgi da fata da karo da sauran irinsu waɗannan ga su nan ko ina a ƙasa kuma a yalwace akwai kuma taba da baba da auduga amma ba su sayar da wannan har da iri uku kaɗai ake fita da su da yawa daga afirka da zinariya da haure da bayi kun je da mutanen afirka suke zaune kun ji irin al'adunsu da sana'o'insu kun ji irin dukiyar da ke dankare cikin ƙasarsu da wadda suka san da ita da wadda ke ɓoye gare su iliminsu bai kai su santa ba kuma kun ji irin masifa da 'yan adam dubbai waɗanda ake kira bayi suke sha mutane ne kamar kowa ba su yi laifin komai ba ba su taka ba ba su zubar ba amma an hana musu 'yancinsu aikin da dabba za ta yi shi za su yi yadda ba a biyan dabba na don aiki haka su ma ba a biyansu yadda ake sayar da dabba haka ake sayar da su ni a ganina babu abin da wannan ƙasa ta Afirka ke da kishinsa sai a waye kan mutanenta a yaya musu duhun jahilci yadda za su gane daidai da rashin daidai na duba arzikin ƙasar ga shuke-shuke iri-iri ga ƙasa mai nagartar noma ga dabbobi ba iyaka ga koguna manya waɗanda za a ciniki a kansu da manyan jiragen wuta ga ƙarafa a cikin ƙasa sun gaba daidai na al'umma da idan su waye su kyale mutanen ƙasar nan cikin duhu da talauci da masifa haka ba wannan shi ne abin da idona ya nuna min game da Afirka da mutanenta zaman da ni a kamale ya amfane ni ƙwarai da na samu damar rubuce irin abin da na gani da wanda na ji ba ni da yunwa ba ƙishirwa domin lokacin da karfa zai tashi ya sana hannun mutumin kirki ne mai kyakkyawar ɗabi'a sunansa Fankuma kuma ko da yake musulmi ne tamma amma bai damu da addinin kowa ba a kullum ba shi da wani aiki da karatun littattafai sai karantar da yara yana da almajirai 17 daga ciki 2 mata ne bayan alƙur'ani ne yayi mamakin gani yadda mutanen Afirka ke son karanta attaura da zabura da linjiya ban taɓa zaton littattafan nan sun ƙetaro wannan jiha ta Afirka ba mutanen sun gazgata littattafan dizzancin Allah ne sun ce attaura Allah ya sauka wa annabi Musa zabura ya sauka wa annabi Dawuda injili ya sauka wa annabi Isa alƙur'ani ya sauka wa annabi Muhammad na lura lalle bakin mutum yana da kishin ilimi yana kwadashin marnema in ya samu sarari a kwana ta shirin nan sai karfe ya komo kwana biyu tsakani kuma watan azumi ya kama kashe gari kowa ya tashi da azumi amma karfe ya ce tunda yake ni ba musulmi ba ne kada matsa kaina in ki cin abinci da rana ya ce a riƙa kama abinci sau biyu kullum amma don in nuna musu na girmama addininsu ni ma sai na yi rukun baki na kwana uku daga nan na shiga ci da rana aka shirya cewa watan azumi ya mutu za a tashi zuwa Gambia tunda yake karka ta yi ruwa ya janya koguna ko da yake wata da watanni abinda nake jira kenan amma ban gazgata wannan alƙawarin tashi ba don ko an daɗe ana sa rana ana ɗagawa kuma a gani na akwai wani hali na bakin mutum wanda ba shi da kyau shi ne rashin sanin darajar lokaci a wurinsu ɓata lokaci ba komai ba ne in mutumin Afirka yana wani abu muhimmi wanda lallai ya yi shi yau shi bai kula ba ko ya abin nan ko ya bari sai gobe ko ma watan gobe ko na jibi in dai zai samu hutawa a yanzu bai kula ya sha wahala an jima ba ranar watan sallah ya tsaya azumi ya kare da karfa da manyan fatakin baya duk suka taro aka hada shawara za a tashi bayan kwana uku. Na yi murna da dan haka domin ko da yake karfa yayin roƙo mai kyau wata da watanni, amma mun kyara sun yi duk fatakin bayan nan babu mai kaunata kowa sai zagayawa yake yana cewa da karfa abu kaza shi ya kaza. Suna bata ni, suna bata daukacin tura duka a kullum wayar gari sai karfa ya ji wani mummunan labari game da ni. Mutum ko da ajizi ne tare yake bai cika goma ba. Ina tsoro tun yana kin yarda da abin da ke zuwa kunnansa har da ya kare da wata rana ya juya min baya. An ce ba zuciya ba ta daga shi, amma ko fuska bai taɓa sake min ba. Da rana tashi ta zo karfa da sauran duka kowa ya fito da bayansa. Aka cire musu sarƙa a kafa, aka yi musu kangi, aka rarraba su hudu kowaɗanne kanyen su guda, kowane bawa yana ɗauke da kayan ubangijinsa. Nan da nan ayari ya haɗu mu duka mutum 73 daga cikin 35 ne shida maroƙa ne masu waƙa. Waɗannan hayarsu aka yi musamman don waƙar su tana ƙara ƙarfi a zuci yadda za a manta da gajiya. In an zo na gari kuma da shiga sun dinga yin mutanen garin kirari kenan yadda za su ji daɗi su ba fataken nan masauki. Da shi ya zama cin sai aka tashi, mutanen kamaliya duk babbar yaro mace da namiji suka fito da kyanmu. Masu addu'a suna yi, masu bacin zuciyar rabuwa da ƴan uwa suna yi, mata ku suna ta rusa kukan rabuwa da mazansu. Da muka bar garin kamar rabin mil sai aka yi ban kwana muka ci gaba. A ranar farko waɗansu daga cikin baya suka tafke, sun yi watanni ba su tafi ko ina ba, suna cikin sarka. Hannu ta da waɗansu bayi mata, ɗaya babban mace, ɗaya budurwa da suka kasa a hanya. Ubangijin sai da bulala ya ta bugunsu sai da suka faɗi. Sa'an nan ya wasu tare da yaransa uku ya ce in sun ƙi tafiya su ɗaure su su ja su a ƙasa da ƙarfi. Wai a ja mutum kamar yadda akan ja mushin jaki. Ita babbar wadda ta fi tafkewa ana kiranta Nili. Labarin Nili yana da ban tausayi, kuma ya sai rausasa zuciya ko mai ƙarfinta, ya kuma ya sai nuna iyakar muguntar bauta. Domin kashe gari ran da Nili ta kasa muna cikin tafiya har da ita sai ta sake gajiyawa. Ƙafafunta duk sun kumbura, karɓa ya ce a karɓi kayanta, amma duk da haka nan in ta cire ƙafa nan take mai ba don gajiya. Ta wayar tsakar rana an sauka ana huta sai muka ga zuma kogon wani ice, waɗansu suka doshi wurin. Zuma kwata ce gatuna a kanmu ta rufe mu da harbi tun muka watse. Nili ba ta da damar gudu, tunda ta tsaya zuman nan suka yi ta harbinta. A taron da ya duka ni kaɗai ne ba ta taɓa ba. Don kwani na fara garzawa a guda na tsere. Bayan zuma ta lafa aka zo aka samu Nili jikinta duk ya kumbura. Bayan an cire mata ƙarin daga jikinta akai da ita ta tafi. Ta ce sai dai a kashe ta, amma ba ta ɗaga daga nan. Ta ce ta fi son mutuwa ma da ranta. Aka buge ta aka buga amma ta cije. Ma sauraron mana za mu sa aya cikin wannan filin rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kun saurari waɗannan labarai daga cikin littafin nan Mango Park mabuɗin kwara, tafiyarsa ta farko da ta ƙarshe, wallafar Nuhu Bamali. A nan ne Muhammad Umar Kaigama da na karanto nake muku sallama ku.

0: kafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil adama. Gaskiya sun ke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zauri namu na Rahma Talabijin Rahma Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take da ake kamuwa da ita da matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a guje tare a tsira tare. Shirin ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, kun ji mu tare da likitan namu ƙwararren likita a fannin kula da lafiyar iyaye mata susu masu juna biyu a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, Dr. Muhammad Kawu Magashi, wanda muka fara ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu ko kuke neman ƙarin haske hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Ma a daidai wannan lokaci ma ina saki mana lalai marhaban da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsab da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri, don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mune wa dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi. To insha Allah yau din ma dai dorawa zami akan daukar sakonnin naku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dangane da lamuran da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke iya samun damar yin haka akan hanyar aiko da sako na SMS text message, wato sakon karata kwana, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta social media WhatsApp kenan, ko dai rubutaccen sako ko kuma sako na murya domin ku yi wa dakta tambaya a takaice albashin ku, kuma mu sanyo muku a cikin wannan shiri domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Lamar da kuke samun damar yin hakan ita ce 0806-6-2-5-5-5, wato 0806-6-2-5-5-5 ita ce lambar da za ku iya samun damar aiko da saƙonnin naku ko dai na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a rubuce ko kuma a saƙo na murya a takaice. Da haka ba tare da na jamu da nisa ba, bari mu shiga cikin shirin ka'in da na'in mu fara da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum. Ina yi wa dakta fatan alkhairi. Da Allah dakta, a lokuta da dama idan muna mu'amala sai ta dinga cewa cikinta yana mata ciwo, har ma nakan tausaya mata. Don Allah dakta, me ya kamata ni?
1: To ai abin da ya kamata ya amince shi ne ya kamata a je asibiti. Kuma wasu samun ne kamata ta da likitocin gani. Shi ciwon da take faɗa ya danganta, misali yadda take jin ciwon wani ka ce ta ce ciki, wanda wata ƙila yana nuna ciwon daga can cikin mara ta take ji. To shi kuma ba jin ciwo yayin mu'amala ya kasu kashi biyu, akwai jin ciwo a inda ake mu'amala ma'ana daga waje, akwai kuma inda za a dinga jin ciwo daga can cikin mara ne. To mun dai aka ce dai ana jin ciwo yayin mu'amala akwai matsala. To amma shi ne da yake cikin mara ga nan yana alinta akwai wani abu a ciki
0: cikin mara,
1: yawa da wanda ya jawo haka, wanda za a ji daga waje ya danganta, yana iya kasancewa ya shafi lokacin da ake mu'amala, yana iya kasancewa shi ma sakamakon wata matsala ce da ta faru, misali yana iya kasancewa sun ba ga mu'amalar nan ko ta ki sakin jikinta ko kuma a'a gurin a matsayin ki take jin ciwo misali, ko kuma yana iya kasancewa an taɓa mata ko ɗinki ko wani abu an ɗinki gurin ba daidai ba, shi yasa take jin ciwo. Duk wannan za ta rage jin ciwo ne a daidai gurin da ake, ko kuma wani sabon ciwo ne mai ma'ana wani ɗanyen ciwo ne a gurin da a lokacin yake mata ciwo, ko kuma akwai wata lalura a gurin da take jawowa take jin ciwo. Amma idan aka ce ciwo daga can ciki yake, to irin wannan shi ne za ta rage cewa tana jin ciwo amma daga can ciki. Shi kuma shi ma ya danganta da wani irin nau'in ciwo. Mun faɗa su daga ciki sai muke magana a ƙarshen samun juna biyu. kamar irin masu lura endometriosis mun fada hasu da kuma su lura fibroid wani lokaci ne dai ya girma wani lokaci yana jawo musu irin wannan su lura jin ciwo suna jin ciwo a cikin ciki haka zalika masu lura wanda muke cewa adenomyosis wani shi ma wani bayani a kansa to irin wannan duk suna iya jawowa mace ta dinga jin ciwo amma daga ciki ba wai daga waje inda ake mu'amala ba sun haka bayan shawara ga muku shi ne ku je asibiti ko ku nemi ganin likitocin gani dalilin da yasa waɗannan wasu makaɗa daga cikin matsalolin da ka iya jawo haka ina tantance su gaskiya sai wanda yake ƙwararre a fannin sannan na hannu rashin ganin ƙwararre a fannin yana iya sa ku ɗauki lokaci mai tsawo ana ta bidin-bidin ba tare da an san ina aka dosa ba to zai fi kyau wataƙila ku je inda kai tsaye za a doshi inda aka dosa a san me ake ciki.
0: To bari mu guje ga wannan saƙo da shi kuma take cewa don Allah likita a taimaka min al'adata ba ta taɓa sauyawa ba amma yanzu watan da ya wuce sau biyu ina yi a wata ɗaya yaya zan yi.
1: To wannan tambayar ya sha arziki ne yanzu da ni biyu wanke hukuncin kimiyyar al'ada sau biyu a wata ɗaya ba tun da ba ka gaya mana me ya tsakanin kwanakin al'adar ba. Kuma kusacin kuma ga wani amsa dai kusan irin wannan amma dai za mu daɗa maimaitawa ba a cewa al'ada an yi sau biyu a wata ma raba raban ce ba daidai ba ne abin da kika faɗa cewa kin yi sau biyu a wata amma al'adar da za a yi sau biyu a watan ba ta zama matsala sai in kwanakin da ke tsakanin al'ada ya gaza kwana 21
0: tsakanin

0: 있어요. 그리고 어디서 요청을 해야 거기 뭐 관리자라지. 요청을 하라 하면 다시 주는 거지요. 이런 식으로 리스트하고 관리자면 지금 내가 하는 얘기가 봐라. 더 봐야 누가 하는 얘기가 봐라. 어떻게 지키는 지사기 아우다. 인도와 해보라 하시는데 대두 가지라고.
1: 그러니까 그와 만난 수와 특히 아슬람 알리쿤 다가라 리키타 나이 빨리 소비우 다만 영화세 다 아케노 원치 지키 bayan amin kuma sai mara ta take yin ciwo an ce PID ne kuma na sha magunguna da allurai kuma har yanzu mara tana min ciwo kuma ina jin motsi a mara ta sosai kuma har yanzu ban samu wani juna biyun ba don Allah likita a taimaka min da abin da ya kamata ne kuma
0: kinga ai hanya da za a ba kai a tantance shine idan kin je asibiti dole miki ga mana bayan na karshe yanzu wata nawa ne ko shekara nawa ne ba domin ba zai wuce ne da misali wata uku baya ko da yau ki samu ciki ba ko ma ta shi da bayani don ki samu ciki ki ci aiki ga shi ko har yanzu ki samu ciki ba ne kai lokacin da zaki korafi ba to amma idan mun san ya dauki lokaci ne tsawon ne to ba mu ba ki ci ma ne yana izuwa yana da alaka amma akwai bukatar sai an tantance ciwon mara an san wani irin ciwon mara ne sannan kuma me ya jawo shi to a nan ne za a iya alakanta shi da rashin samun juna biyu ko kuma a'a sannan kuma a nan ne za a iya alakanta shi ma da barin da kika yi a baya ko kuwa a'a sun da haka a nan abin da zaki yi shi ma sai ki kokari ki je asibiti ki ga likitocin gani ne
1: to je ga wannan sako ga kamar na murya ne
2: Katsa, a wani lafiya da aiki, ina yi wa ɗinka fatan alkai, ni matsala ta shi ne, haihuwa ta biyu, sai na jini haihuwa ta wata uku, sai aka yi min ta wajen wajen sau uku ne ko sau uku, to sai na daina yanzu tsawon wata takwas da daina wata, na yi jini sau ɗaya. Da na yi sau ɗaya bai sake yi ba kafin azumi ne bai sake zuwa ba su kuma mara ta yanzu da biyu mun ci sosai idan wata ya yi yana jin alamu kamar su jini zai zo to kuma ba zai zo ba kwata-kwata bi shi ne nake tambayar da taron Allah mene ne matsala ko wani abu ne.
0: Mun faɗa cewa allura takan kawo jikin samun juna biyu takan kuma kawo ɗaukewar al'ada. Amma game da ɗaukewar al'ada muka ce ko kuma game da jikin samun juna muka ce ya baya wuce wata hudu zuwa takwas amma akan samu wanda nasu yakan zarmi ya kai har tsawon shekara biyu ba amma muka ce game da al'ada wanda mace ta kai wata na takwas ba ta ga al'ada ba ta shiga na tara to in ba ta ga al'ada ba ta na tara ba ya kamata ta je ta yi domin wannan kuma ya tashi daga tasirin allura ya kamata a bincika me ya jawo haka saboda haka abin shawarar da zan baki shi ne ya kamata da adamin da kika ce kin daina a wata takwas ko kin ce amma kin yi sau ɗaya a tsakani to ya kamata ki koma inda misali asibitin da kike zuwa ki musu bayani to ga shi hanyar kin gama da kin daina a ƙarni nan da wata takwas amma har yanzu ba ki sake ganin jini ba ga wata kuma ba yanzu ta shiga na tanto har yanzu ba ki sake ganin jini ba to wannan zai bada dama ko sai a bincika domin idan kin yi allura bayan rukun kuma sauran matsaloli da za su iya jawo miki ba za ki ko ba za ki ga al'ada ba ko ba za ki samu juna biyu kuma a ciki ba za ki same ki ba a za su iya samun ki saboda ba ne yanzu ba ki ɗora allurar kai tsaye take da tasiri a kan rashin ganin al'adar ki ba domin kamar yadda na faɗa wata hudu zuwa wata takwas mace ba ta ga al'ada ba to ne ta shiga na tara ya kamata a bincika saboda wata ƙila na iya zama ba lallai ne allurar ce ta jawo saboda haka shawarar da za mu ba ki kenan shi ne ya kamata ki dawo ki ci asibiti don abincika a gani ya jawo al'adar ta ɗauki har tsawon wannan lokaci.
1: To wannan kuma shi ma na ga kamar na murya ne bari mu je ta.
2: Assalamu alaikum da tsaron ranar an wani dakiyar aiki. na wanda na shari na tambaya na rasawa wakilala ina
1: wannan ne gaskiya muryar taki tayi kasa kun ji sai ki sake turowa domin ajime kike kokarin tambaya akai assalamu alaikum dakta wata na uku da aure nakan ji alamun ciki amma duk wata sai nayi al'ada shin wannan me ke kawo shi ko ana yin al'ada idan akwai ciki nagode
0: to sai da zaki sai ki sai ki ji wannan sai ki kama ciki ne ke kuma yan uwa ki hakuri yayin wani zuwa fara korafi ciwo har yanzu ki samu ciki ba bisa kaida ba a fara binciki sai mace ta kai wata 12 kuma wata 12 ne zuwa suna tare da mai gidanta kuma amma ta wuce tana akwa kuma ni kin fara kai wata 12 to sai da wata 6 baya nan kuma ana yin aure wata shi ne kuka zauna su yi tafiya to kuma sun shekaru da sanin ciki bakin gaba mai gida a tattar da ke kuma in tafiyar ya fara yi misali ko kuma yin wani zace ya ɗaura wani mai gidan bayan ko mai dawa ba sai bayan wata 6 ko kuma a nan kika wata 6 kika zai ce ina cika wata 12 a biya a saman wata 6 kika zai wuce wata 6 ai babu mai gida sannan kuma yana nan din amma kuma shi mai damu da ke ba misali ba kusan take bayan komai kushi ne ne za a kura kun shi ai na yi shekara yanzu har yanzu ban samu juna biyu a so a cewa da nan ta nuna da ba kusan take to sai a lissafi daga nan sai lissafi ya dora so haka a nan wata uku ya yi wuri ki fara jin cewar ki har yanzu ba ki samu ciki ba bayan kuma kina jin alamun ciki wannan jin alamun ciki za ki iya jin komai ma tun da kin tsallafa wa ranki kina son ki samu ciki abin da zaki yi sai ki cigaba da yin addu'a Allah ubangiji ya kawo ciki amma ina ga yanzu kina da damaki ba kai lokacin da zaki fara neman wani agaji ko kuma cewa a'a me yasa har yanzu ban samu ciki ba
1: kuma ma dai na ga wani abu da ran ji ko shi zai jiyo
2: assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci dakta tambaya ta anan ita ce na haihu sau daya to tun da na haihu ban kuma samun ciki ba na fara yin tsarin iyali na fara shan magani na wata uku to sai na ajiye ban kuma shan sa ba to kuma yanzu ban samu wani cikin ba to sai kuma yanzu al'ada ce take min wasa watan da ya fita na yi ta zo normal to bayan ta dauke sai kuma in dinga ganin jirwayinta haka kamar ta dawo to sai na dinga lissafi sai da ta kai kwana 15 kanta kai kwana 15 din sai na je gurin wani likitan gani sai ya rubuta min magani sai ta dauke to sai mai kwana 2 da fara shan maganin ba sai sabuwar al'ada ta dawo tsiran waccan da wannan kwana 21 na lissafa wata ta dawo to ita ce wallahi dakta ai yanzu ba ta dauke ba kuma yayi min scanning ya ce ba matsala to har yanzu wannan din da ta dare ba ta dauke ba to shine yace in je idan na kuma in ta kai kwana 15 din ta haura sai na koma da fatan dai mahaifar ta wa lafiya take dai yayi dai scanning ya ce lafiya take to shine ni kuma har yanzu ban wannan ba ban gamsu da hakan ba Allah ya maida dakta gida na
1: to masha Allah
0: da farko dai wannan magani da kike magani da kika fara bayani da kansa kin yi amfani da shi bisa ka'ida wannan maganin ba har yi al'ada sai ne kika hargi tsashin sa yawa idan kika hargi tsashin sa shi ma sai hargi sa miki al'ada amma shi wannan maganin da kike gani ba sai da al'ada ba dai da ta musu take amma

0: tana ɗaya ba ta ɗauki ba, to wani abu da ya kamata da ke yi shi ne ya kamata ki je asibiti. Ba scanning kike buƙata wai shi kaɗai a matsayin abu nan ba, ana iya scanning don a tabbatar da ba wani abu, to amma kuma kina buƙatar a ji wasu ƙarin bayanai wanda ba lallai an yi hoto a gani ba. Wannan bayanan suna iya ba taimakawa yanzu ko game da yadda kike shan magani. Ba mamaki bayan da zaki nuna za su ji ciwon kike ka fara hanji tsada ta hanyar yin amfani da maganin. To kin ga wannan zai taimaka wajen kawai sai a baki maganin da zai taimaka wajen kuma sake daidai ta miki shi kenan. Sannan kuma akwai abubuwa da dama da suka iya jawo irin wannan zubar jini na dogon lokaci. Saboda haka in kin je asibiti ne kaɗai za a tantance ko su ne abin da ya jawo kike zubar jini nan har zuwa yanzu. Ta ce ta haihuwa sau ɗaya ina ji ko abin da ta faɗa kenan. Yau shi ne ba abin da ya sa ta sha magani. To amma kawai ba da sai ce ta sha magani wata uku. To ba sai sauran mutane ne ta sha ba. Kuma tana magani ne
1: sai sha ta
0: yi ta ce. Bayan nan ne ya biyo baya da ba ta samu cikin ba.
1: Sai ta ga al'ada ta ɗan zuba kaɗan har sai take ganin.
0: Yau mutum na bayan abin da sai na faɗa haka saboda ka san a yanzu akwai masu ba da maganin gargajiya su yi wani ba da tazarar iyali. Kuma akasarin waɗanda suke amfani da shi da irin wannan tsarin nata suke zuwa. Na jini ta zama wani ko ba mata aure ba ko har a 'yan mata. An sha kawo da su har a 'yan mata. Za a je da su nan a ba da magani al'ada ta daidaita. To amma idan aka ba da maganin kuma wani lokacin sai ka ga sai an ƙara yarinya jini. Saboda zubar jini. To shi sa ka ga wani wacce magani ce ko misali. Jini ne yake tsinkewa kuma. So shi sa ka ji na ce ba mu san cuta ɗora da wani abu ne za a yi wani wajen sai su ce maka ayi daga baya na koma na Hausa wasu kuma sai su juya wasu ce na koma Islamic na ban gaya musu ce mu wani Islamic ne kuma ba mu yi abin da Allah ya haramta ba yau mutum shi ne kamar haka ne so amma sai a ce ayi na koma na kaza to irin waɗannan magunguna da suka yi amfani da su a wasu lokutan sai an ƙara wa yara jini ko mata kai jini wanda sakamakon ɓallewar da jinin ka yi sannan kuma bayan na ci wani suke da ra'ayi kan su je mai to amma dai in za a je a dinga zuwa da takatsantsan ɗin misali idan matsala ta faru domin me kenan ka kamar wanda muke bayar wa asibiti yanzu ka zama ku ɗuwani wanda na ci yana gyara al'ada kuma in ba a sha shi da yana iya hargi da al'ada ko to kuma na ce mata in ta je za a iya ba ta maganin da zai sake daidaitawa. To ya kamata ya zama da cewa irin waɗannan wuraren da suke zuwa su yi makarɓar magani yanzu ma za su iya komawa idan sun ga al'adar ta hargitse don a ba su wani zai daidaita. Dalilin da ya zama shi ne za su zauna su yi ta shan magani su yi ta zub da jini sama da a zo wani asibiti tana sun ga mace ta fara jini ya fara dinga ta saboda ƙarancin jini ta ga labai ta. To a sanar da kuma sannan za a zo sannan a fara ƙoƙarin ƙarin jini. Saboda haka a nan mun kin ga bayani da wani abu to shi ma in kin je asibiti ki cikakken bayani domin kamar da rashin nuna ta ana cewa likita ko kuma tuni mu ba ko kai ba ne sai abin da aka gaya mana da abin da muka gani na zahiri da shi muke aiki. Saboda haka in ba su bayani ba kika koyi wani abu to kin koyi wa kanki damar ki samu waraka.
2: To masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwa muku daga nan Rahama talabijin Rahama rediyo da a wannan mako ma ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi na asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano yake ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a dandalin mu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya ko kuma a hanyar aiko da saƙo na SMS text message wato saƙon karatar kwana wanda duka kuke amfani da lambar waya ta 0806 2 6 6 2 5 5 5 5 wato 0806

0: sai ba sa hannu na ciro shi dan ana likita hakan ba matsala bace bana gode
1: to ko ne tace hannun su gode dan shi kuma kar eh kamar da muka fada ba ku mai gaba ta ana yin gode zuwa miji lafiya mace lafiya ina ne bi kawwa amma ke ga gojin guda ɗaya ki ga fada muke sirri mun san ko ba ji gode game da mutum fitta ba mun kamar ba gurin da kike cewa an baki ne dan ya ce mun kan fuje fitta ba to ba shi ne ko akwai matsala ne da tashi fitta ba shi yasa ake mai fara cewa gurin ko ko a kai ana baki ne dan dika mun da mun ki samu juna biyu sun da ka gode sai an ja su ci za ta tace amma game da maganar ta magani ke ba mun sake gane cewa ban sani mun da yake shafar ko su ma rage kimar ba amma ki sani ita kimar din ta yaba tana iya hali ana yi ba tunda a nan ai mun sha fada san mun ka tattauna a baya ko na so mun ga ko sai ka san mun ce ko dan suna da kiba sosai kuma da yawa yawancin su musu kiba daga baya ma suka same ta ba da a ba sa har ko sai su lakata ko kiba to ne kuma sai da da jawo matsalar da kuma a samu sai ya fito bai ba kina tana yin jawo matsalar da shi mai kuma amma batun maganin rage kiba ba ko ban san magani kike nufi ba ba da jira sai amma kuma ki sani cewa yana daga cikin abin da wasu masu lura irin wannan kiba da suke da matsalar rashin fito bai aka ba shi yawa shi ne sai rage kiba ta kuma mamaki da duk lokacin fito bai ki ne lokacin da wannan majinar ta bakin mahaifa ta kan tsinke ta dinga da lalowa to shi ne za ki ga tana da lalo miki aiki dinga wasu za ka ga sai suna cewa suna ganin wani ruwa mai yauki gare gare yana zuwa to wasu kuma idan ta su majinar tana da kauri suna iya ganin irin wannan kila sai mutum irikin kasa ta to sun da kauri shi bai ba da ne ya zama matsala ba musamman idan ba ki da matsalar ta shafi da kwai yana yin zama matsala ne kaɗan inda majinar kaurin ta yi wuce kima ga tana sun muka magana a kan wasu wanda suka shafi bakin mahaifa a wani maganar waɗanda kaurin majinar ba na majinar yin wani ke tsara shi ne don duk lokacin da mutum za ta fito ko sun da wannan sa ta juya ta yi wannan sinadaran na jiki da tana da yauki da kauri to sai kuma ta tsinke sai ta zama kuma kamar wani sakar sama da yana zai zama kwayakwayen ɗanin da za su yi keta wata cikinta amma za mu ga yau gobe zai yi kamar wannan wuje wuje to haka take zama akwai waɗanda su da nuna su tana da alaƙa da baje baje har sun zama da su waɗanda yawanci akan kawo da kai ba a fiye kawo matsalar su ma'ana cewa a matsayin matsala wacce za ta iya tasiri wajen hana su samun juna biyu ba to in irin wannan ne to shine zaki dinga amma ba haka ba dan ki ga majina kwana bakwai bayan kin kama al'ada ba ta ga wannan kwana ne take ba amma ni in ka buga za ka ga misali mun kada rahota ko da kwana kwana kwana da shi ne to sun take misali in za ta kwana a ce misali biyar cin to ka ga ba ta rabu kai da ka kira mu ga wajen kwana shi ne ke wani ka ga ni duk kusa dan take da fitta kai ga to amma lokacin shine majina ne tana iya sinkewa da wani kiwa wannan shine lokacin da ta fita kwai to yanzu shi kuma kwayakwayen haihuwa na ɗan wanda za su yi keta bakin mahaifa da su shiga cikin kwayar mahaifa to wannan shi ne tsarin da mun yi a wannan wurin to saboda haka da yankin gama na majina in dai ba gani kika ta fi yanki da yawa ba kuma yawanci waɗanda suke ba da wacce da nuna ta majina an su ba mata kwayarwa saboda su tasirin waɗancan sinadaran ba ya iya narkata yana haza ta kwayo hasali shi ne dalilin da ya sa ɗin ayi suke da wahalar yi wasu samu juna biyu har sai abubuwa su kan maganin da zai taimaka wajen tsinka majina saboda haka a nan kawai abin da za mu gaya miki nan gaba da wannan majina in kika lissafa za ki ga akasari yawanci kina ganin ta ne duk da lokacin da za ki fito ban ki.
0: To bari mu je ga wannan saƙo da ita kuma ke cewa assalamu alaikum don Allah likita ni ce wanda na taɓa tambaya akan ɓari da na yi sakamakon ciwon mara da nake yi yanzu na ƙara samun wani juna biyun na je na ga likitan gani an ɗora ni akan

0: ya abin da ta tambaya kenan. Amma kuma na ga kamar wata tambayar a sama take cewa wai ne muku fatan alkhairi likita ne ce wadda to kamar dai ita ce ma ciwon mara da nake yi yanzu haka ina jin alamun ciki dan Allah to lokacin da bata samu juna biyu ba saboda 30 ga watan da ba ta tuni
1: to kina da sani ne kike nuna alhamdulillah tunda kini kin kai kin kin je asibiti kuma kuma kika magani sai mu fata Allah ubangi ya mu ci wannan
0: to da batun baya ta bace
1: ba ne ba mun da abu da ji kuma mun yi ba mun da ji
0: akai
1: ne sai ki bayi da kashin da kuma sai san yake kici sai ki yi sai ki yi ba ku ji ba ku ah tun da na farko ne kuma da ki sai in ji da ku san ne ko ku ji ko kuma sai mun ji ka dusa wanda za a kiri ya ruwa na biyu ma yanzu ko kuma kina so mutu kaki bai a ce sai kin kai ku shi sun su kawo a ƙasar Amurka ai mace ce bari so mutu su suna shirin su bari to bari ne kawai ba ala abin da jori karan miskar a sun kawo bangaren injin su ne sai kini uku to wannan kuma shi ne za a ce to ya kamata ya yi wannan ya zama mai to bari ya kamata a ɗauki mataki amma ya kamata a ce ai misali don wasu tsayi ɗaya ko ta yi biya ce a bayan sai an jira ne ta yi mishi da za a ci a kamata duk sun da su ta gani to a ɗauki a barin nan da muhimmanci musamman irin wanda su ba su ma taɓa haihuwar ba ko kuma ba su taɓa yin cikin da ya yi nisan da za a haihu ba irin wanda ya kamata ya zama da yin barin su ya dinga zama abu ne mai muhimmanci kuma za a ba mu muhimmanci kuma a tare na gaba wanda wasu tuni ɗin sun yi musu ne ba da financial kai
0: kamar mu je ga wannan sako da ke cewa assalamu alaikum ina yi wa likita fatan alkhairi dan Allah likita tambaya ta ita ce idan mace ta samu juna biyu ta yi sikanin a wata ukun farko aka tabbatar da lafiyar cikin so ne ya kamata ta sake yin sikanin kafin ta haihu a ka'ida
1: to da tun je wannan cikin gidan cikin mun faɗi cewa shi scanning ba a cewa wai kawai wai ga lokacin yin scanning da lalle sai an yi shi lokaci kana a shi yin scanning tasowa yake misali za a ga mukan ce a yi scanning a farko farko saboda a tabbatar da ciki sai mukan ce a yi scanning a sati na 18 zuwa 22 don a tabbatar da cewa ɗa bai da wata tawaya ta zahiri da za a iya gani sun ruwar kuma a iskari wani tasowa uzurin yin hakan yake ba na da yin yin hakan yake sau da kin ce a misali kamar yadda wasu haka kawai sun kama ba wa kansu a yi iskari sai kayi sun a ciki kuzi a kina yin iskari da yawan yin hake hannu na gobe lafiya kuma yana iya zama wani yanki iskari ne kai goma ba ya danganta misali yin waɗanda akan bibiya rausu saboda kuma suna da wata zara zaka misali da ruwa da muka yi magana ta masu resource association irin masu rh negative dinna da in sun samu wannan sensitization ma'ana su jikin su ya samu da wannan garkuwa to ai kaga su idan mace ta taɓa samun ɗan da ya taɓu to idan ta samu ciki na gaba da zarar cikin nan ya wuce lokacin da za a ce bari ne to bibiyar ciki wake za ka ga sati biyu ana sake koma a je a yi mutum to zai wani kafin ta hanyar aikata sai ce sau goma sha ramuwa baki bane to saboda haka a dinga ganewa idan likita in dai likitan wanda yake ganin ki kina zuwa awo kuma ana yin awa to in kin ji dan ki ji an ce yi scanning ba to kake ɗauka a ni ba na daɗe ba yi scanning ba haka za ka ji suna faɗa don ya wani kusa da lokacin su sani da wato za ku biya wani shi yasa a to saboda zaka ga wancan ni na daɗe ba yi scanning ba likita rubuta min scanning misali ba wani zai rubuta mun amma dai a duka da wani lokacin mu za mu ce a yi to sai da dalili
0: ha kawai ba ne aka sake
1: yin wa haka za ta mun
0: tana zama
1: ta ba ta da wata matsala ko kina zuwa awon ki kuma ana kuma ki kuma komai karan to mun da ba wani da kike bari ce mu kira ne da kike sake yin scanning mun scanning ba kyauta ake yi ba
2: to me ya faru da ce a je a yi scanning din misali ba tare da akwai wata matsala ba misali
1: ce ai wannan yawanci su ne za su bada fa'ida saboda ya da kan ɗauka sukan suyi wani tsarin ne saboda suna ta mamuran a gaya musu mai nasa ya ba amma

0: kasus sesungguhnya apa siap lain jadi
1: dia kalau sudah dijadikan bagus dia berada bagus lagi terlebih bagus dia apa kaidah orang itu cina dia kumpulan dari berada itu kumpulan itu bagus kumpulan kita dari berada itu aishini mida huwa da wannan sai da yazo au aka ji ciwon kunce din ba daidai take ba kaga sai a ci a je askar sai da aka zo au aka auna girman cikin aka ga kai girman cikin din ya dara kwanakin sa to kaga sai a ci ya kamata a bincika ka kuma bincike ne farko gurbi a kaidar guda da wasu juna biyu duk wata matsala da kashi ba in din juna biyu ce abu na farko ne kamata ya fara shiga ko kuma likita shi ne a fara yin hoton scan
0: shi ta zuwa suke da amma da
1: sai to ba don shi ne kaida to ba kuma haka mun gani suke ba a ruwa ba ba da scan ba da likita da ku kwana biyu ba ne to an ji an gama sai aka ga girman cikin bi kai kwanakin sa ba kamar ce na ce girman ya wuce kwanakin sa ba na cikin ya yi katu wani kuma girman cikin bai kai kwanakin sa shi ba da farko da ya yi bari ba scan to ne kasar masanonin da suke ta'allake da wannan abubuwan da za ka iya daga hoton scan ba za ka iya gano su a'a ba na jin motsi sosai kafin a kai mataki na ya za a yi da wannan rashin jin motsin cutar kuma sai an tabbatar da wannan yana yi ka ga sai an je hoton scan wani ma za ka iya zai shiga wani jin motsi sosai wani yana yi yanzu wani mutuwa wani yana wani lokacin da za a fito da ɗaga ga hanyar fata su tabbatar ko kwaye ne ba shi da ya wuce awa 24 ne mutuwa ke ne gane ni to haka kuma misali zai ce ka ba ka jin motsi sosai a wata kira kuma karami ke

0: Sebab tu nak kan, macam ni hari tu lah, si kita ke bawah ibu nak beli dia. Jama'ar yanzu akwai wata sabon tsari yanzu da ya fito na da an yi aure kaga ne da zuwa amsa ne wata uku da an yi aure sai a fara yanzu ka ji shiru wani matsalin da ya kamata mutane su ji tsoron Allah su san cewa Allah ne ba ya
1: ya kau daga kan ma abun takaici mata
0: shi ne
1: wai maza wai a ce wai
0: har maza ne sai a ce wai ne mutane kaza ko kuma namiji ya fara bayani da sabon mutane ta shiga abokin auren su matarsa hatta kusa haihuwa ke har yanzu shiru haka zalika kuma ka ji kallonsa wanda wasu ko auren ba su yi ba su ba su ma gode kansu ba ba su ma ta gida mana jin ba kuma sun san maka suke ba amma su za su yi da zikiwa suna
1: nan sai ya mutu su ta dama
0: su gaggaya mata magana da dubbe ta a ce sun rita su ke kashi sannan ya kamata mutane ba su gane cewa ko matsalolin da kuma rashin samun juna biyu ba ku iya mata kaɗai suka shafa ba amma mun faɗa cewar idan ka ɗauki ɗari in ka samu 45 daga ɓangaren mace za ka samu 45 daga ɓangaren namiji za ka samu inda suka yi tarayya a kashi 15 ma'ana inda mace da namiji duk suna da matsala sannan kuma za ka samu cewa biyar su ne waɗanda za a ce ba laifin mace ba matsalar mace ba matsalar namiji Allah ne mai kawo to sun ba ka to in har mun yarda da wannan ya kamata mu ta karo domin an takura mata da yawa amma da yake kuma abin da ya fito kuma zahiri matsala a jikin shi dan uwan nasu da suke takura akan su kuma jikin su da tsare take so da haka abin shawara da zan ba ki shi ne ku zo asibiti a yi mata dukkan cikin da ya kamata a ga me ya faru amma ki gane cewa wannan al'amarin da kike ji na dangin miji yanzu ya riga ya zama ruwan dare ne ko yana shi yasa su ma ana nan ake tunzura su da zarar ta ga ta yi al'ada ɗaya biyu to in ba su san sai ta fara tare hankalin ta ne ya kai har yanzu ciki bai shiga ba wata ka gasa ta kuka ba misali saboda musamman ta fara haɗa musu magana kuma mun ta ce ba ni da garin je ci musu sai dai ka cika kai kashi amma mun ji sai ci musu sai dai ki ciki kashi
1: kashi shi da kansa ma ga bayanin ta dace tsakaninta da mutum
0: karu suke to ayi da haka za a ce masa fanko ai to masa mun sai ne kaga in uwan sa ne ga su sun biyo sun so da ya uku kamar da ta bada da tunani sai a duba ga ita ta fara sanin ciki har ta yau
1: wata goma
0: ya mutu amma kuma ba za a duba ne ba ya duba ne ba sai a ce to ai ga shi yanzu ba ta haihuwa kaza kaza ta kara haihuwa to fatan ma'anar shi ne ki ci gaba da taimakawa yaron yake da addu'a ki ci gaba da taimakawa musu da addu'a da ita da mai gidanta amma kuna iya zuwa asibiti don abincika sannan kuma wani abu da nake so in jan hankali shi ne ka ga irin wannan a yi auren nan rani rani sai a tafi ne a ce a ga waje ka za mu je au ka ga wurin wani ne wanda kai da kankin kanka za ka ga cewa bai cancanta a ce za a riga zuwa au ba to amma saboda wani mutane wani lokacin sai ka kama amana da sakaci yanzu da kai mamaki wani dangwar inda za a bibi bayani in ba da gida aka yi gida aka gayyato wata ta zuke to yanzu ba ta awon bashi na fa akwai inda za ka rinka zuwa gida a ne ba kawo saboda wai kawai wai a'a mun ba za mu je asibiti ba da lokaci hatta an ta ji gudu da wasu ka ji ana cewa a ai waje kaza su ba sa yin awo sai da yamma Bu na fi son ƙauye ne.

Shirima suka ita ba idan ta ruwa fada karwar mata sun mai sauraro cikin shadi. Abubuwan dakin gabatar da shirye-shiryen nan ne baka karfe bakwai din lokaci da kamar da na mata za su rarri shirin murmun basarar Muhammad Umar kai kama ta fatan sai sauraro lafiya.

ana iyawa taimakon da ga baya mun na da sauran kwana da makani mun ko ba ka iya taimakon dan Allah dauke mu dutse kafin kaina in yi wata mutuwan hutu to sai ya kara kama kusa

daki ba an waya tunama shi sai muka kasa da shi sau biyu yana kakkaɓewa sa'an da ya shafa a fuska ya shawo da ra a hannunsa na dama ya tsattsefe yatsunsa ya kuma shawo da ra a hannunsa na hagu wanda ba da tsattsefe yatsunsa ya kawo ga yatsun da zoban da yake buge shi sai kawai kamar daga sama ya ga wani gabcijin kato ya kaya gaban sai ce na hana wani abin da kake so zai yi maka wasu ne sun sa'ad da ya kaɗa tunaninsa bai na tsammani dan fashi ne ce wayo wallahi ba ni da ku ani ne ga kayana kuma guda ka ne mutum ne ce musu Allah ba ka nasa haka da kan tsoro ma ni ba dan fashi ba ne aljini ne ni ne ba zo wannan da ke hannu da duk wanda ke mikinsa ci zama mota na ji ka amina shi shi ya sa na fito umarkan ni ka ga aiki da cikawa in so na kaɗo ya ce masa to

hannun ɗan sarkin ɓarayi sarkin noma ce sarkin ɓoyiwa zube dai Allah ya kiyaye mu da wannan zana'a da ka koyo kuma wannan mutum da ya kai kan mu aiki kuma mijina zai bi na cikin wani abu kar an zama mu kowa da sana'a da yake so to ni ba sata na ga tafuri ba sai sa na ɗauke ta ya kwashe abin da ya faru duka tsakanin su da ɓarayin da ya faru sauran ɗan uwan su duka jin masa cewa suna cewa ba su sake zama dai kuma ya ce lallai kuna da gaskiya in ka nemi arziki na zama gida da farawo ai ka san ana zaman karya ba kawai ya zo birni ya tambaye mu su kan cewa ɗan uwa suka ce sai a kuma shi ko kuma ubin ya ga a sarki a ɗaure shi sarkin noma ya ce to wala ya haka mutum ya soki cikin zai kirari ya dubi mu ruwan zalati ya ce ka dai zama mana dubu a bar ka ana kyamar ka a yanke ba a samun sa ruwan da aba ba na ga za ka kai domin baki ka sa lalace ba da alhaki na ba yadda ka sa kowa albarka ne ma sai ka sani in sa'ad da za mu

ko ina ya rara suna cewa ko can ma an kani biyar shi ke ne ba dan kuma bane to ma sauraro nan za mu sa aya a wannan shi rubun fasaha ina muka karanta muku labarai daga cikin magana jari ce ta din wallafar Dr. Abubakar Imam to wannan labari dai na sarki Umar ya azaba kariba kan dora shi ga gaba in Allah ta ana kamar da mun sashin shirye-shirye na nan gidan radio Rama sa jagorancin Nura Abubakar Musa Mugaba Tsoron Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya da fatan wanda ya saurara zai

Barkanmu da yammaci, barkanmu da sake kasancewa cikin wani shirin labaran duniya. Duk sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma, a yau na Laraba, 3 ga watan Zulhijja, shekara ta 1447 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 20 ga watan Mayu, shekara ta 2026. Kamar labarin aka ji, yanzu kuma sun cikakkun su tare da ni Khalid Uba Adamu. Wannan tarayyar Turai wato ta kaddamar da wani shiri na yi miliyan 4.5 domin daƙile rikice-rikice da inganta zaman lafiya a jihar Sokoto. Shirin mai suna RECAF zai mai da hankali wajen magance matsalolin rashin tsaro, sauyin yanayi, ƙaura da kuma matsin tattalin arziki da ke addabar al'umma a wasu yankunan jihar. An kaddamar da shirin ne a ranar Laraba yayin wani taro da aka gudanar a jihar Sokoto, inda aka bayyana cewa zai gudana na tsawon watanni 18 a ƙaramin hukumomi 10, kuma mutane sama da 500,000 ne za su amfana da shi. Babbar jami'ar ƙungiyar tarayyar Turai shine Azotol ta ce shirin na nuna ƙudurin EU da ƙarfafa zaman lafiya, haɗin kai da kuma tsaron jama'a a yankin arewa maso yammacin ƙasar nan. A nasa ɓangaren kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Abubakar Umar ya bayyana shirin a matsayin wanda ya zo daidai lokacin domin taimakawa jihar wajen fuskantar matsalolin rashin tsaro da rikice-rikice da suka shafi albarkatu da sauyin yanayi. Hukumar gwamnati ta babban birnin Tarayya Abuja ta kaddamar da shirin ba da inshorar lafiya kyauta da kuma duba lafiyar fursunoni a gidajen gyaran hali. Shirin wanda aka fara a gidan gyaran hali na Kuje zai amfani fursunoni sama da 1,500, sannan daga baya za a fara dashi zuwa gidajen gyaran hali na Kwakula da Suleja. Mahukuntan birnin sun bayyana cewa wannan ne karo na farko da aka shigar da fursunoni cikin tsarin inshorar lafiya na babban birnin tarayya ƙarƙashin asusun samar da kiwon lafiya na asali. Sakataren lafiya da muhalli na birnin Abuja Dr. Adejulapo Fasewa ta ce an kullo da shirin na wato shirin ne bisa umarnin ministan Abuja Hassan Wike domin tabbatar da cewa kowa na samun damar kula da lafiyarsa ba tare da la'akari da matsayinsa ba. Ta ƙara da cewa fursunoni da aka yi wa rajista za su riƙa samun kulawar likitoci, gwaje-gwaje, tiyata, magunguna da sauran ayyukan lafiya kyauta. Babban daraktan hukumar hana sufurin biladun ta ƙasar Maktab Binta Bello ta jaddada muhimmancin horar da malamai domin taimakawa wajen yaƙi da safarin mutane a ƙasar nan. Ta bayyana cewa wayar da kai da ilmantarwa sun fi tasiri wajen hana safarin mutane kafin su fada hannun masu wannan aika-aika. Daraktan ta bayyana haka ne ta bakin daraktar husar wato horaswa da raya ma'aikata ta hukumar Ebele Olasi yayin buɗe wani taron horas da malamai 150 a jihar Ogun. An shirya taron ne domin koyar da malamai yadda za a saka darussa kan yaƙi da safarin mutane cikin sabon tsarin karatun makarantun firamare da sakandare. Shirin na daga cikin wani aiki da gwamnatin ƙasar Netherlands ke ɗaukar nauyi tare da haɗin gwiwar NAFTIP da gwamnatin jihar Ogun domin kare yara da matasa daga faɗawa cikin harkar safarar bil'adama. Ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta sanar da hutun babbar sallah ga dukkan makarantun firamare da sakandare na gwamnati da masu zaman kansu a faɗin jihar nan. Hakan na ƙunshe cikin wata sanarwa daraktan wayar da kai na ma'aikatar Malam Misbahu ya kasa ya fitar a wannan rana ta Laraba. Sanarwar ta ce ɗaliban makarantun kwana za su tafi hutu daga ranar Asabar 23 ga watan Mayu na wannan shekarar, sannan za su koma makaranta ranar Lahadi 31 ga watan Mayu. Haka kuma ɗaliban makarantun jihar Kadawo za su fara hutun sallah daga ranar Juma'a 22 ga wannan watan Mayu, sannan su koma makarantar ranar Litinin 1 ga watan Yuni. Ma'aikatar ta kuma buƙaci iyaye da masu kula da yara su tabbatar sun karɓi 'ya'yansu a ranar rufe makaranta tare da mayar da su a kan lokaci ranar komawa kamar yadda aka tsara. Babban Spencer Spirito yan sanda na ƙasa Olatun Jidesu ya karrama jami'an yan sanda guda 17 da kuma sauran waɗanda aka kashe su a bakin aiki. Jidesu ya yi alƙawarin cewa hannunar ba za ta ja da baya ba a yaƙi da ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ɓata gari suke aikatawa. Dakarun yan sandan guda 17 da jami'ar nan kwantar da tarzoma a nan yan sanda ta ƙasa sun sarai kansu ne a wani harin ta'addanci da aka kai wa makarantar horas da dakarun sojin Najeriya na musamman da ke Abun Yadi
a kalmar hukumar Gushba da ke jihar Yobe a kwanaki 13 da suka gabata, da yake ganawa da 'yan jaridu jin kadan bayan kammala karrama da karin 'yan sanda da suka rasa rayukansu a shirin kwata babban wato shirin kwata 'yan sanda ta kasa da ke Abuja. Babban sifitan 'yan sanda ya ce za a jima ana tunawa da jami'an azkarin Najeriya da mutanenta domin ɗorewar tsaro da kuma zaman lafiya. Don haka ya sha alwashin cewa mutuwar Dakarun ba ta taba zama a banza ba, kuma hannun 'yan sanda ta ƙasa ba za ta taba rusunawa ta'addanci ba, ballantana ta jada baya wajen kare ƙasa. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASUU shirya Nairobi ta buƙaci gwamnatin tarayya da jami'o'i da ke shirya da su aiwatar da yarjejeniyar da aka ƙulla aka kuma sanya wa hannu a shekara ta 2025. Ƙungiyar ta ce hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ci gaba a fannin koyo da koyarwa na jami'o'in. Shugaban ƙungiyar ta ASUU mai kula da shirin Yola Kumar Dani Muhammad ne ya bayyana hakan yayin ganawarsa da manema labarai. Taron ganawar wanda ya gudana ƙarƙashin taken "Mu kare jami'o'inmu, mu kuma girmama yarjejeniyoyinmu." Kumar Muhammad ya ce rashin aiwatar da yarjejeniyar na ƙara haifar da rashin fahimtar tsakanin ɓangarorin biyu. Ya ce shekaru 8 da aka yi ana tattaunawa kan batun buƙatun ƙungiyar ya zama tamkar mura alfanu, bisa la'akari ta yadda gwamnati ta ƙi samar da dandamalin fara aiwatar da yarjejeniyar. Amman ya ce har yanzu gwamnati ba ta kai ga samar da kwamitin da zai jagoranci tsarin yadda za a fara aiwatar da abubuwan da aka amince da su ba. Gwamnan jihar Borno Babagana Umaru Azumi ya bayar wa al'ummar Musa da ke ƙaramar hukumar Askira Uba tabbacin gwamnati na ci gaba da ƙoƙarin kwamitar da ɗalibai 48 da aka yi garkuwa da su. Wannan ya ba da wannan tabbacin ne yayin da ya kai ziyara garin Uba domin jazantawa iyayen ɗaliban da abin ya shafa, da yake bayani ga al'ummar garin da suka kunshi mai martaba sarkin yankin. Zulum ya ce tuni gwamnati da haɗin gwiwar sauran rundunar tsaro suka yi nisa wurin ganin an ceto yaran ba tare da wata tangarɗa ba. Ya kuma yi ba da ƙoƙarin neman sojoji da sauran jami'an tsaro bisa yadda suka ɗauki matakan daƙile ci gaba da kai hari yankin. A ƙarshe ya ce tuni rukunin jami'an tsaro da suka ɗaɗa babban kwamandan sojoji mai kula da yankin da 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro domin tabbatar da kubutar da ɗaliban cikin aminci da lafiya. Gwamnatin tarayya ta ce sauya fasalin tattalin haraji da ake aiwatarwa an tsara shi ne domin tabbatar da adalci da kuma daidaito. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ya bayyana hakan yayin ziyarar da jagorancin ofishin hukumar tattalin haraji na ƙasar suka kai masa Abuja. A cewar ministan matakin sauya fasalin dokokin tattalin haraji na ƙasa, na riga cikin ƙoƙarin da gwamnati take yi na ƙarfafa yarda a tsakanin 'yan ƙasa da kuma hukumomin gwamnati. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa ya ƙara cewa gwamnatin shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ta ƙuduri aniyar magance coge tare da tabbatar da daidaito da kuma adalci a harkokin haraji na ƙasar nan. Hakan ya ce sauya fasalin yadda ake tattala haraji da rabawa a ƙasar nan zai taimaka wajen cike gefen da ake tsakanin masu biyan haraji da kuma hukumomin tattara haraji na ƙasa, ta hanyar sasanta rikice-rikice da suka shafi tattara haraji da kuma wayar da kai domin tabbatar da adalci a tsarin. To bayan da zuwa ne sashen labarai da zuwa ne da kullum na gida Radio Rahma zai isa har ma kan adireshinmu na sadarwa ta intanet a www.rahmatv.com.

0: shirin ku karka da kunnuwan ku sha labari shin da saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa Hausawa na cewa kowa yayi nagar kansa wani matashi ya bayyana yadda masu madafin iko ke daukar nauyin sa wajen aiwatar da bangar siyasa
1: Bibi ta unguwa da wuraren da ya sani idan can unguwa da wuraren da ya sani sai a kawo su sai a ce to ku za mu je guri kaza a ku za muke so ku yi za mu ba ku kaza kaza
0: to gashi mai sauraro shin ko daidai ne yadda makarantu ko wasu kamfanoni suke yi idan ka biya kuɗi akan wani abu da za su yi maka

0: sannan za ku ji yadda ulama magada annabawa suka ja hankalin matasa da suke da ikon layyar su daure su yi muda ba su da wacce za ta soya musu naman domin Allah ba jini ko naman yake bukata ba
1: azumin kan da aka ji matasa suna bayarwa shine dan sun yi layyawa zai soya musu nama ba zai dafa musu ba zai hidiman nama shi kuma ubangiji babu ruwan shi da nama ko kuma jinin da aka zubar kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani
0: wadannan kadan ne daga cikin danan rahotannin da muke dauke da su har ma da jin rahotannin na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar unguwar Na'ibawa da ke nan kan
2: su ne jama'a kan alƙasa aka ce na iya zulaci
0: sunana Abubakar Sabi karka Sara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku biyo
3: Sama nanti masih itu akan

0: yin samun ka cifar uniform akwai ba a fadin kasar nan
1: kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com yanzu kuwa bari mu tsunduma cikin shirin gadangadan yayin da ya rage sauran kwana bakwai babbar sallar layya malamai sun ja hankalin samari da ƴan mata da suke da iko da su dubi Allah matakar suna da hali su yi layya yayin da zaka ga saurayi ko budurwa suna da halin yin layyar amma wai dan ba su da aure ba

0: ba adan haka nema wakilin Musalisu Aliyu Gamoji ya ta bakin wasu samari a nan Kano dan gane da lamarin
1: sai Abu Zara Ibrahim
2: a ne
1: a ba da yayi
2: ka ta leya
1: wandawa
2: a
1: ke bisa wata ne yau da wani ruwa ne wani da yi kunyi da wani kuma ya da shi ya yi sun yayi mali yau wani zai gyara masu
2: ɗin zai na yau ta umarwa a hannunka ya ta yana ba ta rata ta
1: 1850
2: ana sadata kamar a sati
1: a kullum yana sadata ta 1500
2: ko tana gariya
1: tana karewa
2: amma ta yi layewa
1: an taɓa yi layewa saboda wanda auren ya shi yasa
2: kai fa kana da yari
1: a ba iyali
2: to kai ka taɓa yi
1: ya siya ban taɓa yi ba
2: a me yasa
1: to kamar ni da wani ba da niwa sai ban dawo shi ne ne sabon mai ne
2: kai kuma ana ta kira kai ya kamata ce mara sauri kuma kun yi laya
1: to ai mu jira tin ka duba irin yanzu ba sai irin mota shi ba sai ka yi kuma da shi ne sai shi ne ba shi da iyali ba sai in yanka yanzu ba kuma za a sarrafa shi sabai
0: malam Halil Umar shine limamin masallacin dan maliki ya da hankalin matasan game da muhimmancin ibadar layya
3: ita layya da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta bai ce mai aure ko mara aure ba kuma bai ce magidanci ko wanda ba a shirya ba saboda mafi yawan azurin kan da aka ji matasa suna bayarwa shi ne dan sanyi layya wa zai soya musu nama wa zai dafa musu wa zai hidimar nama shi kuma ubangiji babu ruwan shi da nama ko kuma jinin da aka zubar kamar yadda ya faɗa cikin alƙur'ani

0: Ubangiji ba ruwan shi da ya kai da naman abin da yake dubawa kaidan shi ne ko kuma kaidan ka burge ko kuma kaidan a ce ka tsaye kai mola shi ne
1: da fatan matasa ra'a kula domin ita laye ibada ce ta masu aure da marasa aure da wanda Allah ya bawo iko mai sauraro shin ko ka san harshen ipek a cikin harsunan da muke da su a Najeriya domin jin asalin wannan harshe da inda yake har ma da masu magana da shi ga Kabiru Abubakar Shishe dauke da cikakken rahoton da ya hada mana kansa
2: ne kuma shin yardan ne duka zamu tashi ne akan harshen ipek harshen ipek na daya daga cikin harsunan Najeriya fiye da guda 500 domin jin yadda wannan harshe yake har ma da sunayensa na zabi ga Dr. Suleiman Adamu Sardi na sashen harsuna da al'adun Afirka Jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria
3: harshen ipek harshe ne da yake da sunaye na zabi kamar yadda sauran harsunan Najeriya suke da shi ko mu ce yawancin su suke da shi wasu kan ce epi wasu kan ce etisa wasu kan ce epai wasu kan ce etisa duka waɗannan zabubbuka ne da ake kiran harshen epic da shi harshe ne a jihar Rivers kuma ana samun masu magana da harshen a karamar hukumar yana guwa wasu yankuna
2: da kuma wani kiyasi na yawan masu amfani da wannan harshe
3: harshe ne da mutane 12,000 suke magana da shi a ruwaya sil din ma ya zo da dan rauni tunda bamu ga wata shekara ko wani kwanan wata da aka yi kawo wannan ruwaya ba to amma dai ko babu komai harshen epic harshe ne na Benin Congo kuma yana cikin rukunin Edo Delta
2: to dangane kuwa da reshen harshen har ma da rukuninsa da karakaransa ga Dr. Suleiman Adamu Sardi
3: akwai karakar guda biyu manya akwai ifai da kuma etisa dukkanin su ana magana da su a cikin garuruwa guda uku a Godimma da Ekemfai da Enugu wato yankuna ne da ake magana da karkaran nan suna guda uku na efe
2: ko shi ma wannan harshe yana da hanyar rubutu ko wasu ne tattafai da aka wallafa a cikin sa ko kuma koyarwa da harshen kamar yadda wasu daga cikin tukunan wannan harshe suke da shi
3: ba an nuna hanyar rubutun ba amma kuma gashi yanzu an nuna cewa akwai littafin karatu a ciki da ma wasu littafai na rubuce-rubuce da aka samarwa harshen to wani iya ma iya cewa wannan bakon abu ne tunda ba a saba a ce ga wani littafi na rubutu na wani harshe ba da ba shi littafin rubutu a duk inda yake kowane harshe ma na iya yin amfani da shi
2: a kasance da mu shi na gaba domin jin harshen da za mu tashi a kansa rahoton kenan Kabiru Abubakar Shishe ku karkade kunnuwanku
1: to Shishe ai da ma shi harshe rai ne da shi domin kuwa yana rayuwa kuma yana mutuwa gwargwadon dai yadda masu magana da harshen suke amfani da shi to yanzu kuma sai rahoton nan na abincin ka maganinka inda rahoton a yau ya kan leran abincin da yake janyo zubewar juna biyu kuma hana ɗaukar juna biyun kwata-kwata

0: yanzu a ta'amala da kayan siga ma'ana kamar irin dangin nan da suke dauke da siga sosai ma wadannan sinadarai ko wadannan juice idan mutum ya amfani da su sukan zama ana samun kumburi wanda yake lalata kwayoyin halitta na ita ya mace wanda shi ne yake jawo ake samun wurin mai juna biyu ta daina shan kayan zaki sosai tun haka kuma ta kai samun juna biyu tun tana da zarar ta yi rashin fitsarin ta fara menstruation period kwayoyin halittun halitta ta suna sun kai wanda shi ne yake fita a matsayin jinin al'ada.
1: To Aminu da fatan iyayenmu mata za su ji kuma su kiyaye. A nan kuma rahoton nan na sanin asali ne ya yi duba game da asalin samuwar sunan unguwar Na'ibawa da ke karamar hukumar Kumbutsa da ke Kano ga dai Salisu Usaini Usman wakilin sanin asali ya

0: ake daukan nauyin nasu.
1: Za a ce kawo mutane kaza mota kaza, zai zo dama akwai sa unguwa kala kala, zai mu can unguwa ya ɗaya wuraren da ya sani, ya mu can unguwa ya ɗaya wuraren da ya sani, sai a kawo su, sai a ce to ku za mu je guri kaza, alkura muke so ku yi za mu ba ku kaza kaza, kafin a tafi za a ba su rabin kuɗi, a kan sai musu kayan shaye shaye, wiwi haka, kuma yara ne ƙananu yanzu da ake fama, wani zai kai shekara 20, wani zai kai shekara bai da komai, kuma an kawo su za a ce musu to ku kuna ji abu kaza muke so.
0: Tuni dai aka jiyo kwamishinan ƴan sandan jihar Kano yana jan kunnen irin waɗannan ɓata gari tare da taunin rayar cewar

0: karshen su.
1: Anan kuma wasu al'umma ne ke kokawa kan wasu daga cikin masu kasuwancin da suke cewa ba sa dawo da kudi idan kasuwancin bai yi ba, wato dai irin abun nan da ake kira no refundable after payment a harshen Ingilishi. Shamsu Muhammad Kungila ya tattauna da wasu al'ummar gari game da yadda suke ji idan hakan ta faru da su.
2: Gaskiya wannan batun da ka lura shi batu ne babba, wanda kuma da dalibai da irin wanda suka samu kansa a wannan harka ba sa jin daɗi sosai bisa yadda abin yake kasancewa. To irin wannan za a ga wani bai da hali amma ya hukunta ya biya, so a wani al'amari kuma wanda ya kamata a damai da kuɗinsa ba a damai ba, don ya je ji baƙin ci wani sanadiyar haka ma zai iya samun matsala. Gaskiya
1: barista Muhammad Bashir Abdullahi ƙwararren lauya ne, ya yi wa filin ku karkaɗa.

anan sai dai mai sauraro zai ce idan kuma an riga an rubuta a jikin takardar kafin mutum ya sa kudin sa fa, wato dai an riga an yi sharadi cewa duk wanda ya sa kudin sa ba a dawo masa da shi ba. Ga barista Muhammad Bashir.

0: da fatan za ku taimaka musu ya bayin Allah.
1: Suna na Muhammad Yakubu Adam. Abin da yake tafi da ni zuwa wannan gidan rediyo neman taimako nake yi na hadu da Ibtilaki ne ina tafiya a kan hanya sai ne mota ya bige ni. To da ya bige ni sai na samu karaya a gwiwa da kuma socket. To na je asibiti an gwada ni an ce dole sai an mun replacement na gwiwa da kuma na socket din. To ana buƙatar kuɗi har 5,500. To a yanzu dai abin da yake hannuna na sai da ɗan wasu abubuwa na da nake da shi. Ina da 1,100,000 a ƙasa. To jama'a ina neman taimako a taimake ni. Ga ina da iyalai, ga ina da iyaye masu ƙananan ƙarfi nake ciyar da su sai na ɗan fita na yi fafutuka haka abinda na samu sannan nake ɗan ciyar da su ma kuma ga ina da nauyi a kaina. Jama'a ku taimake ni don Allah albarkacin wannan kwana 10 na ƙarshen wannan wata da muke ciki. Jama'a ina neman taimako a taimake ni, a taimake ni darajar Annabi Muhammad, a taimake ni.
0: Allah ya saka ga alkhairi da dukkanin waɗanda suke bada taimako. Allah kuma ya sa su ɗauka a gidan aljanna wanda kuma da shi ne za mu jazaran bakin shirin. A madadin wanda ya sa min ido har wannan shiri ya zo muku, Rabi'u Sadauki Kura da Usman Ibrahim Dakki, sai Salisu Hussein Usman, sai ƴan uwa abokan aiki Tukur S Tukur, Kabiru Abubakar Sheshe, Shamsu Muhammad Kundila, Idris Kasim Hausawa. A har kullum Rabi'u Sadauki Kura shi ne jagoran shirin. Ni Abubakar Sabi, karkasara da na shirya na gabatar, nake cewa Allah ya sa.

0: zai wani ido ko in na mana wani abu ba wanda ban ido da shi ba wani bayanan da kai a ranar ka nuna wa ɗan jam'iyyar APC kana tare da kanta kudu
1: kawo zubaila ka kaddamar takarautar kwana a kan wata kudu ta mai kuma ba barka ka ba mutane ba maki kabiru alasar da ko na ya zama mutane da gari za a yi kama taka karbi a kan din shi duka zu hanyoyin federation da za su yi nuna a iya sisi a rami ba a rumato ka zama sa karewa kana tsiranka
0: mai girman gwamna yana cewa da har kallon a zo a gyara ta a ba wa yayin zuwar kujerarsa ta kallon sautarin wani allah bin wuta sun dawo kai a ci zaɓe amma in aka ƙi aka wallahi da mu zaɓi wani wallahi gari mu zo mu kaɗa wannan kujerar da zan to an ga amma

0: insha Allah a tabbatar mana lokacin da zamu yi doron nan kananan yan kasuwa kuma cikin ikon Allah su ma samu madafa su ci gaba da cin da kamata
1: shi ne da kuma su din zai yi zaman ya zabi su kuma kan ya su cin kasuwa su cikin sabo
0: da yake titi ake yi a kasuwa kuma titi nan ya mamaye kusan kowanne sako na kasuwa to amma yanzu inda muke sa ran za a mayar da su inda Allah ya yarda babu wanda zai taba su ne kowa shiga cikin takura kowanne irin mutum ba Allah ya yarda zai zama to masalaha da kuma daidaito a wajen su kafin kuma a gama wannan titin ga inda kuma abubuwa za su zama
1: idan an kammala aiki kenan ne yau za su iya dawo mahallin su na yin shi don cewa a duka sun su
0: to da yake ba mu ne gwamnati ba kuma ka san kasa ta gwamnati ce bayan an gama din za mu sake zama da gwamnati a matakin shugabanci na wannan kasuwa idan da yi wa gwamnati ta nema musu wajaje a wannan titi za su dawo su ci gaba da kasuwancin su abinda muke fuso kenan in kuma wani abin gwamnati za su sake bujiro da shi wanda dai zai dakata wa waɗannan mutane ba za su fada ha ila wa ula ba to abin da muke fata kenan
2: wanda horar da shin Muhammad Madara ke wannan kira ga gwamna can ma daga karamar hukumar Gunkure waƙoƙin ustazi mai gaskiya kuma yawa daga jam'iyyar APC muka karɓa wanda shi kuma ke jinjina wa gwamnan bisa ci gaban da ya ce ya kawo musu a yankin nasu
3: a madadin al'umma na Abuja muna godiya da gunguma ta tabbata a Abuja mai girma gwamna Allah ya kawo maka lafiya da imani muna tuni game da wannan virus da aka auna da kuma Allah ya fice da gani ko yanzu ka saka nan da gani kamar da muka kowace maraba abin kune ba da mura a gaban ne wuce in Allah ya rinda ido zuwa zamanin ka da uku hakimi da za a ture muna roƙon da a lokacin da dare da dakacin a rai fani musa kula tsawon malam makaranta ko tsawon principal wanda ni ta sa kan ba a buƙatar da kawo mana wannan da wani wani domin da san yanci mu ba mu ban ta da farki da ne mu musu yanka ne cin kana hakimi muka rika addu'a da karatu ne Qur'ani Allah ya mai da kada kira ne kuma an zama kwani saboda haka a bar mu da kace mu a matsayin hakimi kana cire mu kuma ba mu so kai su bayyana ka da dama ta kar da kwana akan ta kuma ba mu kula da barka ka ba mu da dama ba ki kana da kabiri Ibrahim ga a dare kuma gunkure ne da dabbe ne ya samu da safari a cikin dare gunkure kibiya ala bar shi in ana ka kabiri ala sai da dana ya da mutane da aka yi zalim kamun aka karbi akan mu shi kike ji hayar da kabashin da zai yi muna iya zuci a rabi da wani mace idan sai tarayya tana tsaranka ka ba shi ne da madan ba kara tun da aka rabe ka mu nan zan ja ba da shiwa ba da biya ba da laila ba da rubuci kada ka da ka rabe tarka domin ka da kamun da tsasa na gudu
2: da yake ustazi ne gaskiya kumriya ya dawo da mu ga batun yan takara a zaben da ke tafi bari mu girka kalaman ban gajiya ga taron tabbatar da sanata Abdulrahmanu Kawu Sumaila a matsayin dan takarar sanatan Kano ta Kudu wanda ya siya ku a wutan kawo ga murya ya shigo yana yi wa gwamna da mukarrabansa ban gajiyar
4: wani ta yi cikin da ta daɗe ba ta irin wannan cika ba don haka mu mutanen Kano ta Kudu ko gobe aka ajiye akwati mun tabbatar da mai girma su neman Abdulrahman Kawu Sumaila da shi da sauran abokanan aikinsa a ƙarƙashin jam'iyyar APC za su ci wannan zaɓe don haka muna yi wa mai girma gwamna batun yadda ya zo lafiya Allah ya mai kowa gidansa lafiya muna yi wa shugaban majalisa na jihar Kano Sumaila Kogori ban gajiya muna yi wa minista Mariya Bunkure ƴar Halaf wacce ta halarci wannan taro ta nuna mata ban gajiya muna yi wa ɗan majalisar mu na Rami Kibiya Bunkure ban gajiya muna yi wa ɗan majalisar mu na Doguwa da Tudu Wada Alasan Ado Doguwa Sardaunan Rami ban gajiya da fatan ya koma gida lafiya muna yi wa ɗan majalisar mu na Ogo da Karaye bincika zigan da suka zo wajen wannan taron mun nemi su ban gajiya musamman zan dawo gida na Gelo Kalgamar su kido shi ma yadda ya halarci wannan taro mun nemi su ban gajiya sai ko kafatanin al'ummar jam'iyyar APC mun nemi su ban gajiya da fatan yanda suka zo lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya dan haka muna so mu ga wa mai girma gona cewa mun shirya za mu zabi jam'iyyar APC da yadda ubangiji muna so Asuwa Dubola Ahmad Tinubu ya koma shugaban kasar Najeriya mai girma engineer Abubakar Yusuf ya koma kujerarsa distinguished senator Kawu Sumaila ka ci gaba da tuttuɓe ayyukan alkhairi ka koma kujerarka ta senator mun yi maka fatan Allah ya kawo babbar rawa shi majalisa
2: ba wai ga Isiyaku a wutan kawo ga Mariya ba shi ma da jashi ƴan sala karwai dorawa ya kankana man nasa
4: yau gashi ne girma gwamna ya shigo Kano ta Kudu don tabbatar da takarar mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila inda a gaban speaker Falgore da mai girma Hajiya Sa'adatu shugaban ciyamoni da mai girma commissioner Abdul Jabbar da mai girma commissioner Abdullahi Wayya da dukkanin yan majalisun mu na tarayya da na jiha 16 da mai girma minister Dr. Madiya Mahmud Bukure inda aka zo aka raka mai girma gwamna ya shiga garin Rano cikin farin ciki da walwala muna tabbatar maka mai girma gwamna jihar Kano a karkashin speaker Falgore Kano ta Kudu ta dinke saboda an karbi mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila za a tsaya a fito da ƙuri'a 100% mai girma gwamna muna tabbatar maka Kano ta Kudu ta kace domin akwai abokan aiki irin su mai girma minister Dr. Madiya Mahmud Bukure ko mun ji daɗin wannan sulhun da kai inda ka daidaita wa'annan yan biyu Hassan da Usaini mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila da shi da Kabiru Alhassan da ikon Allah 2027 jam'iyyar APC ta ce a Kano ta Kudu babu wani ɗan taka haye da zai zo a siyasa zare mana ido ko in nuna mana wani abu ba wanda gwamna ido da shi ba domin gwamna bayanan da kai a ranar ka nuna wa yan jam'iyyar APC kana tare da Kano ta Kudu lalle a wannan karkashi na mai girma Falgore da ta adatin matar soja Alban ta ciyamoni da jajircewar mai girma minista Dr. Madiya Mahmud Bukure inda aka tsaya aka fito da al'umma ɗaruruwa bayan Allah mai kowane ya yi bakin kokari wajen fitowa da mutane bidar Allah jam'iyyar APC ita ta cinye zaɓe a jihar Kano ba don kuma saboda mun samu dattijan gwamna mai girma gwamna insha Allah kwalle biyu na kai a jihar Kano.
2: Da yake na Jashi Amsa na Karwe daga yankin kudancin jihar Kano yake barwale kashiyar arewacin jihar da aka tabbatar da sanata Baro Ai Jibril a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar APC takarar sanatan shiyar inda muka karɓi bakuncin Hadi Musa Kwamar Khalid Fara'a.

lafiya, aka gama lafiya ba tare da an zo ana sa'in sa da batawa akan wannan al'amari ba. Ba abin da zamu cewa Allah sai dai mu ce masa mun gode, kuma zamu ci gaba da nuna godiyan nan ba wai kawai da fatar baki ba, a aikace. A domin ita godiya dole sai aiki ya biyo bayan ta. Aiki shine abin da aka yi zato, ka tsaya tsayin da kake iyaka abin da zaka iya, sauran kuma ka bar ma Allah. Bayan haka ka kuma kiyaye ka'idoji da dokoki da inda ya kamata ka daga kafar ka kasa. Zan yi kokari insha Allah iyaka iyawa ta cikin yardar Ubangiji. Kuma muna ƙara salati da sallama ga shi manzonmu wanda tsarinsa da ya ɗora mu a kai da kiran da ya yi mu da ƙoƙarin da muke ta yi na ganin mun biyan da ya share ta mu na san ya taimaka ƙwarai da gaske wajen samun wannan nasara. Mun gode wa Allah, Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu nasara cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Na biyu shi ne zan yi godiya kai tsaye ga shi shugaban ƙasa wanda na sani da gudunmuwarsa muka kawo wannan yanayin, a Sani Jibrila Ahmed Tinubu. Bayan haka sai uban gari a nan jihar Kano shi ne gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, tare da gwamnatinsa a matsayinsa na jagoranmu ya tsaya tsayin daka ganin an samu daidaito da maslaha da dani an hawa Allah subhanahu wa ta'ala da a samu wanda ya zo ya ce yana sha'awa na ya tsaya wannan kujera ba. Gwamna ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske da kuma tsayawa da zaɓar Kano South da injiya don ya zo ya shaida wannan kamar sun al'amari.

daban-daban wanda suka tsayar da kan nazarin haka shugabanni shugaban majalisar dokoki na jihar Kano wanda dan wannan yankin ne wanda ya ba da gudunmuwar su kuma yana kan ba da gudunmuwar su a jiya ma muna tare da shi a wajen wannan kaddamarwa a gaskiya kuma godiya ta musamman ga abokanai na yan majalisar tarayya wanda ba wai shiga din ba har yanzu ma sun tsaya tsayin daka wajen ganin an samu nasara suna a matsayin su ne dan takara na dan takara na taya sunna na ƙara yi mana addu'a gaba ɗaya kuma Allah ya sa mu dace haka dan takara kan wannan majalisun jihohi musamman shugabannin jam'iyya da elders karshe kuma malamai waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen mana addu'a da jan hankali da nasihohi a tsakaninmu har Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gajiyar ranar yanzu matakin farko kenan da mun samu ticket ba magana za mu ce wa matasa sai dai mu ce muku thank you kawai Allah ya samu albarka domin a tsaye suke suna jin shawarwarinmu suna bin maganganunmu kuma suna ba mu goyon baya sai jama'ar jihar kuma gaba ɗaya mutanenmu na Kano ta Kudu wanda nake kallon haƙuri da girmamawa da ke tsakaninmu da su babu abin da za mu ce sai dai mun gode mu sake musu godiya mu sake kuma kira a gare su na cewa su sake yin haƙuri muna yin abin da za mu iya yi wajen ganin mun cika dukkanin alƙawura da zato da suka yi mana duk abin da suka ga mun kasa wala mun kasa wannan abin ne ba wai don san mu ba sai dan ba mu da iko amma in dai muna da iko kowaye matukar za mu haɗu tare da shi domin canza wannan yanki namu gaba za mu yi in Allah ya yarda mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da kai kuma an taru lafiya an gama lafiya Allah ne da kowa gidansa lafiya jami'an tsaro hukumar zaɓe ta INEC wakilai da aka turo daga nan Abuja zuwa wanda aka turo daga hedikwata daga Kano kowa ya zo ya ba da gudunmuwarsa gwargwadon yadda ya kamata haka babu.

0: mutum ya saka da alkhairi
1: so shi gano hanyar da za a yi fara su dan godiya da Allah an ka kalla ba samun kanki akan ba san sama kaji gashi da kike karatu ko tsaka mun sai ku daga shi ka dawo cikin wannan sa'a da tarawa ba mun ci ku ta kafa aka kwashi ba a cikin wannan sa'a aka kan ku ya kasu cikin
0: to alhamdulillah naje mun samu canje-canje canje-canje saboda lokaci ko ya lokaci yake tafiya yana zuwa da canje-canje amma dai a wacce shekara takwas din za ka iya tuna ba a zaune nake ba na koma makaranta na ƙara karatu kuma karatu ne da nayi a siyasa ne shi na political science a kuma ɓangaren da ya ɗauka na rubuce-rubuce da takardu da na gabatar a ɓangaren democratic governance ne bayan haka kuma shi a kansa a cikin democratic governance ɗin na yi parliament ne a
1: parliament
0: na yi presidential system of government ne irin wanda muke practicing a Nigeria da aka alhamdulillah na fahimci abubuwa da dama a wannan zaman nawa to
1: bayan na je ni
0: na je na
1: je da kalubale
0: kalubalen nan shi ne mun zo a matsayin ɗan adawa mu bi crack a cikin majalisar mu bayan an yi zaɓe ni na tafi a matsayin ɗan adawa na tsaya
1: a matsayin ɗan adawa
0: wanda muka shiga zaɓe
1: saɓani da abin da ba wanda ke so
0: kuma Allah bai ba mu nasara ba tun lokacin na ce na yarda kuma duk abin da ya faru shi ne Allah ya sa shi ɗan ƙwana ogana kenan shi sanatar bayan hanga shi ya shiga cikin shugabanci shi kuma ɗaya sanata na inda daga cikin jagorar wani yake Allah shi kuma ya sa ya zama a mataimakin shugaban majalisa da aka ƙalubale ne babba a wajena a matsayin prime member amma Allah cikin ikonsa da taimakonsa haka muka fara da daɗi ba daɗi mun gujo da abubuwa da yawa wasu da yawa an fahimce mu wasu ba a fahimce ba amma Allah cikin ikonsa dukkanin ƙudurorin da na gabatar ko motion ko bill Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu
1: albarka wannan
0: kowane
1: in mazo min jawabi ɗaya
0: bayan da za a ga ta inda ya amfana da mazaɓata ko kuma Najeriya ko kuma taimakawa shi system ɗin na dimokuraɗiyya bayan haka wato
1: bayan mun fara
0: muna da ƙalubale sani shari'a wata shida bayan wata shida muna irin tunanin ya bada a opposition ga yadda ya kamata a yi shi ga kuma rauni na yawan mu amma dai Allah subhanahu wata'ala ya sa muka ta tafiya a haka yanzu wayewa da information da abubuwa da suka zo suka fara
1: suka sake yin yawa
0: duk ya canza
1: a yadda muka samu majalisa
0: baya amma dai a hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka ta yin kokari har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu inda ya kai mu a cikin ta a yanzu haka har da shi ana cewa za a gama kuma za a yi
1: kuma alhamdulillah
0: duk ƙalubalen da muka haɗu da shi za ka samu
1: na sani
0: ma Allah ya sani
1: cewa zan faɗi abubuwa da yawa da muka bijiro da su wanda ɗaya ba su kuma lokaci ne kawai zan iya tabbatarwa da wannan in Allah ya so ya yarda
2: da su ka ce akwai bambancin mutum musamman mai takara a rawar ya bayar da sun su ba ka kan mutum zai ta bayan sami don ka kwatanta da yin adawa da ka shayi a ba shi ne kuma sa ka fara adawa da bayan shi mutum iya da wuce
0: to bambancin shi ne a wannan lokacin mutane sun gamsu inda kana yi ana yin adawa ɗin to ba sa zaton sai ka zo ka yi musu hanya sai ka ba su ruwa sai ka ba su kuɗi sai ka yi musu kaza sai ka yi duk wannan abubuwan babu al'umma da ake wakilta gaskiya a haka muka yi to yanzu kuwa sun da tafiya ta tafi da yawa shi ne mutane da yawa sun gama ba da yawa ba ma sa tunani saboda matsaloli musamman yankin nawa da ya shiga ba wai wannan abin suke so ba abin da suke so
1: ya za a yi wani abu ka zo ka ce ka sauƙaƙa musu wannan halin da suke ciki in kana cewa a zo a yi good governance a gyara abubuwa a tafi akan ƙa'ida to kamar neman fitar da tsammani suke yi
0: don haka ya zama wajibi kuma suna kallon kamar yankin cikin gari da kuma ɗaya watan sanatoriya ta arewa an tafi an yi wannan sanatoriyar tamu a baya saboda haka maganar da suke yi da kuma yadda muka samu
1: kanmu a siyasance
0: ne
1: ya sa muka je muka shiga cikin wancan hali
0: a abotar mu da gwamnati domin mu ma yankin na mu zo dan samu wani abu kuma alhamdulillah muna ta yi ana ta kokari da kalubalen da ake yi in na zo zan baje haja na ayyuka da nasarori da muka samu na mu jiya
2: da sun sha kawo gaba da na san ba su kan musu abu ba su so mu tambaya a kai bayan an sha mu shekaru 16 ana nuna cikin demokrasi da a kudancin kano wanda ba kai gani ba a wannan zama su da tawa a lokacin ya ka samu yanki ne ta kasance sun ce yake da kamar haka in ga dama tafi da hakokin masu da tawa a wajen kan
1: to alhamdulillah ka san shekara goma sai da bar kwana goma sha shi da bani a abin da mutane suka yi abin da na samu wannan shine experience ɗaya shine gaba ɗaya mutane akan tukun masu da rawa akan sanata ba ba a da sanara ma sakallan kujerar amma abin da suke kallo suka fi damuwa waye zai iya zuwa samu wannan canji saboda haka ba ma sa tunkarar sanata na wannan yanki namu da bukatunsu da bukatun yankin abinda suka bari kawai dai shi kenan tun daga yanda suka samu kansu har Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya kawo mu san da Allah ya kawo mu duk magana da aka ji an yi tsakani da Allah ka ɗauki shekara uku mu na abubuwan da muka fara sai mu iya baka amsa a kansu na nasarorin da muka samu to amma yanzu ni da na zama shiga na shiga da wasu abubuwa ƙarara guda biyu wanda dukkanin su ƙalubale ne ƙalubale na farko shine wancan yankuna mutane suna kallon Allah subhanahu wataala yanzu suma ya kawo wanda zai zo shi ya yi musu maganin wannan abubuwa nasu jam'iyyar mu a wannan lokacin da aka yaƙi neman zaɓe ni ne daraktan yaƙi neman zaɓenta a wannan shiya tamu na lokacin gwamnan goma sha shida saboda haka kuma har muka ci zaɓe saboda haka da aikin kansila da aikin ciyaman da aikin ɗan majalisar jiha da aikin ɗan majalisar tarayya da na gwamna da na shugaban ƙasa duk mutane a Kano ta Kudu kawo suke kallo domin mun zagaya da waɗannan mutane da yawa mun yi alƙawari wanda a zatonmu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka ci gwamnati za mu haɗu mu tunkari waɗannan matsaloli idan da gwamna muka je kantin a wannan lokacin in na gama gwamna ne zai nufi idan ba gwamna

ta yi. An ci tsada na lokacin ba office babu wani abu da ke yi illa harkar kaina da kaina. Saboda haka wata goma na share abin da nake ta yi kenan. Wannan ya janyo hankalin mutane ya dawo kan kujerar sanata. Da na shiga suke da zaton samun abubuwa da dama. Ba su da laifi, alhamdulillahi. Kuma ba na jin haushi ko zafin sukan mai suka. Domin alhamdulillahi ko ba ko dai a cikin shekara uku. Kowaye inda yana da natsuwa yana da hankali kuma yana so gobe abu na alamar ƙoƙari a kan maganar take tsakaninka da al'umma. Ina roƙo karka ce ma na don kawo baya tare da jagoranka, karka ce kai baka samu wani abu ba ko garinku ba a samu wani abu ba, shi yasa ka ji tsoron Allah ka kalla approach na waɗannan abubuwan da muka ɗauko. Shin inda a ce waccan shekara 16 a haka aka ɗauko, da yanzu wannan yanki namu a haka yake, da yanzu wanda izo biyu hau 20 shekaru zai hau. Saboda haka alhamdulillah.

0: lafiya. Zan mun dau alƙawari akan maganar mu na harshe na harkar ruwan sha environment a dinkule da the ecology. Wannan shine abubuwa guda uku wanda shine har irrigation a ciki. A cikin wannan duk wanda baka tambaya da ji tsoron Allah. Farko-farkon gwamnati ko kuma kafin ma a rantsar da mu muna yakin wani zaɓe sai da muka zo muka ɗauki ƙididdiga na primary schools ɗinmu muka ɗauki na secondary schools ɗinmu tunda na san cewa ba su faɗo ƙarƙashin kulawar federal government inda zan tafi wakilci ba na san sun faɗa ƙarƙashin tsarin gwamna ne da local government ya a wannan lokacin tun muna yaƙi neman zaɓe muka ɗauki ƙididdiga amma muna shiga cikin gwamnati nan muka sake haɗa team na ƙwararru da matasa da grassroots waɗanda suke gida suka sake bujiro mana da waɗannan ƙididdiga na abubuwan da muke buƙata a harkokin iliminmu sai mu rinda ɗauka daki-daki muna ba da gudunmuwa sai mu ja hankalin gwamnan da gwamnatinsa da 'yan majalisar jiha da 'yan majalisar tarayya a kan ga akwai matsalolin da suke kan ta kudu mun tattara mun kawo data dukkanin wani abu da za ka yi idan babu good planning wanda zai samar da data da availability da information a saboda za ka ci gaba ba ka samu cikakken bayani na halin da ake ciki tukunna shi yasa planning yana cikin characteristic na good governance me kai planning za ka yi to kana da data na sanin abin da ya kamata a ce kai din wannan muka zaunar da su kusan wata hudu suka zauna yadda suka tsaito mana ajujuwa nawa ne a Kano ta Kudu nawa ne a lalace wanda suke son gyara waɗanda kuma ake so a gina ɗakunan karatu library a makarantun nan na secondary da na primary guda nawa ne nawa muke so ɗakunan gwaje-gwaje musamman a secondary kamar laboratory physics chemistry biology musamman waɗannan kayan rubutu da karantarwa muka ɗauke su a matsayi guda ɗaya na biyu zan malaman makaranta nawa ne malaman makaranta mun yi amfani da mutane na ƙasa grassroots suka zagaya dukkan makarantun nan namu muka ɗauki physical data ta gaskiya na mutanen da suke zuwa su koyar da mu takaita a haka batun da Allah ya sa mun shigo gwamnati mun rubuta wa hukumomin su a ba mu haɗin kai makarantun sun ba mu haɗin kai da ofisoshin ilimi muka tantance yawan malaman sciences a makarantun mu physics chemistry biology guda nawa ne gaba ɗaya a Kano ta Kudu dukkan wannan ƙididdiga tana tattare da mu sai da muka cire ta muka duba muka gani lafiya haka muka yi mata asibitocinmu gaba ɗaya sai da muka ji su sai da muka yi magana da ma'aikatan baya da masana tashi na ninda bi asibiti bayan na zama muka yi magana da su na yawan 'yan temporary a asibitocin na je a cikin local government ɗin nan kashi biyu cikin kashi uku na je asibitocin na yi magana da su na ga abin da muke bukata a cikin asibitocin nan na malamai da kuma na kayan aiki da kuma ƙarin gine-gine ko renovation shi ma muka ɗauki data da mu ɗauko common data harkar noma rabuwa domin abu ne kawai da kai ka san matsalar kowa kuma ya san ta abinda za mu yi muna muke da damu guda biyu irrigation skills ɗinmu da yaya za a je a yi mu inganta su guda biyu wanda ma ba a amfani da su dandan ɗinmu guda biyu na ƙaraye da na garko ya za a dawo su zo su kan hanya a ci gaba wannan da ake amfani da shi ya za mu sake zauwa a kai shi wani gurin shi ba to mutanen kuma da ba sa kusa da dam ɗin ya za mu yi da su wannan abubuwa guda uku na mai da hankali na a kansu kuma mun zo jawabi dalla-dalla duk wanda zamu gayawa ya sani cewa duk zargin da zai namu shi ma zargin a kansa in ya kaucewa gaskiya mun fahimci a datar gadan asibitin na bukatar kusan 2000 daga cibiyar 2000 asibiti kawai a kanin kanana da manya sai da muka yi kokari muka samar da 1000 da wani abu daga ofis din mu kawai
1: an tattauna wancan rabi ma a
0: sama da rabi lokaci guda muka samar da kari na manya-manyan gadaje na kwararru da katifinsu da mayafai haka mun duba wasu asibitocin aƙalla ba za mu kasa gyara asibiti guda 6 ba muna yakin neman zaɓe mun zo mun ga an yi accident a wudin ko an kawo wudin akwai buƙatar mu kafa mu yi emergency center duk wannan abubuwan sai da muka zo muka yi su haka kayan asibiti muka zo muka yi kowa ya sanar da muka taka a cikin harkar nan kuma ba ta haka ba maganar likitoci ko kuma malaman asibitin ya za mu iya yi sai muka yi wa kanmu task force da tsari muka ɗauko makarantu wajen guda 10 wanda suke da lasin tabbatacce duk da tsadar da yake kamar a lasin da community health ba makarantun nan gaba ɗaya muka ƙididdige yanzu muna da kusan yara 200 da wani abu wanda suke karatun har fannoni na lafiya wanda lokacin da za mu gama wannan jami'a tamu in Allah ya so ya da wannan yara sama da 250 za su watsu cikin asibitocinmu in ma mutum da zai je asibiti ba ya yi community health ɗinsa zai iya zuwa ƙauyensu ya ɗan buɗe dakin shan magani yana prescribing yana yin abubuwa mata da muka ɗauka a ciki wanda za su dawo su zo su zama nasi ungozoma kenan don ungozoma da nasi dukkaninsu ga su nan a cikin kusan 250 ɗin nan a ƙananan makarantu haka a makaranta mu ta Istikama University sai da muka sa kusan masu harkar lafiya da su yi digiri tsakanin nasu da medical lab community health ka gano ko da public health
1: malaman jinya na
0: malaman sun sama da 150 duk sai da mu gama wannan in Allah ya dama da masu nasu da shekara uku su za su shigo su zo su ci gaba da harkoki a wannan yanki namu a ɓangaren lafiya fa kenan wanda in Allah ya so yana gada a ce dukkanin jama'a ana iya samun a wannan ɓangaren lafiyar mutum 400 to za mu yaƙi abubuwa da yawa kaga dai za mu yaƙi zaman banza za mu yaƙi talauci za mu yaƙi jahilci mutane su zama masu aiki ne domin duk wanda ka koya wa wannan ko da bai je ya yi aikin gwamnati ba to ya samu skill a hansa da zai yi wannan abu wannan abin ake amma shi ba abu ne da za a iya gani ba masu medical lab ai masu nursing a irin Aminu Dabo ko ɗan Shehu ba wanda kafin ya gama ba zai ci kuɗi sama da naira miliyan 300,000 ba kuma dukkaninsu ɗinnan sai ba muka sa musu allowances na 10,000 don gani conference da hankali bayan sama musu gudun zama da muka yi abinda muke so mutum 300 su dawo su zo su shiga cikin al'umma to ka san ba kowa ne yake yin irin wannan ba abinda ya sa da yawa suke gudu shi ne don wannan ba za a iya ganinsa ba abu ne da sai tsawon lokaci a ƙarshen rayuwar mutane amma an kai wani ƙuri gaba za ka ga wani zartuntar isa da katon da ya ce a tsakanin kanin suwa na kanin zai karatu ka ba ka ba ka ba in ba ce nuna ɗaya da ana yin irin wannan da yanzu ba mu da wani ƙarolin da muke da su a asibiti ka je ka ga asibiti malamin guda ɗaya ne ko kuma sai daga kano an kai ma'aikata ko kuma sai yan tamfari wanda ba a biyan su abin da muke roƙo a ƙarshe za mu haɗu da mutane gaba ɗaya mu roƙi gwamnati ta absorbing ɗinsu a cikin civil service ta ɗauke su gaba ki ɗaya
1: a ba su aiki
0: ne duk wannan abubuwa da muka yi ta kaita maka don saboda babu lokaci a cikin harkar lafiya a cikin harkar ilimi abu uku da aka tuna gana wanda muka tsaya a tsayin daka a kansa a cikin harkar ilimi wacce ƙididdiga tamu ta gaya mana da muke nema kuma wancan rahoton ba sai muka ɗauka muka kai wa mai girma gwamna aka sa shi a talabijin da komai da komai gwamna ya yi mana godiya ya yaba mana akan wannan ƙoƙari da muka yi kuma ya ce zai ci gaba da bi shi ma yana yin aiki kuma muka raba wa 'yan majalisun jiha cewa ga matsalolin da muke da su muka raba wa 'yan majalisun tarayya muka kuma aika wa mutane kowa ya je ya ga matsalar da suke da yake da shi kuma ya sa ido ya jimo ga abin da muka yi na fara rage wa kowa ya je shi ya fara da kansa asibitocin to kana ji sai muka shigo ɓangaren ilimi

0: cewa san lawyer president muka zo muka bada fili a karamar hukumar Sumaila ake mana kokarin ganin an mana makaranta irin ta sojoji na lawyer wanda nake deputy kamar yadda aka yi ta saba a kwadin sa ana da wajin ayyan bishi ana da wajin toba da wajin toba lokal gamma wanda in aka sami irin wannan ka je ka ga amfani da wannan din da ke yi mun aka saki samu irin wannan saboda haka wannan abubuwan kuma muna ta kaiwa da kawowa a ciki da gudunmawoyi da muke yi a makarantu wanda duk zaka iya amma dan bune yayi yawa
1: aka ce ba haji
0: ne ba haji mai kuma mutane saboda sun dade a wajen rashin kulawa ba da aka yi dan suke ya ba karo suwan zama ba maganar mu na rani kuwa ko ruwa ko kananan dabbobi wannan ya rage ruwan wanda zai je ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da ni da abokina kabila la sarurin mun samu shugaban kasa mun gabatar masa da bukatunmu akan yanda za a yi reactivating din rehabilitating dams din mu a reactivating din haka mun maranin nan iya gaba mu kuma suka zo su da hikima cewa kananan dabbobi kananan hanyoyi na karkara da kuma drainage wanda ruwa yake bawa mu zo ne za mu iya fito ma da ni da shi abokina kabila la sarurin za mu iya fito maka da guda 45 a yankin Kano ta Kudu wanda dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an gama kashi na ɗaya kashi na biyu ga ayyukan da ake yi a dandan ɗin guda uku ana nan ana yi kafin cincin da aka yi ta shekara 31 abu ba wanda ya fara ya ƙara ma dawowa ya ce haka kuma wannan abin haka yake a wajen abin kula lokacin gama in ka je kawar da shi kuma a dandan ta gani sosai
1: aka janyo
0: haka idan ka je kafin cire a garko duk ayyukan nan gashi ne yana tafiya a bangare na yamma haka tsarin da muke yi mutum 6,000 muka ba wa injinan bayarwa muka haka musu rijiyoyi na noma rani duk wannan maganganun da muke yi mutane ba su damu da yawa za ka ga cewa kamar suna kallon ba wani abu ba na nan musu wani abu ne domin wani ne yake damun arewacin Najeriya nan ne da mu zauna muna ta lamince shi wannan yana zaƙin wannan wannan yana kuka da wannan ni ne abin da kawai mu tafi into action inda a ce yanda muka ɗauko harkar ilimi ɗin can shekara

0: da makarantun da suke da kan lamba ɗinsu da waɗanda muka yi da muke bawa kusurba da rabi 10,000 a wata da yawan kuɗaɗen da muke biya ga shi a zahiri inda a ce duk tunuwa ɗaya haka ake yi da nawa za a zo a fitar a cikin shekara guda da yake da na biyu dukkanin harkar asibitocin nan suna nan a zahiri ga suna me ya damu arewacin Najeriya rashin aikin yi rashin ilimi duk wannan bala'in da muke ciki muna tafiya kamar bakin mu zai gumba kullum muna magana yara ku daina ɗaukar makami yara ku daina wannan shaya-shaya yara ku daina kaza yara ku daina kaza in ba a ce yaran nan kamar yadda muka ɗauki dubu duk kenuwa dubu ake ɗauka dan zuma a rasa ilimin da za a je a yi ilimin wa'innan abubuwan da lokaci kafin ka yanke wannan matsaloli na biyu a arewacin Najeriya shine rashin aikin yi akwai wani dan uwanmu ɗaya daga cikin jagororinmu kuma speaker na jihar Kano Alhassan Bahaushe da ke biyan local government a cikin satin can ya yi kira na ya ce muna da matsala a Garko da Kibiya me ne matsalar ya ce an tafi an kawo mutanen mu a ƙushin wai mene ne sun je neman mawalani shi bai san ma yawan su ba daga baya da muka bincika sai muka ga mawalani suka tafi sama da mutum 300 ne suka fita daga yankin mu suka tafi noman rani kudancin Najeriya fa sarkin ya ce a kore su kuma da kayan lambun su ya gama sai wani kai ta magana da su da jami'an tsaro tukuna aka bar su aka yi sharaɗi aka yi garanto cewa su yi su ɗage kayan su mu kuma duk Afirka ba wanda yake da dabbin da muke da su ba wanda suke da noman rani da muke da shi a wajen mu dukkanin Najeriya ma ta ga noman rani da muka kaddamar da kayan gwamnati da mediation din mu FGF sai da ya zo ya faɗi wannan magana cewa kowa a gurin da ya kanna amma saboda a ƙauyuka da karkara da ƙananan mutane muke yiwa mutane gani suke yi babu abinda aka fi so a tafi a ango oda tsarin da wanda mu kuma a cikin zuciyar mu mun yi da mun kudurce cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu wannan adin a kana a fara in ka je Ogun in ka je Ondo ka je gefen kogi mutane da kuma kan sa suna da duk sun bar gida sun tafi sun goyi suna aikin da marami ne a waɗannan marami ne yasa mu bara mu inganta nawa ba abin da yasa saboda abu ne da ba a iya kallo cikin gaggawa amma san kana yin aiki shi yasa kowa ya zo sai kauce kowa mu muke ga muka shiga wanda ni da shi kenan yanzu sun da muka je yake mun zabe karaye na kan suka dago mana sarki a wannan lokacin magana yake na harkar da marami su shekara 30 da wani abu da aka tafi yanzu ka je ka ga aikin da ake yi a gurin ni da an da ana yi ba yanzu karo ta kudu gaba ɗaya daga sai da auri ba kuɗi zai yi wannan abin da an ta zama gire saboda haka Allah ya sani kuma mun dogara ga Allah Allah zai yi mana shaida mun iyaka iyawa ba wani abu da ya matso wajen mu wanda za ka ga mun magana a kai ba kuma ko da maganar da ake yi na empowerment ɗin mu kare mutane mu raba musu abu kai musa doga kasira ma ba su kuma da kasira Allah ya bashi annabi Haruna shi kansa annabi Musa ko kuma annabi Isa ko kuma annabi Muhammad Allah sai ya yi sai kuma ya baka mace baka wanda za ku yi aiki domin biyu ta fi ɗaya shi kansa zo kan nan ya shugabanci duniya ya samu nasarori da ya je shi wajen su ya ce ku zo min ku ba ni gudunmawa ku fito ku kawo ƙarfin ku sai zai samu abokai wannan haɗuwar tamu ta aikowa da Kano South alkhairai da yawa yanzu jiyan nan gwamna ya tabbatar da ƙoƙarin da muka yi da ni da Kabiru Kabiru ne ya faro ƙudurinsa a waccan majalisa guda biyu masu mahimmanci Federal Polytechnic da kuma Federal Medical Center tun da ɗan majalisa ne shi biyu ya sa su a rami ba wacce ya sa a rami don dacewa ya yi iyaka iyawarsa ya zama to dole sai ya samu wanda zai riƙa masa a Senate don ba zai yi a yi bill ya zo ya shige sanar ba su yadda ba dole to ba wanda zai masa in kuma da wanda zai masa zai so kansa ya ce shi na ɗauka a kai wani gurin in an tafi to sai a je kuma a tafi conference dole sai a rasa ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna aiki tare kuma ita ran ta zama wadda ta ce ta mu ni ma na je na sake tabbatarwa a bari waɗannan abubuwan da ayi su a cikin rana duk muka rubuta shugaban ƙasa ya sa hannu a kan ɗaya yace tun da ma da Federal Polytechnic ɗin a da Federal Polytechnic a Kano Kabo to ita ya mai da ita Federal University ta mu an batta a haka amma mu ga mutum da ra'ayi muna yarfewa muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sake hada mu da gwamna. Allah yana hada mu da gwamna mun fara ganin sa ganin sa magana muka ce kuma da Kabiru. Kabiru ya rubuta takarda ya bayar ta gwamna ya bamu da takardar din nan tarano na rubuta takarda na tura wa shugaban kasa cewa mun gama arrangement duk abin da ya haɗe da gwamna cewa Allah yarda za a yi wannan magana domin su ƴan rakibu sun zo su sun yi min magana akan wannan bayanan medical center. Nace ku je da sarakunan mu gaba ɗaya da lokacin da mun shafi da ku gwamna ni kuma na rubuta takarda zuwa shugaban kasa. Yau jiya Allah subhanahu wataala ya sa gwamna ya ce ya amince zai ba da wannan petition list hospital domin ta san Ganduje ya yi wa asibitin hidima gwamnatin Ganduje. Kuma ya yi cewa na ruwan ita kuma za a ɗauke ni da ita ta zama federal ɗin. A zama ma da muka yi da shi kenan ma shekaran jiya ba wai ya bamu ba ya ce ita kuma na ruwan. Saboda ƙoƙarin nuna da mai ballala ta wancan abu da muka haɗa aka samu wannan nasara ya ba wa mutanen Sumaila tukunci a ɗauki ranar ruwan a je a mai da ita TC Sumaila a je a gyara ta. Kuma ta koma garin Sumaila a take na ce to Kabiru aiki ya sake samu ruwa sai kun zo kun taimake ni. Na kira wanda daga Bobici jiya na gaya masa a Bobici to dole sai kun zo kuma mun zo an haɗa an zo an gyara secondary a wannan TC ɗin. Tazo ta yi dukkanin ƴan majalisar tarayyar musulmai tilasta musu kowa sai ya zo shi ya yi ɗan mana wani abu mu roƙe su. Amma da Bici da Kabiru mun kashe bus ɗin jiya cewa kowa a cikin bajet ɗinsa zai zo Ibadan. Shi kuma Kabiru ya Abba Kabiru a yi Abubakar Kabir shi injiniya da Bici dama shi a kundin ne bajet ɗin a hannunsa yake. Saboda haka cinyar da Ubangiji bayan sallar nan za su zo so a ci gaba da renovation da gyara ta mu kuma mu ba mun samu ta mu kaga Allah ya taimake mu dukkanin sun da kai aiki na gari ina yanzu na amin wa da sabi hati da rago a jarin da babu ne Allah zai baka ladan da zai yanke ba yau ladan abin da muka yi wa a bawa rana da mu ce sai Sumaila ba yau Sumaila ita ma ta samu kuma gwamna ya ce ka san ina nan ina kallo a lokacin da nan 16 ku ne na daya a gap da kuka bayawa jam'iyyar adawa a zaɓe da aka yi mazaɓe na wai a 10,000 muka bayar duk wajen kano banda cikin kano ba ɗin da suka ba da gap da ya kai yawan namu kuri a 10,000 muka bawa abu yana kallo ishe ya ce to bari ya wasu mai lokal gana da cikin da wasu mai irin wannan tabbani shi to mu samu institution guda uku a ƙarƙashin wannan tsari namu to yanzu za mu ce ma Allah yara duk suna maganar aikin yi abin da ya ban mamaki ina ganin wani yaro jiya wani yana yin wannan magana su dai a ba su aiki su dai a ba su aiki to aiki da yara ba ka aiki ai wannan irin federal medical center ɗin a je a yi ta sai a samu ma'aikata 500 take off ne da mutum ta kaɗai take off ɗin ta mutum ma za a bayar ba zai iya shi aiki a zanen ɗinsa ake platform ake bayarwa. To duk gina yanar abubuwan ba a haka muka zo muka samu kano ta kudu su da sun je su hasin samu federal kari ta kaɗai ɗin a zaman da shi sanata barau ya yi har yanzu an je an yi upgrading ɗinta. To idan ba da wannan haɗuwar tamu ba da wannan ƙoƙarin da muka yi da wannan mutane a kano ta kudu suka fito suka ba mu goyon baya a nan da ya za mu kai rufe ma bari na gaya maka ita kan tarayyar ɗin a ƙuduri da na gabatar na jimomin jiha tun da ake maganganun nan sai da Allah ya kawo da tukunan na je na ce a yi mana kuma a yi hedikwata a wani domin ita ce hedikwatar mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta tsallake karatun ta shiga cikin tsare-tsaren gyaran kundin tsarin mulki rayuwar ina majalisa aka ce an ce dukkanin masanatoci 21 da muke ɓangaren Kano a yi nazuwa zanen jihohin guda 7 Allah ta tattauna da shugaban ƙasa zai ƙara dukkanin zan za a ƙara ana kallon za a ƙara step guda ɗaya jiha ɗaya immediately bayan zaɓe ko kafin zaɓe a barta ta yi taking up after zaɓe a yi zaɓuɓɓukansu. To abin da yake da ake ce mana shi ne mu je mu daidaita mu nuna goshiyatun a tsakanin mu mun sanin mu fito da consensus guda ɗaya. To su waye suke da local government 17 in ka haɗa har da garin Mala su waye suka yarda cewa an yi jihar ba wanda yake ja a kan ta kudu cewa a kai ta cikin rami su waye da mu da 'yan majalisar mu na tarayya guda 7 dukkaninsu sun yarda a bayanin jihar tamu ba wanda suke a cikin jihohi guda 20 da suke da local government 18 mafi ɗan ɗan tashi a 9 mafi yawa 18 a wannan gurbin Kano South ta shiga muna da 17 mun fi kaza mun fi kaza mun fi kaza mun fi jihohi 10
1: ba ne ake yi dukkan wannan abubuwa shi ne in an zo an yi jihar za a samu ci gaba gwamnati suka ɗauki ni gina da mun papapapapapa ana ta zagin mu za a kore mu daga jam'iyya Allah subhanahu wataala ya sa gwamnatin jihar Kano da ta kafa kwamiti na ina gyara kundin tsarin mulki ita ma sai ta zo ta ce ta goyi bayan a kirkiro jihar wancan magana da kawo yayi kawo kake ta kaci kara amma da fa wasu sun tsaya suna suka ana ta haɗa mu hikima tare da su saboda haka kuma in ka koma doron majalisa
2: wannan ma zama ne daban zan ɗauko ɗuruka da abubuwan da na tsaya da yake wa musu dalla-dalla yanda yake da tasiri a democratic governance da good governance kai tsaye shafi al'umma mu ya shafi ƙasa ya kuma shafi tafiya ta demokradiyya za mu ba da lokaci awa biyu in Allah yadda ana yin sallah zan ba da awa biyu mu zauna mu yi wannan hirar layi da kowa ya sa a je kuma duk magana da muka faɗa a je a bincika a ganta
1: musu musu kusa ce lokacin da aka ɗiba mana na da yin kallon wani batun da ya shafi siyasa ana fi da yanci ma kamar a fita kun sa ka kuma ta yan yawa da ke tashi kuma bisa tashi tsakanin ka da abokin aiki ka ne a cikin shugaban masu da tare da kuma shi Amerika
0: a lokacin da shi ba ba na dole ne mai kike nake yi ka zo ka ce wai bana da sabani da baro a lokacin da ya kamata mu samu sabanin babu mu samu sabanin ba lokacin da ya kamata mu samu sabani mun yi hakuri da ni da shi
1: lokacin da
0: muka lokacin da muka shigo majalisa shi yana goyon bayan Abubakar ni na goyon bayan Abdulaziz Zari da aka kada mu muka tsaya tsayin daka cewa daga gurbin mu inda Abubakar ya ci to ba wanda za mu fito da shi a matsayin yana gaban kujerar barau ni ne na tsaya tsayin daka
1: kace kana goyon bayan shi
0: na cewa gurbin mu ba za mu sa dan takara ba inda Abubakar ya kada mu da wani najiji ne muke gari kuma yayi ya goyi baya mun fito mu ba da mun samu sabani da aka zo aka samu gingimu a tsakani akan maganar abin da din jar ko mashin ko kungiyoyin mu na arewa ai iyakar da mu a cikin sanin muka yi ta na fito na cewa abu tsakanin da DSP babu wata rigima tsakanin DSP ne tsakanin da DSP wallahi sai ban ce masa na gode kwarai da gaske yana cikin wanda ya taimake mu a wasu abubuwa na samun nasarori a zama na dan majalisa a cikin shekara uku in zan rubuta littafi doron duniya sai na ba da page na yabe shi na gudunmuwa da ya ba ni kuma zan sa ta na gode masa na gode masa personal abina ma ina zuwa in gaya masa cewa DSP ne duk wanda ya nuna wani alkhairi sai na faɗa bayan haka mun samu saɓani na yanda yake tunani da yanda muke tunani akan maganar digiti gwamna kuma ni ya zo shawarar da na ba shi an yi ta an zo an gama jihar gwamna ma shi ne ya je shi ya shugaba shi excellency murtala shi ya je shugabanci zaman fitar da shi a ɗan takara abokin takararsa ya je ne ya bar masa kuma abokin takararsa ɗin za ka tambaya duk bayan mun yi wannan abin mun gama ka tambaya abokin takarar tasa saboda na ce masa yaya na ya ce ba'am na ce ka ga babban abin nan da aka yi ya ce eh na ce da fa an ƙara so sati can magana takara ni zan shige da babban zai rokawa barau alfarma a bar barau domin na san amfanin barau sai ka ga in ka ji wani mutum yana ya je yana magana wanda wani saɓani a tsakanin bari ya ɗora ayyukan suna ɗaurawa wanda duk cikinmu shi ya haura shekara 60 ni ma na tuhu shekara 60

about it more, people about the song. In that, you see, what's going on? See, we're going to come in. We're going to have a little bit of a bit more. I'll tell you, I'm going to do this. Internally, the SLA. When I came, we are the time. But what we're going to say to one about a canoe. Who was she by the message of the canoe? You're not so long, you are coming soon. As a canoe. Nobody was in that. Kabiri ya bada basi nsa akashe di kanunu kuwa ya jikunda ama rasu tu imadhi kundaji kuwa ya gani shetan gozo shi gata kanunu kuwa shetan gozo shi gata kanunu gama ya torunda shetan gani shipa shetan baya zama inda baba alkeri a inda inda ba alkeri di inda shimwe aki ba asamu nasaro riba tu ane shetan gaki kuna iyo na nuku tapie na nuku daria ama matikar de inda kukula alkeri mu da muka tafi su yayo abotar su bane ta sa suka samu aiki su aiki na duniya ta sa inda biyu su yayo abotar su ta sa suka samu dai da duka santa yayin su kai a nan garin tuce wasu da su zama da ni kamar fada wacce abotar ce akan ta sa har aka iya samu da dalilin ta kanik a tsakanin mu ban kabun shi hankalin auren da yana da akai nima mu ne na sa kuma da bayani an je auren sa shi ne zai tsaya aure na shi ne irin wannan ne zai tsaya auren sa sai ki bane ne ka ki dinge a haka saboda haka wannan abu da yake faru kuma da dan da ake wallahi ba mu godewa Allah wannan ya tabbatar da cewa kai mutum ne ba mutum ne kuma shaytan a inda ake alkhairi yake yawo ko da shi mun kunta tashi ba mai a inda ake alkhairi shaytan yake yawo shine tabbacin dan adam shine kasawa ai da ba mu samu sabani ba sai mun da tunanin ka dan wasu ma azume ne wanda ba za ki iya yin laifi ba amma wannan ya tabbatar da cewa duk lokacin da aka ce ku zo ku zauna to za a ce ku zo ku gyara kuma Allah ya jarrabe mu batawa barna ce su kuma alkhairi ne to mun so mu koma su da mun ji riba su a mun kira ka da cewa duk abin da aka yi a cikin harkata shi ne ku admitin gaba shi ne a kan biyo yana hawa biyo tare da gwamna suna hawa duk yin magana kabiru ne ce kuma ni na gaya masa kuma maganganun da aka yi da nan da muka zauna wallahi daga sanar ba don kaddara lokaci ya kure mana gaba na muke so mu je mu wajen taron taronsa har ma wannan abin da biyo baya mun yi abubuwa da yawa shaidanu da yawa mutane abin ya sake nuna wa kabiru muhimmancinsa a cikin mutane ya nuna mu muhimmanci na domin zuwa kuma ba wanda ba su yi mana magana ba sarakunan mu su mana magana malamai shi da suka haɗu da baki ɗaya suka zo suka same shi suka kuma je suka same shi matasa kallon mu kallon mu kallon mu har ba kuma muka ji wani yaro Ibrahim da ko Ismail Honest suka saba a gaban sunan magana kallon mu iyayen mu ne shugabannin jam'iyya dukkan baki ɗaya suka ce ba za mu bari shaidan ya zo ya lalata wannan nasarorin da aka samu a kan wata kuma saboda kawai wasu ba sa farin ciki abokanmu na majalisa ko ba kira na ya ce dubban ne karbi a cikin ku lalaji ne ku isa ku cigaba da wannan abun ba ni ne mu ban gani saboda haka duk wani abubuwan da suka zo suka faru mu dan adam ne za mu iya yin kuskure za mu iya yin daidai in ma kuskure ya samu samu sabani to duk abin da yake kowa da mahimmanci shine mun kwanta da sabanin mu mun gabata juna mun ci gaba kuma wannan ya nuna wa duniya cewa kullun ya amala ala shakiratihi kabiru yana iya tafiya akan tunaninsa kawo yana iya tafiya akan tunaninsa domin duk yan adam ne ba wai tunanin kabiru nake tafiya akan sa kabiru ba akan tunani na yake tafiya ba amma akan alkhairi nake tafiya kuma ba zai fi dan samu sabani ka gane sun shi ne ne lokaci a ƙarshen cewa ko da kuma shi da kuma masu kalan da sauran to ni ne wanda zan yi kawai shi ne ga jama'ar wanda su ne suka fi haƙi a kan ya kamata su sani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana wannan bayani kuma sai ya tambaye mu to kai ma fa Allah sai ya tambaye ka Allah ya yi su ya ce fa nas alanna allazina ursila ilayhim wa nas alanna mursali wallahi sai na tambaye manzanni kuma sai na tambaye wanda aka aika wa dubbi mu da muke shugabanci sai an tambaye mu su ma kowa sai an tambaye shi bai kamata mutum don san biyan bukatar zuciyarka ko da kana kin wani a cikin mu ko da kana jin haushi yau ba kai kake yi ba ko abin da kake batun baka samu baka samu ba to ya kamata kai ma ka yi mana adalci domin yanda za a yi mana hisabi kai ma za a yi ma hisabi
shin idan da muka dauko tsare-tsaren nan yanda abubuwa suke tafiya mun yi kokari ko ba mu yi ba ka dauke kanka ka janye biyan bukatar kanka ka kalli Allah a abubuwan da muka zo muke yi din nan da baki daya kuma kullum za ka yi magana ka ji tsoron Allah ka sani duk abin da ka faɗa sai an rubuta da jinka da ganinka da inda ka taka da abin da ka furta Allah duk sai ya tambaye ka in za ka rubuta ka rubuta alkhairi ko ka yi shiru in za ka faɗa ka faɗa alkhairi ko ka yi shiru amma ni na sani Allah subhanahu wa ta'ala wallahi na dogara da shi a cikin wannan haka abin da na yarda duk ayyukan da na ce maka mun yi ina so ka kiyaye duk ayyukan nan da nake ce maka mun yi da nasarorin da nake cewa mun samu ban taɓa wallahi kallon su ne suka ji na nasara ta ba gobe ban taɓa kallon su su za su iya ba da samu ko rashi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya rike wannan magana sama da shekara 1400 yakan yi fiyayyen halitta zaɓaɓɓe a cikin halitta ya gaya masa cewa ya rasulullah da za ka ciyar da mutanen duniya gaba ɗaya in an ce ciyarwa ta haɗa ta fasarwa da inda za su zauna su zama comfortable don ka daidaita zukatansu to ba za ka iya daidaita zukatansu ba ka ji ko su ji suna son ka amma Allah shi ne yake haɗa zukatansu da baki ɗaya ya cusa musu ƙaunarka ya ba su saboda haka in an ce a yi sulhu da aka yi wa nan maganganu don haka wannan da abubuwa da muka yi wallahi ni ba wai su ne sanadi na samun nasararmu ba samun nasararmu a hannun Allah take kuma duk mutanen da za mu tara duk ɗorin gindin da za mu yi tare da shi shugaban ƙasa yana goyon bayanmu goyon kano yana goyon bayanmu ɗan majalisa guda bakwai daga zan ina duk tare muke da suna tare

take a hannun Allah take domin wanda na karban da na karba a hannun sa shi ma yana da shugaban kasa yana da gwamna yana da chairman yana da ɗan majalisa ya dade tsohon gwamna ne tsohon kaza ne amma Allah ya sa na taso ba ziki ba zikarko Allah ya bani saboda haka Allah da ya karba a hannun sa ya bani lokacin da bani da komai wallahi bana kallon wannan taron namu saboda haka duk wanda zai hudda da shi ya kamata mu sani zan hudda da shi ne akan shi sababi ne kowaye zan hudda da shi akan shi sababi ne amma samu da rashi ba nasa bane a hannun Allah yake Allah kuma baya mikawa kai tsaye ta sababi saboda haka ba mutanen da aikin da gwamnatin da kowa da kowa dukkan su sababi ne amma gaba ɗaya a hannun Allah suke saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa sababban da muka yi na yakin wani zaɓe na ƙoƙarin mu zama lafiya na ba za mu ci mutuncin wani mutum ba ba za mu zubar da jini ba za mu haɗa kan mutane za mu yi sulhu za mu roƙa za mu bada haƙuri dukkanin waɗannan abubuwa Allah ya sani sababba ne na mu samu amma Allah ba su ba za su yi ba a ƙarshe tun da ka ce mu zo ƙarshe da farko kafin mu fara Allah muka miƙawa al'amarinmu a istihara nan da muka yi bayan ko bayan mun shara ko kafin mun shara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim Allahumma anta ta'lamu wa la a'lamu anta ulumul ghaibi kai ka sani mu ba mu sani ba wa qadiru wa la qadiru Allah in ka san wannan aikin namu ko abin da zamu yi alkhairi ne gare mu da duniya da mutanen mu gabaki daya